Hadi.

0: e won to fi da o fi gba millions now wa won ga o 7000 money o rubo re ni si olufe ta fi sisi olohun to ba le se ki esi se dandan to ba le se na o ki se se o bo iwo na sa fi gangan dash engineer e je pelu mi come on sari mun le yo soka mami e sun ma waju
1: ikabo
0: e da ko ni
1: Abigail Malomo Adewumi.
0: Nice.
1: Emi ni won wa si odo yin ni Wema.
0: Ni Wema nbe yin.
1: Be ni sir, pe mo fe travel lo si Canada.
0: Ah, mama re o. Anawe. Oni pe to wa ba ni mo n lo si Canada. E woju mama bo se fight.
1: Sheri bi e se gbadura fun mi ni Wema. Eni ma ri anu ma ri ojure Olorun. Eni ma ma lo ma ma po. Je ni ri bi wo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de Eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ha ibi ton tin to eru nkan ni ha eya fun grama
0: eya fun
1: eya fun he ma bo he ma bo e wo bi grama se lagun won tun mu kini won tun
0: fun ton be yin la debu ma
1: eni daddy
0: e yo nu ton ton laye yo ni bi ta won ko gbo ma won immigration o to toju won na kankan kan na wo e ibi won ti di awon kan lo na
1: sori won o wa poju
0: o kojo ke
1: mo ti mu e o ororo mo ti anoint
0: e to anoint e gu o
1: da ti mo ma de okunrin yen ko pe mi ni mami e wa e mu e tun ninu yen ton lo wu yen e
0: tu si keji
1: ko je iketa ba dupe bi mo se lo da ti ma de odo awon omo mi ni Canada igba yen ni Bagde yin sumo to si.
0: Ne last year yen. O ton ti sumo bayi.
1: Bene. Gbogbo program ton se nile.
0: A se mi.
1: Ni ati aro. Iko emi lo.
0: Won ni e ma wo.
1: O kan joko sibe ni. Awon omo mi ani a. Ma mo baba e pa.
0: Ma.
1: Good for you. Go and look baba e pa.
0: Ma si yo baba.
1: Thank you. Ma love e. Mo sa se gbogbo e. Mo yin wa yo bi kan. Ni yara ton fi mi si mo bo spa lo mo yo pepe. Ma wa ma yira oluwa ah nkan ti mo fe re o mo fe ka won omo mi ko le fun mi ko ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo mo fe di lan le di ro ko Jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo Olorun loju mo mo yi pe iwo Olorun o si ngba to wa di February 25 Mommy, eyin e wa lo e lo le o e le duro gbi igba tan fun yin e lo si Nigeria ke lo se imbe a fe surprise yin mo ni te ba ti wi ni an ba mu mi wa si Nigeria gba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mura e mo re yin kan dani mo ni sofi mi lo re o ni mommy ti joko ti mo ni okay oya o ba tele mi aba nlo apata nga ta ma de owode awaya ni bi first gate awu shan aba de bi le yen o ba ni mommy mo ni baba beji ta lo wa nu ile
0: ta fe ki
1: ta la fe ki ko se eyan be won ni e sha oko le si
0: e wo se
1: e jo e ba kokoro ile ta ra fun yen mi
2: Thank you.
1: orin o.
0: Emi
1: bo. Be ni baba mi.
0: Eje
1: ngo. Mo ti ba o.

Thank you.

Free to

0: I'm not a kid, you're doing.
1: I should just.
0: I should run.

majemu to sopo mo ojo keje osu keje ni gbogbo odun papa julo majemu to ro mo agbara olorun kan soso to le ro ojo lati orun wa tenikan o le so pe ibi bayi ni ibi ti omi yen to tin wa ti o si le tan titi lai lai tori pe taye o fi ma jaye ojo le tan olorun wo majemu ojo re wo ma je mu ojo nla to da ojo keje ninu osu keje olorun se iyanu ase pe ninu aye mi ise iyanu ase pe tenikun ori gbare ni gbogbo orile ede nigeria yi olorun o ise iyanu igbedide ise iyanu igbesoke ore nla ore banta banta tarata latodo olorun bo se wa latoke orun bi ojo tin wa to ntu ara to ntutu ile to ntu ile na ni ara olorun o ore nla ti o tun mi lara olorun se nu aye temi ade olu okun ade ade folarin okun ade ataya atawon mo mi olorun ore majemu ojo keje ninu osu keje 77 ore to tobi ore to ebiti ore ti gbogbo olu o mo pe arakunrin ra anugba orore gba olorun se nu aye ade olu okun ade ataya atawon mo mi olorun se nu aye wa o gbogbo won to ngbo mi ore majemu nla ore to tobi ore ojo keje osu keje ori ati pe olorun se nu aye sori pe mo wole pelu adura nla ni oni to je ojo isegun ojo to lapere tu ni o ojo isegun ojo keje osu keje odun 2026 olorun e se o tori pe o soju emi ati e adupe lowo elejumare ka bo sori eto bona o seri pelu mo ya ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba worldwide laaro yi seri ojo yen o dabi igba to pe o ma mo mo de awa ta ma jade nfere pe iwo ke ma fi won e

0: fe kule mi pada si jagade abi what nonsense are you saying ma ikorodun ma pada lale si emi na akole je ni gbogbo awon to nbe so nko e wa won ti e da papa bi en to npe mi iwa won o da hello
1: ah hello
0: eh
1: e kuro ni libe o
0: ah kasun
1: ah ko e ku jama ka o
0: e ku odun e ku yedo ma so fe laye
1: ah kuku ni we ti lo jiji ase ta bo libe o le je gbe la pa
0: e ku odun tunu awe ati leya ati crazy
1: Ese
0: ku fuso lenu nle baba lawori amoru yi ta ba wole yin a si ma ri eran oniyo te bi oni oleya oniyo te din pamo die die je bi mu ga baba lawori ara ta
1: elu o puro pelu tori bo ba ri kuna mi se lu tori ah mo te fe ko te wa se
0: olowo
1: je ko mu le owo engineer le mo kudaju daju ko wa wo
0: be iko olorun ba fun lowo iko mu be lo gbe mi ba ma la le laye mi o iko mu tori o da npe so npe wa la so npe
1: po ju le jare ati bo si lu mi ma n po du lu tori on re totality fufu wa ojo na
0: ojo da ojo re o da eh ya ya no da aton o da eh ki ojojoju ojojumo ni mu oko eh
1: goro ma pada se ayere goro ma pada sa ayere ori malu so ba sojowo bo ba wo na la fe white lota eh ori wo ku
0: eh wo tun baba fi gbede ori wo ku e dakun ta lo tun mo tun mo yen yin awori e sanu mi o ewo tun ori wo ku o ewo ni ori wo ku o baba la alagba mutala ya makin woriwo ku alagba mutala ya makin woriwo ku babo de woriwo ku
1: woriwo ku je na e ko jumo
0: e na sa
1: e da kon ka se jeje la ro yo o du bere lati ijo
0: alagba mutala ya makin woriwo ku babo de woriwo ku
1: woriwo ku je na e ko jumo
0: e na sa
1: e da kon ka se jeje la ro yo o du bere lati ijora o de ni pataki de
0: iro ni o
1: ile gomina
0: olowo
1: o ni pagidi sugbon kete ta gunri afara me ko bayi wala ile gbe ta fi de ta fi wo sugbon badiwe lati o sugbon badiwe ni civic center o tun se bere si se winni winni re o tun le die ka si jeje o
0: olowo ni
1: ti agun e je oba toju afisa to ni ti abara toto fun ko le ma lo
0: o ni mo riri e
1: oro te so lori oro ona toto
0: costa road
1: bi ase ni mo sa moju te won sa moju awon aloku tin be nbe mi gboro na o si ba ba diwe ta fi wo ile 1004 ko kede lu ofara ro si be yen kilo de gbogbo ara lu san wo ori won san gbogbo e won gbo ko je ijoba oro ko fun wa e da won sa moju do be yen o ti buru dayi gbogbo e to ba nbe be kan na pe ko ye ko mo ye ko ye je mi nikan
0: o to n to ma du mi niyan
1: o ko ja be
0: n ta ki de ni
1: o ko mi ko kan mi en to lo jeje laaro yi moto iya o yi won fun foto ke mu lo le mo legbe
0: ele je ba lanu ele je to ni si
1: baba e da ko to yo lohun to bi de le ki laaro yi aburu kan ka o si aburu ni se gbogbo wa ojo ro ka se jeje o
0: ka se jeje o asko ta wa ko jeje re o wallahi
1: ni benta ba yo ike ni benta anje lo sin wo le lo ma won ti ko lu ra won o ko ja be
0: e shunta oni lojo bi egbon mi gbogbo en to ba mo e ba npo won gebe se ni ki won ni Mr. Pilot thinking alagba ko alagba ni mo bi lojo ti lo asoda gbe jabo alaji comrade Jamiu Adeyemi aka egun babaruka egun ara orun kinkin o to nje npe lawa ara aye o egun ejo polopo odun laye egun babaruka isaga okun ma se o ma iru abre meta yaga kokon kan nu kan yoku la fe ran gba so igba odun odun kan ni o alaji jami adeyemi egun babaruka e bere ti ni pe won ke ki won ebi ta ti se pati en le ni so fun yin ojo ge ti won je treasurer egun branch ama legun surutu won ni kinki egun babaruka o olojo bi oni pe igba odun odun kan ni o lati fa tan oluwa ogun like lolu to ade oluwa ade folarin okun ade ja so dagun ni jabo la buru ni sele ti kokon e ba lo na ba do ti gbe o lo nbi kokon sele me to nda kan le o abo olorun gbogbo e se jeje
2: Bond FM 92.9 Bond FM

0: nla ni Oluwa ti ayin pupo pupo ni ilu Olorun wa le oke iwa mimo re dida ni ipo itedo ayo gbogbo aye le oke si oni ni hariwa ilu Obanla amo Olorun le abo ninu afin re sawo awon ba pejopo won jumo nko ja lo won ri be lenu ya won ayo lenu won yara lo eru ba won nibe ati ira bi obirin tin robi won be fufu nla orun foko tasisi bi awa ti gbo be la wa ri ni ilu Oluwa awon mogun ni ilu Olorun wa Olorun yo gbe kale like ki o like o gbe agbara o na ja fi yin olorun ba tugu akale oba to gbe ile ise bond fm kale ti o ni wo lai oba to gbe ile ise bond fm kale ti gba yo ma gbadun re oba to gbe ile ise bond fm kale to fi awon eyan sibe to si ni ki awon eyan ma gbadun wa oba ti o ni pa leyin wa ti o ma te wa si waju pelu ile ise bond fm ti ile ise bond fm to je pe o ti bo opolopo eyan yo o ti so opolopo eyan di olokiki o ti so opo eyan ni lamila ka lorile de nigeria ti ile ise ohun ti o ni wo lai tori pe mi ki bi ta ba ti mbuke le won ni a ki beje o baje a ma yan olorun wa lo oba to sin te wa siwaju le se bond fm e kojumo lo de yi to je ola lekun lo ko mebere kun lo ntigun ni gbogbo ah gbogbo e ko ni program ko wa koko ni la ise lo ari ga na ba to se wa de leni ti sojo asegun ti si
1: beru yo ba ti ri mi na le ya siwaju ewe won te siwaju
0: ogbegun leni ti sojo asegun tuesday ojo keje ni osu keje odun 2026 a ma yan olorun wa logo ni abo logo ti o ma gbogbo lo tun ji olalekun lo ko mi e kojumo
2: e kojumo gbogbo olorun fa koko nu ele 7fm a ji radio ni ojo tuesday alayin de ojo segun ojo to lapere ojo keje osu keje odun 2026 ta ba tun ni kawo toju orun ojo keje logun almuharram 4048 na ni adupe o wele wele ojo tun ti bere o ojo wuro tun bi olowo lo geleta wa na geleta ojo odunu ni koro fa lorede wa reja won kwa leru lo adu awa yo gba ni agbara oloba ile na ni agari ta bi wale si koko nu ifuta ro gege bi ise wa o n gbona feli feli yo si ma tun lara nigeria ti bo wa pelu mi o ba kan ran iwe dele da dele trust no gbeyin ati gbelebo ta so kan kan sinu laaro yi ta o kan to bi le ma fo jade bi ko test waju
0: o po repete bi agboro ma tu asiri alawa
1: won la lo pe
2: dupe lowo yi o nuruddin o mo wa ni ipele oyo abe ko ni nuruddin ki lo ko wa ba re salauddin
0: nuruddin ayo wale salauddin mo wa ni aye to oke nijoba bile
2: kajola
0: bile kajola
2: niran ti wa
0: oke ogun
2: nibo ni ti wa
0: ipele oyo ipele oyo na si ipele oyo na si nigba ta ti gba kule tun
2: o ni ki mo ma le je na ni
0: a ma ma le je awa na
2: o ba re mi ajasa a ma ma le je awa mo ma le je toji ni o gbogbo kende ko
0: ponte sanu mi ma le je abi
2: ai mi mo ma
0: le je oni kereje owere
2: o tun lo
0: owere na kereje adefo ope yekene ti saworo de were won ne bo ni ko se ko ba le lajeju egbere nje a laje laje bi ara ode were kereje owerin owerin na kereje a lomo lomo bi ara ode were kereje owerin owerin na kereje a nire gbogbo bi ara ode were o kereje owerin owerin na kereje e ja ti mi atenya tawa to wa pata ire ta nwa yo tu wa lo la shade mari ile mo aso fori wa Nigeria ti gbaradi bayi o owo kan to lo bi billion kan bo didi e naira ton pe ni 1.3 billion naira ti won ni owo ele ti won so fun ile ise ti won pe ni ayederu ti awon kan si so pe ori tete wale won ni awon se to pe lori e
2: o pe ni ni so le nta pe ogoro bo se fa ijoba papo ni gbogbo ile ise petrol le won je yin karakata ku petrol owo petrol gbodo gwale o NMDPRA FCCPC ile ise okorun dangote ati awon loja karakata lai gbagbe nato won lawon se pade pataki o
0: bipo odun ti lo roju ko so mo talaka ti o rode emu bi nigeria se nlo yi o lewu po o a gbodo so di banana republic o awon omo lai christi baba julo agbagba won ni oke oya awon ngbe ikilo kale baun lori eto abo to me lori de wa nigeria
2: ni ogun so fe agbare wa nigeria won ni iwe abaro fi mokade la adorin na la gbo pe to nlo lori e lowo lowo akuriire o
0: ye jabo yi pe ile igma sofori wa nigeria won so di mo pe awon wole pada o awon nkan to wa le waju lori awon eto to e pe won fe se won la kale repete laaro yi
2: ijaba moto tun sele lanu ode ni ipinle kora ni ipinle ogun ni ipinle kogi eyan 22 lo dagbere fire won kan fara pa afere mo ni orede wa nigeria
0: nigbati ogbo koluko oro lo saju nigbati ogun osi ni ko lo awon oro ni won fi sete re nigbati isele epo betiro ti o gbenu soke nkan kan lo fa nkan to si fa agbopo ti wa soke kilo wa de ten ten epo betiro to ye pe tun gbe lo soke leyo soka etete mu ewo epo wale ijoba apapo so be fa awon olutaje epo sugbon
2: awon ajo ipma ti o je ajo rutaje epo ladani won ni ohun to le mu ke epo wale dada ni pe e pese iwe ase ati kepo wale repete fun awon rutaje epo tori pe eyin ba le ile ti o ba ni iyawo meji iyawo roma
1: ti le mai san ton so bi afipa to je pe oba lorogun da ko buko ma ja le ejo ko te mi ro je ko dimo pe loni ni ko ni dola lo egbe selu ADC egbe selu akọ party ata egbe selu meta kan iforuko sile yin aforuko sile yin oni ni won dejo yen o
2: ile gba so so fe o le wa Nigeria ni awon se o da bi eni pe e mo pe nkan ta won se nkan ti ola mi la ka ni won ni aba to je pe awon ti tari ta won si bo wolu laarin odun meta won ni aba won si je ota le lodun ati meta 363 won ni awon aba mi to je pe awon si nse lori e ti o ti hande won lo lo bi egberun meji edegberin ati metadi ni adota 2747 bills
1: the 10 lori dibo gbadun 2027 are nigba kan ri oju mi to wo lo fi mo beru ara gbagun lo jona je ko dimo oni owo kan tin lo bi edegbeta billion naira lori to won ti peter obi o so pupo loro lori e
2: je je mo pe alagba peter obi la ni boroko laaro yi won ni are bola me tinubu o to ba je pe looto le ni fe orile Nigeria te se fi awon Nigeria denu denu to si je pe looto n to nbe mi pataki okun ayayo na ni pe ki Nigeria o dero kan awon Nigeria si ma gbadun e kowe fi po sile
1: alakoso fo se fun se odenu ede wa Nigeria o ni en ti ogbon tenu ega yo se pe ya n pa to ki lo fa sababi oke gbe mi mu ya lagbara sobu ni titi ma lo se ko si kano ya ti am si Lagos Calabar Coastal Highway a je gbo laaro yo
2: e wo bi ba gbe enikan bawo asikuro nbe alo sile gbomi bi ton tin fe ni ton fe bukata eni eyan omo Nigeria te wa South Africa awon omo Nigeria an fe bukata ye ma bo wale e ma je kan pa yin o e tete ma bo wa e fi gbogbo ohun yo te ba ni nle e fi sile nibe ke si ma bo wale ijoba apapo lo so ni mo fun omo Nigeria ton be ni South Africa bi ton so ni mo pe ikolu o si te si waju
1: begun ba lo so ohun la sare mo seku ni wale omegun nbo ewe o ni ilu Ibadan alanpasapo deli olu Ibadan Ibadan fararo awo kan tun sele laarin awon legun kan ni ilu Ibadan he eni kan dagbe faye eni odun 14 Olubadan ti ilu Ibadan pase kan so to pe oro yi o
2: ya je mo pe ori yeye ni mogun ta ise lopo opo la n gbo pe won wa ni ogbemun koda mi gan be to pe won benu ahamo to si je pe ohun to gbe won debe o fuye ju ewe oju koda elomi gan olorun ma je ara rin fese si ni jeje mo ko ni arakunrin kan to pe ajo 2007 ni won ti foju kan gbeyin to je pe awon eyan mo bi to wa ti won wa wa ti won ori agbalogbabo ase wa ase bo odun be leyin odun 18 won ma ri ni ile ejo ni ogba ewon lai je pe boya won gbo ejo re rara
1: ni gusorede wa Nigeria ni Nasarawa senator nawo ko fi ko re sile ni egbe oselu ADC leyin osu marun te po wole to ko nu egbe oselu PDP loju ti oba ni kale ke ta ro se kun
2: so ta le sokoto Alhaji Muhammad Zaid Abubakar ati eniko to je olori ijo aguda to je pe oga agba ni won je laarin awon to je pe won sise pelu pope won ma ti joko lati fi mo sokan lati ka gbo awon oro kan ta be ni ko je iro ko ra ati awon ayederu royin le e to je pe ngan lo nfa ijesin ni olide wa Nigeria
1: ni ipinle Kwara awon egbe selu APC won kiki won yari o e ma ti lu lorin awon oludije ji gomina ba fon telu la ma satileyin fun lodun 2027 lo je ka awon egbe selu APC ni pe baba ko ye kori be
2: alagba fe nfa lana la boro kan laaro yi won ni seri awon olopa won ma lo si lu ogbomoso kini won lo se won ni won lo mu awon omolebi alagba omoba Adeniyi Adeyemi won mu awon ore re nilu ogbomoso lori oro nipa pe PFIPC PFIPC to je oro to n jaro nipa pe won ni ile ise ti o loko lakole to je pe won takun toro sira won won lo mu awon ore ati omolebi alagba Adeyemi Adeniyi
3: Fun FM.

0: Oponu iroyin te siwaju bod FM la wa 92.9 radio fe so wa po to kari aye. Abade abalagbe o la ro yi la fe ke mama eyin baba ejo gbo lode ka jo fori kori fikun lukun lori e. Oro nipa asilo ogun oloro ni. Loto ta ba so nipa asilo ogun. Kisi ni ogun gan. Opolopo n ta mo ni ogun o na ni nkan ti eyan ma nlo nigbati are eyan ba ya. Ko ba le gbadun. Sugbon teyan ba tin lo ogun to poju iye ti won ni ko lo lo asilo ogun yen.
1: Tawo loyin won pe ni drug abuse.
0: Asilo ogun tun wa yato si pe ka ma wa lo ogun ti o bara re ti ma dara laamu ti ma da opolo ru. Eti o je awon ogun kan to je pe a le pe ni awon nkan ti ma mu ki opolo ye yi pada si nkan mi. Ta ba ku awon omokunrin jo ni Nigeria ta wa leni ta ba ko omokunrin mewa jo agbara kaka lati meji ni won to je pe ko si ni di asilo ogun. Joba apinle ko si npari won ke tantan pe anise oro nipa asilo ogun ati ilo ogun ni lokulo yi pe iperija lagba lo je ta si gbodo wo ona abayo si lati wawo re bole pelu ila kaka ijoba apinle ko ati awon ajo kan ton pe ni Lagos State Interministerial Drug Abuse Control Committee ele ti won pe ni LSIDACC ati ile ise tori si akoso eto le ani ipinle Eko won ni awon ti won lo ogun oloro won ni won gbero si won po si pelu pe ijo gbogbo igbinoju ijoba lori ati pe ki kini kon wawo e bole papa julo laarin awon ti won je odo langba e dakun bawo la fe ri daju tori pe die lowo onile die lowo alejo ni bina oba lawo ko le jogo ke odo ah to ba je pe gbogbo apata ba panupo to je pe wa yi yanju si oro yi ko ni ma gbele baun ki wa lona bawo la fe se
1: ah oro lo so lo tun je ayide se won se ni ka wa tun le ka wo lotun lo si won ni sabi ologun si ni ke osa ngba ti doctor ba pe osa case pe awon gbogbo se ko lo ni o elomi o ko gbogbo e lori sirisirisi o du wo ninu iye de be o duro
0: so ba awon ogun kan ba bi awon ogun iconsin to je pe ogun da lo fun ko ni to je pe iru ideri won ti se iwon idiwon sina kini ideri kini kan ba ifun to je kon ba fi lo sugbon awon kan wa to je pe odidi igun won daaje
1: abi ko lo daaje
0: eh won le lo daaje ti won de mo pe o lewu awon kan tun wa to je pe iru ogun iko won tun ma lu mo nkan mi won tun ma gbe lura tori pe won ni orisirisi nkan ba won yen no pe ni asilo ogun o pe wo ogun ta so pa pelu ogun ko iyen ti esin ogun ti nse itoju ara ni sugbon awon kan wa wa to je pe awon eyun da opolo ru ogun to je pe kokolo ba opolo je ni we a le fi tarara pe won lo ogun
1: ni nkan ba sesin yan lokolo ba saye lo romo se se pe nkan kan ti sesin yan lokolo iyen la ni ka wo la ro
0: e ba ti wo e ba ti ma ni gbogbo opolo po mo go e kun ri won to sa kan ni a kan ma wo do ni a duro ani won ko igi bo mo mo ni kilode ah won ni o ti lo kini kan eh se kolo sabi ah e dakun abiru ke ati pele bayi
1: yo to wa mo
0: wa duro bayi
1: yo to wa mo
0: wa
1: yo
0: de ko gbo ko
1: de mo ji no water
0: won ni ba won ba lu be o le gba be lo ah se ko mo abiru ki la yo gbe
1: se aye awon odo wa ni kisi wa sele si ju ni orede wa Nigeria se joba nikan le da se ile se to lera nko awon ile iwe nko awon gbe awujo
0: won ma nko awon la sadi won ma nko apola bo mo ti win gidi gan lo mejeji komo iyan lewu olagbara
1: o na bayo la won la aro yi tori pe kini o koja be bi olooto abi oru olugbojo si tare si wa oju opo ti won ba wole
0: 0708 8 1 0 1 5 4 0708 8 1 0 0 1 5
1: o la lo mo se yo to pe number 0701206795 na ba se se gba yen ni tabi ilu mo ka 0803405714
0: ebi mo lo de won la won pe ko wole awon te
1: mi ati se
0: ko wole mi o se ala ke won sise emi o mo to tun se le wa e sa je nfesu ko mi
1: pelu number e na ti poju reduce ko contest
0: number bi ko number e o lo se iwo ni lubo ka iwo ni gbaju gbaju
1: wole ti lan tari sita na ni
0: o ti da o je ra kini we ran the nation ni won ti de mi la ro e bo le je gbogbo we ran to mi wa jo pata na lo gboro yi won ni gba ti ogbo koluko won ni oro lo saju ngba ti ogbo osin ku lo mo oro na no fi se tere ijoba apapo ma landboro laaro yi ori kilode gan ba ni le ijoba le ni ma ta se te mo to wa lenu a ma dale si pe mo na ni o so won pe apelo awon ti won je awon olukopa nde eto epo betiro awon olutaje epo ati awon ale lo nde epo betiro pe wa ki lo nsele won ni gba ti oro epo to fi lo soke gbo ala mo nkan to sele won ni papa julo ogun to waye laarin only the america ati only the iran ti won si ti oju opo ti epo ma ngba jade to pe ni straight homos won ni laye igba ton ti wa da re pe won yanju awo loro oro yi won ni epo ti wale kakiri agbaye lo je pe lala to ba ti roke nigeria ki wale mo ki lo to bi je pe ti nkan ba ti lo soke eyin ti eje olutaja e ni fe gbe wale won ni ni anode ngba ti won pe ipade ni ijoba koko so ni pe dandogbon awon ti won je gbo lu kopa ni di oro epo petrol yi won ni won gbodo gbianju lati ri pe won mu ore wale o won ni awon ajo to si ipo epo mu ise epo riwa nigeria to pe nigeria ministry and downstream petroleum regulatory authority ni ilu abuja lanode anu pe ipade na to si pe awon ale loro epete won ni nigba ti epo won lojo won ana ipe egbo epo so ke wa yo ko ke wale dada e wa yo naira kan naira meji kilo de didi ki obe bo owo epo ko wale komo nigeria ko so omo nigeria won ni suru go tori pe gba ti kini won wa won fara mo won sa gbin oju won telaka nbi ta bara na nla nse won ni won si gbin oju lati peto ka ma sugbon o wa di peto owo epo so wale debi pe ah o koja be la gba isibe sibe won ni esi tu gbe owo epo won ni egbe lo soke e je ko wale won ni ipade na ta gbe pe won ni ayi to je alakoso eto epo be do labele na lo le waju lo se alaga ipade ohun iye senator henike lokobiri won ni won ko awon eyan repete ti won je oruko pande eto epo betro won ku ojo bi ile ise ifopo dangote petroleum refinery won wa nbe be ni awon ajo egbe ti won je olutaje epo alada to pe ni independent petroleum workers association of nigeria ipan won be kale be ni petroleum products retailers outlet owners association petrol and on be kale major energy markets association of nigeria meman and on be kale depot and petroleum products market association of nigeria dapman and on wa ni joko pelu awon ajo egbe onimoto ti won pe ni nigerian association of transport owners nato and on be kale won ni ipade ni won fi jiro lori pe o je nkan to nkan lo ninu o bi pe nigbati wahala sele to si di pe won ti oju opo ti epo ngba wale lo nitori ogun to waye won ni iye ti won ta agbe epo kan to npe barrel won lo si bi dollar $18 $118 won ni sugbon ni bayi won ni won ti mu owo epo na wale won gba ti owo epo to di $18 lagbaye yi won ni be lo epo nigeria lo fere kaakiri won ni ibomi won ra ni $1,000 ibomi won ra ni $1,000 ibomi won ra ni $7,000 ibomi gan egbeje naira ni won ta won sugbon nigbati owo ti wa wale bayi won ni ni agbaye won ni owo epo to fun ti won ta agba kan to npe barrel kan o lo si bi $80 $70 nigbati o ti wa ye si $80 e si wa ni e fe gbe wale won ni koda ni America gan fun ai are only the America Donald Trump o fi esun pa won to ye ku won de olutaje po nbe na to so ni pe kilo to fi je pe owo epo opara si ta tijo nigbati owo ti lo ipe ko lo se ayo se on le se epo ba ye ko bada ko ya won gbe owo epo lo soke ko be si pale won won bi Donald Trump so sugbon Nigeria ta wa yi won ni agbara kaka lawon ni le epo na fi ye owo epo opara si bi egbefa na ati 1,200 naira pe awon to je awon ajo to nda obo awon oluraja eyi ta mo si federal competition and consumer protection commission won na ti gbe igbese lori oye pe akilode o ye ki owo epo le wa tori pe owo epo ba wale won ni owo oja yo wa lori wa Nigeria sugbon lanode lo problem so ni mo pe gbogbo eyi ti en taje epo egbon ojo lati ri pe mo epo wale awon ajo epo wa so kiko won ni ese to iwe ase to npe license kekun wole repete to ba ti le ti obirin ba ti pe ogun ode o je to ba wo okoloko ma je e ma gbo iwe ni national army e ba ru yi o ka le wo je re lo je gbe jati fun na ro ti tuni ba ka de electrons na to gbe mo ko da lo se ru le abuja ilu e bi asare o si ba le si legma sofia agbale wa re je pe bi se ba ti ya ise ti ya ni o an senator lori de wa re je ni loni ni ko ni dola lori awon iwe abadofin to bo fi le wa nigeria mo kadi la adori wi pe won o si se lori e won le je o toro be yo se nkan ti o je gbe big man tọrọ ti eto aráàlú àti tọrọ ti ìròyìn ni ilégbọn asòfin àgbà ilẹ̀ wa nàìjíríà sẹ́nẹ́tọ̀ yẹmi adaramodo ló pe àkíyèsí onáwọlé nàìjíríà kalọ fọkàn balẹ̀ lórí ọlọ́pàá àpilẹ̀ ọ̀sán ọlọ́pàá àpilẹ̀ wọn ni láàrin oṣù keje sí oṣù kẹjọ yìí gbèsè ń lọ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni lórí àwọn tó ń gbé bèrè ìpínlẹ̀ tuntun tó yẹ pé ìpínlẹ̀ ìbàdàn náà gbẹ̀yìn àwọn òkè òkun náà béèrè tiwọn 15 ni application tó ti dórí tábìlì àwọn táwọn sí 55 wọn làwọn òṣìṣẹ́ lórí ẹ̀ lórí àwọn àjọ kankan nílẹ̀gbọ̀n asòfin àgbà àti ilégbọ̀n asòfin wa nàìjíríà ìjókòó tó ń lọ bíi 47 ìyẹn fún ilégbọ̀n asòfin àgbà ilẹ̀ wa nàìjíríà tó yẹ pé àbújá náà gbẹ̀yìn àti ètò lọ bíi 90 108 wípé gbogbo ẹ̀ nílẹ̀gbọ̀n asòfin àgbà yóò ṣẹ́ lórí rẹ̀ ọmọ ilẹ̀ nàìjíríà ẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀.
1: moka di la adori ogbona feli feli ni wo le jati bun ni we dey trust eh na kala
0: gogo no we ro intense wajibon fm law 192.9 radio verse report o kari aye ojo su ojo ku ojo ro ile su ile mo olorun ba o se le ti o se gogo e pata o ku sowo awon eyan talent to rojo bi ki se olorun ba oba to lagbara lori afere to ri agbara lori orun to ni agbara lori osupa to ni agbara lori ira o to ni agbara lori ohun gogo oba to gbonu gbo to le se ohun gogo je je mo ipo ru oba o n gbe awon bi ti o je npe ojo ro ti ojo ba ti wa ro ti aro ma san lako lako ni ipinle sanfara ipinle sokoto ipinle taraba ipinle kebbi ati ipinle katsina won ni ni fere kile ma re ni ati ola le yi o ti sele o o wa tun so di mo ipinle na pa ni kan ni ipinle bonu jigawa yobe bauchi gombe kano katsina kaduna taraba ati adamawa won ni iberun won ni ojo yo ro won ni ojo to si ma ro na yo fe gbonjo afest se bi en fe hu oku ole ge bi awon adjournment ti se wa so won se ri ti ara ti o ma san ti e won ni awon itimo to won pe ni e imona mona yo ma se mama mama to je pe o ma mu ke o ma bani owo to fi nse won ni eyin o te po ni ipinle naija ti olewa abuja papa julo won ni awon apade kan ni arin arin gbugbu ariwa won ni isele yo isele ni me ti tu wa so di mo won ni awon bi to da pe eru ba awon fo na ni crossfire apa ebom ipinle eko ati ipinle ogun won ni oju oro to je pe awon mi yo ma re gede yo ma se sa apa bi kan de pe te ba sora omi yale agbare awe o le fe ba yin lalejo tori pe awon ojo yo ma se bi wo wo wo ni ti o eyin o e ma foju pe ojo yo po ni sugbon ke to boju ke to boju yo ti di add this seri wo pa je se o ke je asile je asoko abata gede wa si madudu madudu o le dodo si waju tayin o ti awon ajo ni mo ju ojo ti won so laarin te ba na gbo iwe iroyin new telegraph e ba ruin yi
1: mi ko ko le sa wa ro lo je ko nte si waju asiko ojo na lawa e weli weli si ojo ojo meje si nbo ko ro ba je ko tu ara lo je kin lo sinu we naija ti fun laaro yi balance iroyin che je ben daily trust mo lo si south africa ni gusa adulawo won ni aso talejo ni to ngapa ni lodo lo ni o ti ka o ibi oba ibi ori ba dani si laagbe sugbon ijoba apapo se kilo dupa ire fun ta le meji o lori awon ile je ko wa ni south africa pe aje ti o laro fo gboro e suru pepe o e to je alakoso fun ile okere ambassador bi akadumigo ojuku lo pe akesi onijoba apapo le wa nigeria won ti lo ko awon ile je to wa ni south africa won ko wa si ile wa nigeria o ni e ma joko kale be o o de gbe ba gbagbe lenu ko pe ko pe lo mo ile wa nigeria biji ni apa ni fa pano fosu eni akoko musa jo eni elekeji chas Charles Iroibu nipa opo na nipa ifanfo so ni sugba lo lo bayi anti ko mo re Nigeria South Africa wa sile wa Nigeria e ma lo wi pe e ma fori ti o tori pe mi o laro loju oke Nigeria tribe dede trust se na kala ro
0: koko nu were na le n gbadu a fe taja lo da
2: for announcement. Are you ready to grow your income and build a fine career? If your answer is yes, then this is for you. Just a choice assets is recruiting in-house marketers to join our fast-growing team. Yes, in-house marketers to join the fast-growing team of Trusted Choice Assets. This will give you the best opportunities like professional training, attractive salaries and incentives, and clear career growth and a positive future with the Trusted Choice Assets. Experience in sales, marketing, banking on insurance is an added advantage. To apply, send your full names, email address and phone numbers via this WhatsApp numbers 081-394-2987 or 081-15-35-7212 081-15-35-7212 Trusted Choice Assets. Your future is guaranteed.
3: Àgbà títẹ̀ bá ti dáńtọ́ nìkan ni kò lè bá wọn pé ìlọ́rí ará ìlú. lora amoro to ba ti dare loju to boni ki ko seleti ola travel medical inu home modan to te goni he orisirisi omi won nipa ka fi wa te bu toju ara lu wa ninu amo to ni ti tonu ola travel medical inu home ki ba won nu mu lobu amo ni won se ose yajebu ju toju ara ose yajebu tu de gugu ti o fara fe yonu ati isegun abu yajebu fe ni tin gugu lu wa ise lo sise bi gugu ni se nigba to je pe ibi ta ba ri de lo la kuku monade ose yajebu konja fe ni ro yi osi wa ni number 8 alaja limota idera street off isale aria dale no bus stop songo ogun state tabi ko pe wa sori 08036203932 08036203932 lekasi 08036203932 o se ya jebu lati le se ola travel medical healing home wo ko confirm ni
4: Lagos and boom, Lagos and shine, from vision to legacy.
3: My father used to say, Entubani Ilera, Unolungbubu, and what could be better than a government that puts the health of its people first? Today, more Lagosians now have access to affordable health insurance through Ilera Eco. Children now have new home through the Mercy Children's Hospital at Adeniji Adele. Families in Iba, Ojo now have quality health care through the new 280-bed General Hospital. Expectant mothers and newborns are receiving quality care through mother and child centers. In Ekpe, Aja, Badagri, Surulere, and Igondo. In fact, new health facilities in Ikorodu, Ikotu, and Ekpe, because when people have good health, they truly have everything. That is the legacy Governor Babajide Olusola Sanwo-Olu is building for every Lagosian. Because, after all, Ilera Loro, Babajide Olusola Sanwo-Olu, leaving a lasting legacy.
5: Nubisco Costa time is for you and I. You can find me there.
3: Olusola Sanwo-Olu, leaving a lasting legacy.

Koko nu wero Intel si waju bod FM no lawa 92.9 radio fe so wa kwa to kari aye ninu wero ni Telegraph la ro yi woni aguru moguda aguru moguda bi da obaso e je ape onuda kotun dagun en to dije du pare la be goselu Labour Party LP nu eto di wa pa to wa lo 2023 njo se to tu wa gbara ni bayi lati dije du pare la be gbe osu Nigeria Democratic Congress alagba Peter Obi won ma ti kesi are Bola Ahmed Tinubu won to ba je pe looto ni won ni fe orilede Nigeria to ba je pe looto no fe Nigeria ni bale aya to ba je pe looto na lo je pe gbogbo nkan ti won se to nbe bi ape abe ka pa won o na ni pe ki eku ma kebi e kesi ma kebi eye ni se di ko ko we ko fi ku won sile alagba Obi pe pe yi won ni ninu ajade kan to ni ja lanode yi o na no pe pe yi o ti alagba Peter Obi pelu awon ti won je awon ajo abani pologun won ni won so ti won pe ni Obi Peter Obi media rich ni won so di mo ti won si ti won bo wo lu lati ode to je agbon so won Idris Sakari Jr. Wani bi igba ikejire o ti ala laarin ose meji ikejire ti ala to bi ti o kesi are Bola Ahmed ko ko wi fi posile gomna tele ri pula number na so di mo pe o ni di o to fi so di mo fun are Bola Ahmed pe pe won ko iwe ko fi posile bi pe ngba ti abafin joya o ta ba le gbaje imadun ni ge bi obi se so won bi eto abo se mehe ni orilede wa Nigeria yi oko ja be te bi pe awon ti won je akeko ati oluko won si tin gbe bi 50 ojo labe akata awon ajini gbe to je pe ijoba apapo ni Nigeria won ori nkan se pe n se gan da be pe waya ori ko kan mi ko kan mi o na ni won ko o do ka fude fude se are Bola Ahmed ni pe gogo bi won te se se won o ti e kedun pelu gomina ipinle Oyo Seyi Makinde pelu awon eyan ara ipinle Oyo ara lori bi won se ji awon akeko to lo mi mokodi logoji pelu awon oluko ti won ji ogbe lati ojo 15 osu karodun 2026 ta waye obi n so di mo pe o ti wa le ni 50 days bayi ti awon omo keke

0: all and gbadun bond FM lawa 92.9 radio fesso wapo to kari aye woni igbo bilibili okuku bilim bilim da ton mo se okuku so fun kon ma do su paroro ori ni se ni arin okukan yo mo yen okukan ye wa o lo lede wa Nigeria en to je odari agba ati oga agba fun ile ise ti o ri si or nipa ina mo nuno aladan ri wa Nigeria ton ku Nigeria ni independent system operator Engineer Abu Bello, Lano is your Jim Money Woman Sodimo, one sherry, Kagbara no Norway, Nigeria. You pay, oh my, oh, show you go, really, Nigeria. One is your Jamaica Pillar and Rodumajila, Ota Padano, Lori or Nipa Pay will buy Shuno Jade, one owners in Lobby, Trillion, Major, Bodi, 2.376 trillion Nara, La Padan, Latio 2015, Sias Kotawaye, Lori Pay, Ibu buy Shuno Jadewa, Kunia Kakito, Kupisino, Bodito at the Boutier, Alagwell, Soro Dimo, Nibia to a Pelo. Lauren, Lura Nepa, Inomono, it opened Nigeria Energy Forum 2026. Eto Waye, Nilueko, Akori, to know, no opening, or scaling value addition for sustaining industrialization. I won't cut out the shade of Jeppe, I like the Latin pay, and more and more to Wasio Juice, I want the shade of Fibrusi, Belo, and Tepe, and Tosho Juni be to know, only enter Jer or Gagba, for our Jena SO, to resort on the pipe to pay, Engineer Di Juju, once so I do a Pilatu Kota Waye, Lati Inusukaro 2026. Ni won ti gbe awon igbese lori bi agbara na mo no ruwa Nigeria bi o se gberu to tin lo si bi egberun beje odun ati moko la 7311 megawatt won lo na ni won sugbon pelu gbogbo ile na won ni iwon ba eyan na lo si ri na lubo to ati bo se sugbon ise nlo lowo lori ati ri pe won tun pese na repetency fun wa ni ori iwa Nigeria se si gbagbe pe ba alenu la oke odo o le so le wa ba dida so di mo pe ti na mo no ba ile mo odo dede lori de wa Nigeria opolopo awon omo Nigeria ni o ma gbadun yan abi ni ori adese tori pe pupo nu awon Nigeria lo je ko won ni se akin lowo sugbon Airi na je kon le sese won won wa de olokada won de onimaruwa bi anjo no ma kila bi ni le epo ke oribi se man so ni na ogo iwe iroyin New Telegraph laaro yi
1: loje kan ja ti fun laaro e won ni bere afi aye lori mato lo ti bere wa ile sa so bo dele wa nja lo pa sa mo ro yo won ni ko to di ojo kokale lo iwo lo npun si to ba mu ri kokko ri sita
0: mu be pari ori e ni
1: ojo kale ri bi sita to do kan dogun e ka haleluya se nwa mi nda ko buruko ba je won
0: to ba je ti ko olorun o se
1: ba nko rin asiko
0: ti ma karun ojo ti lo
1: nda ojo ti lo ile sa wo le wa ni ja ni ko to di ojo kokko logo sikeje lo odun 2026 ta wa pe trillion mokan la naira la fe pa si apo ijoba apapo lede wa ni ja bo ti je pe lo lo wa e won ni die ipo ti lo bi trillion marun naira sugbon na agba roba bi kudrati like gege bi oga agba ofin le sasopri le wa Nigeria ogbere Bashiru Adewale Adeniyi o wa ni alaafia gina ni alaafia ye awon moto ti ko lorede wa Nigeria wo ori te ki won so lori e won na ti din ku die ko le ba da faja ko le ba da fera ko la fin su papa nu erun bi asa yin ode run we Nigeria tribute e ti na kala
0: ro inu we ori Telegraph laaro yi egbe oselo African Democratic Congress ADC lado de yi won ma na ka lebu se egbe oselo Progressive Congress o ti won se ijoba lowo lowo won se ri gbogbo awon agbe kale ati awon ilara ti en gbe won ni ifiyaje ni pe omo Nigeria e kon fi yaje won ni ge bi awon ajo egbe oselo na se nso di mo won ni ge bi agbe kale awon ajo ti won je ajo soko agba e to se oni pa ounje United Nations World Food Program won ni won ngba ti won woye won ri pe million 17 omo Nigeria lo je pe ebi oga ja for make ba won po lati ko ta wa eni okan lo mo won le bi n pa won yen ja won won ni to si okunfa ibi ko si leyin awon ilana ti ijoba igbe kale lori pe a n gbianju a n wo owo loto awo olosi to je pe won bo nkan to nira kokoko fun awon eyan gebe ego oselu ADC bo se so di mo laaro yi won ni te ba to togun lori awon oro ti awon agbaye ti won gbe kale won se won didi ne kan sori wa Nigeria pe opolopo ipese onje ipese nkan won ni o mehe Nigeria tori eto abo to mehe lo fa de pe awon agbe to je kan ma lo pese onje loko won o le oko won le odo gbogbo awon nkan to ye ka ma pese ge bi awon nkan ere oko eyun na wa igbo nkan wa nburu si won ni tori dey awon lara te gbe kale lo fire o ti ebi to bi npa awon eyan bi egbo oselu ADC se nso dimo laaro emi ko en ogo iwe ro ni telegraph e ba ro yin be
1: atebi atare ro ba ma ja rejo o en gbe koto gbeje en ja si ko da lapa kila koda wa ele si o won le egbo oselu ADC bo se kan sa kesi ati egbo oselu akọ party ati egbo oselu meta nle wa Nigeria lori afuruko egbe sile afuruko gbe sile egbe je jan pe ejo ko tem lorun je ko do pe loni ni ko ni dollar ko ti je pe igbejo na ye ko wa ni ojo kedogun osu kefa odun 2026 bi ro yin si pe laaro ti toni won sugbon agbalogba bo won aye si oni wi pe won o da ejo na en to je agbejo ro fe gbe isuru akọ party toruko je musibao ade to de zan ona won mo reti o wi pe kọlọ baba je ko rọrun ko si bara da so nu oselu ko rare wa ni o niwon idede trust na jati boy na kala
0: ninu we ro ni telegram laare won ni oriyeye ni mogun ta ise lopo ko lo bo lojo ko da ko ma je arin arin fese si arin fese ki se arin arin lagun olorun ko ma se ore so wa won ni arakunrin kan to ko re nje gospel ubiari kinani o na ni won ni won ko ri lati odun 2007 o sade ku le ni gbadun si wa ni omo odun merin la won ba be si wa won wa loto wa lo si won ori o won wa titi lati odun 18 won ni won ma foju ka arakunrin awon mo le be ti gba kanpe to eyin aisha musa won boya olorun ti ni o mu olorun ti mo sodo ni sugbon won gbo moko re gba to wa gbo moko re won sa ni won si ni ikoko ti pe boya lojo kan ebi yo paje aje re yo pada wale pe o se ko je pe bo ba ya yo pada yoju sile won ni ko da gbogbo awon ile igbogun so pe mortuary nla won de ati gbogbo ago olopa won ni won ori won gbo moko arakunrin yi o sugbon nigba to di odun ta waye mi ton lati wa kakiri bi won se ri ni ogba won re o nigba ni omo odun merin la lo ti wo ogba won niba o ti dagba si ogba o ti lo odun 18 ogba won won ni ki lo se ki lo gbe de be o lo won omo won gbejo e won se ko oko mu ni won si lo tis ga afro lati galaga bayi o di nu ogba won o ti lo odun 18 ogba won ko lo bo loyin ko ma fi so re so ko ba je arin arin fese si o tori pe arin fese si ki se ri arin lagun nu we ro ni telegraph let's carry yin la ro yi

0: adupe lodo olorun ba se ntesiwaju lori to koko nu werin laaro ya gbogbo yin mama yin baba yin ojogun te wa nle te ngbadun ba gbin patala ki o ko tori pe a wa bala gbe o wa happy birthday to you eh ore wa eyan wa monsuru karun yo wa karo ak 7777 is a number ama wa assistant pastor miss debra monsola pogun ye gbe apede yoruba adupa o se monde fe patapata wa lanki eyan wa monsuru karun yo wa karo pe igba odun odun kan ni
1: fa won sa won sa mo ba kana oga wa igba keje oga fa awon eto ni ekede yoruba to jabro ti wa alaja latfa tori luwo ogun laike oni ka ma basiko ika fi ki sister wa bro won ni o ye monsratu aduke olasunbo mo salami mami sheron kekere bi pe opo ogojo odun loni aseyi sabodun asabodun se mi eyi lo ndi akuko o ju baba ati iya re lo
0: ba kan na ni ori to ke adeniji onika ma ki omo martin eh pe ini ni ojo bi martin arowolo eh omo na yo dagba yo sorire lase edumare happy birthday to you martin omo ori to ke adeniji Arawo abalagbe baba yi evangelist aja fa mi de agege awon to nlu asile ogun yi won pojo ki jowa ma je ko sun o ki se awon odo nikan ogun iko kan wa ti eyan ba loju bo ti ye lo ogun iko kan wa ti eyan ba loju bo ti lo yen lo agba agba ibomiran lara ni osuwa o
1: e ka ro eyan ojogun mejeji olohun ni pa la kai ati bo alasa ti awon sisa tan pe dile 7 fm olohun nikan lo le gba wa o awon odo wa yi egbe kegbe lo n fa imukumu fun won o fun awon omo yen o ki awon obi atalagba so moju to awon omo won o ki won gba awon omo laaye lati ma ko awon omo ba lati ma ba awon buruku ni o egbe buburu o ba iwa rere je eni o iya bolu osun sanya lati baruwa inside
0: aselogun ti poju fun opo omo Nigeria ai gboran lo nfa asako ogun kini yi se akoba fun ago ara wa e ma lo ile iwosan bakan ki ijoba fowo si eni to nta ogun oloro idaju ewon gbere tori ogun oloro ti poju god bless you lo bo osun alaisaladi okele harrison bari sasa
1: e ja kan sara si le se to lera ni ipinle eko ijoba ipinle eko na gbianju ti won na sugbon obi atalagbato e ja gbianju ka ko awon omo wa o tori pe awon ore kore o ma nfa sababi asi logun ni rede wa Nigeria o si le da opolo won ru obade emi ajaso lati di wa se to nugo ka fa tan ko le
0: osupa ne bi gene lati lasamaja ase logun yi o ti wa di onje fun awon odo ki awa na se amuyuto awon mo wa ka ma da gbogbo re da ijoba o dabo
1: babo loye banban lati sari gan mo rile eku se ile se bond fm awon obi atalagbato la bawe e je ka mojuto awon omo wa ka si ma so fun won ka ma fun won ni moran ni gbogbo gba lori kore asi logun o le ko ba igbesi aye won
0: oso batola njo leto aye pada pelu kiko oyinbo gbogbo ati sola imo pe e ma ko ba to rawo gbo gesi ola se je ka dogun ka won there should be a comparison with advanced countries system viewing the causes for justice read Psalm 11 verse 3
1: Pastor Dilo so pa bola lati Ketu e je ka ma fi eko ro Olorun ka fi ma ba wa omo yin ka fi ma bo won ka si ma fun ani moran to nipa be ro pe oye kegbe kegbe o kun si ago fun asi lo ogun
0: e ka ro ruko mi ni Olaitan Abolei lorile gbogbo oro ogun oloyi de gbogbo oro ogun oloyi o le lowo ara lu die lowo ara lu po lowo ijoba ni o ti e ba de musin ni bi ti won tin ta bi eni ti won ta ounje ni ko de ye ko ri be se bi ijoba ni awon ti won ma mu awon eyan ti won lo ogun yi ki ijoba se ise won bi ise o tori owo ni awon agbofinro ngba ni owo won ki olorun saanu wa ni ilu yi pelu ijekuje
1: aja ti o soro won ni ki gbo fere olode lori asilo ogun yi o ti poju lodo awon odo lori de wa Nigeria sugbọn ti so kan kan silu laaro yi oda mi loju pe yi pada yo de ba ko bi atalagbato moju to omo ejina mu kalo de lati idimu
0: oloye jeli ijona abododo jp oba ileti ilu ijedodo chairman coordinator lagos state balance forum se ri oro nipa asilogun eyi ti o wa lowo ijoba oto nkan eyi to wa lowo awa araalu fara wa n lopoju asilogun gebe se so ti eyan ba tin lo ogun ni lokulo to nlo nkan ti o ye ko lo asilogun ni sugbon eleyi to buruju o na ni awon ogun olo ti awon odo nloju lasiko ta wa yi pupo lowo awa ti a mo won to ye pe a ni so fun joba abi to ba ye pe ijoba ba fe mu won ta ma da abubu won e ti awa gan se fara lopo o ta fin ko ba ilu ki olorun loju eni ko darun ko ko si gbugbu wa lokan God save Nigeria oleje le jona abodoro JP oba ile ti lu ijedodo chairman coordinator Lagos State Balance Forum
1: balance lo kedo le so ba to de ra kin la bi wa aku aturo ojo yo lori asilo ogun asilo ogun obi atalagba to ni pa pataki lati ko ki awon omo na si gboro si awon obi won lenu won si mo ba egbe kege won mo ba si papo
0: aire ma ku atun lo se mo se imoran temi o fun awon eyan to nlo ogun ko ogun ni pe ki won sora won o tori pe eni to ba tin lo ogun ko ogun ba yi ara re je ni ba ba wi fun ko fe ko ni fe se bi awon na ri opolopo to ye pe won tin ya nkan ni oju titi e ri omo mi iro ti di koko lori e yo ma rojo lo kura ogun ko ogun ti won lo lo fa o ijoba gbianju ti won ka wa na gbianju lati ri pe an ba awon omo wa soro awon omo wo ni wegbe kegbe o God save Nigeria ari ma ku atun se le mo se galu eko ajumo se ni
1: asilo ogun do poro awon odo lamu ni orede wa Nigeria lo fa kan mi mo subu sinu kota awon omo yi nu kota awon to mo da apola gibo won be se benu ba egbo ikilo olemo kale akere koro won ni agbagbon mi tewetewe ti lu seyin mi oke ogun
0: ali fa ispail la dance on move the last year's passage ajuwon my jp ati baba bade eto seri oro nipa asilogun ati ogun lori loyi o ti wa ti pe ti ijoba ba se ton lati ka sede le won mo nkan ti won le se god bless nigeria ati lu lorin
1: ila bale kan ide kale jaye otun ara asilogun o ti bo opolopo mo odo lori jenile wa nigeria lori awon opolo ton ba won laamu ton da won laamu egbo ikilo ale ka
0: kini ton adupe lodo olorun ba e olotu wa na ni abiodu ilugbaju abi
1: ile ton bere abi so ka kini re ni abiodu ilugbaju babo ni trumpet
0: se bi nkan ti o ba won ba bere lowo eni keje so le won emi so sa ma wa o ba wa wa wi sha
1: mo gboro wa wa wi mo gboro wa wa bi
0: no this or this ayo wale omo wa ni aye to roke ni ijoba bile kajola ni otegun ni pin oyo lo wa ndi
1: mo kaja pa lo so
0: adiko le dolo ba
1: olu gbe fu ogo ni fu omo awon adupo
0: ti
1: wa
0: se ti mo mu lo le yen ko dani ko le ma gbagbe ile ni ko le ma ranti ile tun je olale kan lo ko mi
1: eyin oke ogun ko rire e ko be ku ni kan na ni obe yin e
0: o so mo ko be ku ni kan orisise obe ai mo yi obe
1: sugbo ku
0: ni to e to e to je ni e o se o ni je ko wa da ko orisise o je ko lo
1: ko
0: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e

0: Ono ese baba e ki loruko yin sa
1: ya mi loruko mi ma so gbo eyan ma mi si oloyo
0: oloyo ah oyo le ti wa lodo yo ni bready ni mo wan ba yin soro dada eyan ara oyo ni mo lon ba yin soro eh oyo ayo mo le ni mo lon ba yin soro
1: emi o ki yo yo le o
0: eh
1: po gan
0: oyo ayo mo le bi yo mo bi eh
1: emi o ki yo yo le o
0: kama baba kama poro kama poro eyin le ni ole ole jogi ati eko to da lowo loyo ah ni pe de ba ni lowo lowo daji e ma gbo
1: o na le pe le fe
0: 0818150 9290 ni number ta lo hello
2: hello sir
0: momu wa kini ko paro lodo yen e ko ba mi oju yen na ijo Zero eight one
1: 0818150 9290
0: bo ni bo le wa se gomina bi dale ni
1: o wa ni side don fin jare tomila bridge ba mo de almost 7 yen awon moto ko ta ku se dojo no so awon bo ya ti claim to be ta ba jade ni e mo sukere fa and omi wa lojo no bo legbegbe sawon yo le sare be te bi no everything do je je on lo smooth be te omi wa everywhere
0: e si e da fun e rasari o ile yin yo o a sere o a sawada bo ba pile yin yo seri ni asko yi eyin na mo itumo e ko si ti o le sele o papa julo be ba te janu oko o le ko ko ma mo ejo Mrs. Salisu Mrs. Salisu ni iya oni bredi iya oni bredi fe so ko ye mi o ko arin o ye mi o doctor hello
3: hello
0: yes sir
3: e ta ro
0: e pa radio odo yen sir e ti mo pe mi o ni gba radio yin dun koro yin na dun e pa radio yen sir o ya yes sir. Yes sir. Hello.
4: Hello.
0: Yes sir. Yes sir. Kilo shele nko tun. Yes, sir. Ti oko ba nbo lati garage alopaja

0: ti round about to be Jersey Express. Yes sir. If you ma ti run ko to ko ma wa be ni bi egbe taxi park bi bridge yen. Fi so ba logun ibi mo so yi. Ta ba be ni bi taxi park ya npaja. O do ko wa nbe. Yes sir. Yes sir. Ko ro pe wo be. O be mu ko ro pe di elaji. Yes sir. Ki lo ni te da ke ki lo je. Won la public o wa ti je be e wo wa o e de je ko lo.
1: Oda bosa, oda boma. Eda kwenye shijeje u.

0: ṣe o oba laanu ju loba to tun je ka rojumo teni laye atalafia ojo segun ini oba to segun ri to ba segun ari to segun fun wa nibi gbogbogun ta ndojo to ba wa se ti o gberi mo oluwa amadupe amayin logo eni na ni ojo keje ninu osu ase pe iyen osu keje adupe lowo olorun ba to lu apa wa ye lojo teni oluwa o ma se lo pe mi wa gbogbo ojo teni bukan ojo teni anu ojo teni oluwa je kogunle ti ododo eni kokan alagbara olorun me se ojo segun na gbogbo tun lati se ko ni gbere gbogbo ire ojo teni wa je temi a je ti bu alagbara olorun oju ado ni ti wa bo la se rojo anu bayi ojo to ro ojo bukun ni aluya se ri igbega ibukun lokan ojo kan emi gugun yo je fun gbogbo alagbara olorun bibi yin na re bi salaba logun koko nu weru on tesiwaju
1: Beni ọpẹ náà lawọn dá lọwọ Ọlọrun ba ntoro ni gbogbo ipo kiko ta ba wa ka ma dupe alanu wa le bi soro agbe apa wa agbe ese wa agbe ogbo agora wa le dide a le gbe body Ọlọrun o se o akuboju ojo seri o aba wa lara mu eje atun ayika wa se temi to pe agoro akinwule e ka bo si koko nure bo se ntese waju laaro
0: yi laaro teni ninu woro ni telegram laaro so mo ti fe muro latari idoju kan ta omo Nigeria n toju kan ni orilede South Africa nje je mo pe ijoba orilede wa Nigeria mo funre laaro teni gbogbo eyan mo orilede Nigeria taya yin jaterun bayin tokan yin o ba latari idoju kan tawon omo ilorilede South Africa ton jo pe ke gbodo kuro nilu awon nje mo pe ijoba apapo n so laaro teni pe baalu ti won tun tari ti o ko gba awon to ku to je ele to je ele to ko gba awon to ku wa to pe onikan na lo ku ti o kun wa e dakun e ma boju weyin e tete parapo ke pada si Nigeria o won ni eni to moju ogun na ni pa binire o eni to je minister fun oro ile okere iyen arabirin Bianca Odumegu ojuku lo ma so di mo oni gbogbo omo Nigeria to doju soro ni orilede South Africa latari pe awon dede na so pe kon kuro nilu awon ko se Nigeria ni ko omo ye ile adulawo mi ti won so pe kon kuro ni pade won ti rogba omo dede Nigeria to si wa nbe lowo lowo bayi pelu doju kan to kon won obale taya won fa ti won le su ti won le wo dada pe e wu asiko ti balu ele to je ikan to ma gbe kale lati pada si Nigeria laya atalafia won ni ti e ba gbagbe latari doju kan je mo pe omo dede wa Nigeria meji lo ba emi e lo ninu doju ko ti awon mo South Africa ton doju ko won ni pade Nigeria da orile wa Nigeria ti wa so laaro teni won ni gbogbo ona ni ke gbogbo to wa nbe to fe kuro awon ti se tan lati mu kuro tori ka alafia ko le joba ke le de si ilu baba yin laaye atalafia bakan na ni awon to jo mo de Nigeria to wa nbe na ma soro won ni oto ni awon toju isoro koda awon to ni le nbe gan so ipa awon fe pada lati fi la awon sile tori doju ko ta awon South Africa ti won doju ko won awon alase Nigeria wa so pe lowo lowo bayi gbogbo awon to ba ti se ba won ti tari balu to ma gbe won lati South Africa pada ti Nigeria laaye atalafia laisi iberubojo abi isoro kokon ninu wo ni telegram lo so di mo laaro teni
1: ninu wo ro indination teni na mo laaro ibi ko se ntese waju mo so di mo pe ibukun mi ati ifosi mi wa fun gbo awon ti won ba dije jupo ni ipinle Kwara o ema ilu Ilorin lo so le di mo laaro ninu wo iroyin gege bi o se wa ninu iroyin laaro emia ilu Ilorin omowe Ibrahim Sulugambare ni won so lana ode oni ano ode yi nigbati won fi ibukun won ti ori gbogbo awon omo egbe iselo Progressive Congress fun idibo odun 2027 to nbo lona ni ipinle Kwara won ni awon satileyin fun gbogbo awon to wa je olujide dupo labe egbe iselo Progressive Congress pa pa julo gomina Abdulrahman Abdulrazak won ni ti o je adari ipinle na ku ti to si je adari egbe iselo na ti o wa ni ipinle Kwara ema na soro na ngbati awon log awon adari kokan ati awon egbe Progressive Congress ti won ko ra won jo si afin re ni ilu ipinle Kwara ni won lo gba ibukun lowo emia na ni won ni en to saaju won lo si bi ipade ohun ohun ni alaga egbe oselu Progressive Congress ni ipinle na Sunday omo oba Sunday Fagbemi won si pelu awon ikan ni egbe oselu Progressive Congress won lo si ipinle Kwara lati lo se baba ke pe bakan na kan si gba ire lenu emma na won so di mo pe APC governorship candidate ni be right honorable Yakubu Saliu Danlani senator ti o seju ipinle na ati awon ologa ati awon to wa ni ilegbe ma seju fofin na ni won wa ni bi ipade ohun emi na wa so ni mo pe awon gege bi emi wa ni ilu ohun won la won se ati leyin fun Abdulrazak gege bi awon ise pataki ti won gbe se ninu isejoba won ni ipinle Kwara won ni to ba di odun na to nbo won ni to ba yan won sipo won ni inu awon ma dun lopolopo won ni ki le wa se te ko to ise la ni dibo ni won ni tori ba awon kan wa se ba ke pe sin ni won ni o si da be awon gba be inu awon dun lati gba won lalejo sugbon won na won sati leyin fun gbo egbe oselu Progressive Congress nipinle Kwara emi ko ni mo so o Emma ilu Ilorin doctor Ibrahim Sulu Gambari
0: o da to ba je pe ti bo 2027 to leselu obe je mi no ke leyin kin koja lo si ipinle Oyo latari ibo abele ti won di to ma yan eni to fe dupo si kan bi ikeji to dun ti ibo ba lodun 2027 je mo pe gbosule APC ma fori laaro ti leyin pade ti won se la no dey won fori koko so nu pe pupa won keni to pe kadaro se lori leyin gba ton dibo abele ton to pe fe dupo ko si ikeji sugbon to ruko won o jade won ni edekun lati ma pa do pe yin gangan loludije to ma dupo si ipo ilegbuma soju sofin lewa atawon ipo kankankanka ni ibo ba lodun 2027 inu oro to jade lati eni to je to ja lukoro fun egbe na o ma so won ni awon atejade ton ti ejade ni pe gbogbo awon oruko to ma lo soju ni ilegbuma sofin agba lawon ekun kokan ilegbuma sofin ipinle lawon ekun kokan gbogbo patapata na ti tari ton de ti tari si ajo awon inec o lati bowolu kon le gbegbe se to ni kon gbe awon lori e pe won dibo fun do 2027 ni pa ade yi won do gbogbo awon olorun lora ta won to tinu bi ton pariwo kaakiri pe wo egbe osolu APC ona te fe gba ko yo gbogbo awon eyan to dibo fa won ona fe kon soju sugbon ka e mu awon elomoni ko ye ko ri be o nje mo pe egbe osolu APC won fun laaro tin ni pele Oyo won ni e lo jebura wo gbebe won ni gbogbo awon to fe pe awon olufe ton dibo yan o ton dibo ni bo abele onu lo ma sekun lati ma soju eni kokan ti bo ba lodun 27 sugbon an te wa nbere si pariwo te foruko yin sita pe yin gangan loju lowo on ton dibo fun o ni e lo dake te ba gbe igbese o le je ki awon egbe alatako miran awon egbe alatako to wa ni ipinle Oyo iko bere si benu atelu egbe oselu APC ni ipinle na wa rogba won ti oro kan wipe e dakun gbogbo pade ta awon seje ko je be e ma je ki egbe oselu APC ko kuna ti bo ba lo 27 tori gbogbo igbese te n gbe o sese ka awon egbe alatako kon wo ona bayo yi lati lo ki egbe oselu APC ko ma le rowo ponla ni bo 2027 nipa ade egbe oselu APC ni ipinle Oyo wa ro gbogbo awon to wa to je elenu to je awon egbe oselu APC patapata to n satileyin won ni bi po ba to si le ni o le to si lojo waju eyin fokan bale gbogbo awon ti po to si gbogbo awon po kankankanka mi na ni egbe oselu yo fun won ti bo ba lodun 27 be ba lo soju ni le igbe ma sofin e lo soju ni bo mi e sa ti darapo mi egbe oselu APC ke je ki egbe oselu na ko ro ponla ni 2027 ninu ibo gbogbo ni telegraph lo so di ma la ro tini
1: inu wa re jinle se na mo se wa la ro mi ko nure se n tesi waju oro oselu na ni je ti tele lo si ipinle osun la ro yo osun 2026 Oye ba meji o kilo fun awon oludibo pe e sora o e ma ta ibo yin te ma ta ibo yin fun irese agolo kan abi aso t-shirt kan tabi fila to ba di bi odun mere si pata wa yi well na ran yin ma je o a ni kabamo o All Progressive Congress en to je oludije digbo egbe sipo gomina ni abe oselu All Progressive Congress nipinle osun Bola Oye Bamiji ni won si fun awon oludibo ni amoran yi pe won ni e ma ta ibo yin o e ma ta ibo yin to ba de ojo ke dogun osu ta osu kejo odun yi ti idibo na ma waye Oye Bamiji gbe oro amoran yi kale nigba ti won ba awon egbe isulumi Ansarun di society ADS ni ilu osogbo ti won ba won soro ti won se abewo si won won tenu mo oro won pe bi a ba se ta ba dibo na ni ona to ta ti bo ti ye ti a ri pe a dibo wa ti a fi gba kan bokan nu teni kokon gba wo ko beta bi ki won ta ibo won a lo bo se ko je lo won ni mo nbe yin eyin dibo ni ipinle osun e toju PVC e dibo fun en to ba te lorun te mo ko le se joba fun yin to ba te lorun ti ireti otun ma wa ni ona to peye ni ipinle osun won so oro yi won ni awon ti awon ba te ba dibo yun awon si ipo gomina won ni gbogbo awon asaju esin patapata asi gbogbo awon eyan to patapata ni won ma je anfani isejoba awon ara wa o won ni awon le si pe alaafia ijoba ni ipinle osun lapotu won ni eyin eyan wa pelu awon oloselu apo gbogbo yin e je ki alaafia ijoba ni ipinle osun ni ki a to dibo lasiko idibo ati ti idibo na ba lo ton sugbon e ma ta ibo yin emi kon mo so o ondije dipo gomina ipinle osun ni agbe oselu All Progressive Congress Bola Oye Bamiji lo so
0: emi ti kuro ni abala oselu mo fe lo si abala eto abo to le peye dada lo ma je ki n koja lo si ipinle edo nje je won pe awon eso eleto abo ni ipinle edo ma fun yin laaro ti gbogbo awon oloko patapata gbogbo to ni se ile ise nlanla ile ifowopamọ ni won ma ti rogbo won laaro ti ni won ni awon camera ti o ma ta siri gbogbo awon ise laabi gbogbo to ba ise laabi lawon bi kokan yen camera CCTV won ni kan be ti fi gbogbo e tinu oja won ni ile ise won ati mi kaakiri lati dekun awon iwa baje ko le dopin ni ipinle na o ninu oro to jade ni Benin ni agbegbe kan ni ipinle edo o na ni won ti soro idi mimo eni to jo aga awon fun eka yi iyan lagbanua idemudia o ma so laaro to ni gbogbo àwọn olóko patapata ló nílò CCTV láti ma fi sí àwọn iléeṣẹ́ wọn ibi ọjà wọn o nítorí pé kini a ń gbìyànjú bi pé láti jẹ́ kí ètò ààbò kó péye láti jẹ́ kí àwọn ọbàjẹ́ kó dópin o ní ṣùgbọ́n àgbìyànjú láti mọ ọ̀rọ̀ ìgbàlódé yẹn technology ọ̀nà mi ta le gba láti fi táṣìrí àwọn oníṣẹ́ ibi o lágbìyànjú nípàdé o ti rọ gbogbo wọn patapata o CCTV yẹn o ṣe pàtàkì fún àwọn iléeṣẹ́ káàkiri ní ìpínlẹ̀ Edo láti jẹ́ kí àwọn káṣìrí àwọn ìwà ìbàjẹ́ kò tu ò wá dúró níbẹ̀ o wa rọ gbogbo àwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ pátápátá ẹ má fi tọ̀rọ ti iléeṣẹ́ láṣe iléeṣẹ́ kéréje pátápátá gbòyìn pátápátá lẹ ní àǹfààní láti fi CCTV camera sí àwọn ọ̀ṣọ́ yín láti fi dẹ́kun ètò ààbò àti ìwà ìbàjẹ́ tó ń lọ káàkiri ní ìpínlẹ̀ náà bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Edo náà wá sọ wọ́n náà ti ṣetán láti ṣàtìlẹ́yìn láti jẹ́ kí ètò ààbò kó péye ní gbogbo ọ̀nà náà máa gbà gómìnà náà máa gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ o náà sọ dimọ̀ pé òun ti gbé àwọn ètò kan kalẹ̀ láti jẹ́ kí ètò ààbò kó péye ní ìpínlẹ̀ Edo ní telegram ló sọ dimọ̀ láàárọ̀ tèmi.

Garrote.

0: like o fẹran re da da doju ani bayo o se kon ko wo rogo gun le ni o tun lo bi 28 million euro e bi orin se bi to wa leti lasiko ta wa yi 23 year old na ni Sydney Lopez Cabral lati ni ko Cape Verde o su da ko mo iko Real Madrid ti mo de o ba soro ba jo soro so ipo laarin won ati agent e ta mo si alenu loro to nba gbe kafere
1: lori gbagba bo 92.9 je ri pe ati ntare awon oro yen si ni kia kia nu oda te ba ti gbo e je ka mi to yin leti o je je mo pe agba bolu kan ti opolopo awon eyan ofura si pe ah won ko to le to yun le lori agba bolu ohun ni opolopo awon wo bi igba to pe iko ta mo si Newcastle United ah se won ta sa abi won ni ta opolopo ni won o ti e fura wi pe to ba ti e mata yo lo siru ko ta so yi mo so nipa agba bolu ti opolopo awon eyan ti won wo pe ani eleke ara wo lo fe da ninu iko to nlo yi amo ba je nsoro yi nje o ko won ti yanju oro agbabolu awon o ti won si tu ko repete le lori tani agbabolu ohun tonali mani o iko ta mo si iko total mospo labe de zabi akoni mo gba awon tutun oni won ni awon ati ra agbabolu ohun lati ninu iko Newcastle United ni owo to nlo si bi egberun lona 100 owo kiri pound 100,000 pounds owo kiri lohun ni won ni won ra agbabolu ohun o da ma je kin da brumbe ba je nsoro lowo loyi o du mi pe ari ogbe ni yen ta lo gbe nta nsoro Ibrahim omo Chelsea ni o e je kin so fun yin laaro yi pe iko Chelsea nje je won pe awon sha nta ni on dera emi o mo ru eri Alonso se nse fun abedi o ko sha nta agbabolu ohun
0: ni ko je
1: ka ka ta le ko je o ko sha nta o n gba wo
0: o ko wa le
1: agbe yi
0: na wo jade
1: ki lo ra le pamo sa America tabi Alonso to ko ye mi o nje je ba je nsoro lowo lowo yi ni won ti ni iko Chelsea won ta agbabolu omo Manchester United tele ri tun ra lowo iko Manchester United mo so nipa Alessandro Garnacho o da mi loju pe opolopo orilede orile opolopo iko orilede Italo iyen Italy ta mo si Syria ni won wa Alessandro Garnacho pe ma bo lodo awon mo gbe mo le bi so agbabolu ohun o ta soso elede ale ma ro mo Chelsea o amo kini kon mo mo Garnacho agbabolu to dani
0: Garnacho ko lo nsharu ni to ba lo Chelsea okan Chelsea ate bale pe ah Olorun ba ri bi danu. O le ba baba, o ko wa le ti pe ah kilo le. Le yi jo ni so ni pa Ronaldo ni. Ah ah, mo ko fe gbon pa e sugbon. O ti bo ti ni ohun odi na niyan. Iko Spain lu Portugal. Le aliana pelu e kan si odo, ton si ja won tan mo. Do, o ri be niyan. Agba ka mu. Ah ni sai ma tele taye coin ni won wa ti keje lale to yan. Tori pe farao inu ko Egypt Mohamed Salah o sese ka won na ja iko Argentina ni tan mo leni bo le se ye pe olooto ni fe gbo abara ti mo so yi Lionel Messi wa nbe gbogbo e lo iko Egypt na yo da ko yojo lati pe won ja iko Argentina ni tan mo gbogbo nigba ti fese wa pari Ronaldo wa so nipa awon bobolu meji kan se pe enu je waya na la le pe won iyen ti Real Madrid pelu Ibrahimovic ah ah oni kilode o mo pa le feran hun atari pe nigba to gan to nkan to je Ronaldo to ti pe omo ogbo odun agba apapo bọọlu won ti gba o n lo bi ogbon sinu awon eyin mejeji papa bọọlu yin papo goolu yin papo sinu awon ko ti to tohun kilo je to fin so so won jugo e lo eyin ti ni ti ese ni enu eyin ese ni ki ga loju ota eni awon yin so
1: be ese ni ga loju ota eni
0: bo si je ni e fun iko fun awon to so nipa Ronaldo lawon meji o si fun lesi be pe ko n da le be ohun to e ba ri ke wi ohun e ri ke ro
1: lori papa bọọlu 92.9 e ba mi bere lowo awon ti won shote Cristiano Ronaldo atorilede Portugal wi pe orilede Canada to ko agrogu si ifeso se ati idije to nlo lowo ti a mo si World Cup ti won si je orilede to je olugbalejo awon da ti won si lole abun lole nigba won ma lu won Morocco ayo mere Morocco mi lu won ayo meta si odo ni o ye ba nbe lowo Mexico ti orilede England won boju won ma boju Belgium oun loko ya won e mo da pe orilede Mexico fun igba koko Manchester City lori papa yen igba ko lo ma padanu ifesonse si owo orilede mi ni papa jo to je ifesonse to ni se pelu ife ife ya agbaye World Cup to tun mo si pe orilede England won fi itan bale bo le ye pe ayo meta si meji Mexico gba bolu o won tiraka se won lole abi won lole America legit ba so mu o eni egi eta mero loku
0: ke la ko ni
1: America to je olugbalejo pelu pelu pe won fun opo ninu opo lorin balogun ni card pupa iru aso tebu kun mi sport to wo yi pelu e na won ni leyin odun kan tori ko ni pe bayi ara iya otoya lomo ni ko ni da beni tanu awon bi aba toya adi dadi wallahi ba de dadi baba baba baba baba mi le je yi ni se ru e mo lori baba Babon 92.9 to toka si wi pe awon orile de to gbalejo ti lo Portugal lo to opolopo wa ta je olorun Cristiano Ronaldo la se la dua pe ani ko ti e le gba ife ye yi ko le ba dogba pelu Lionel Messi amo e ma daje oto ni tolohun oto ni tawa eyan nigba mi si re bolohun ba ko bayi a de pada ri be Cristiano Ronaldo loju temi o oju oti jade ni bi fe ye agbaye ni tori pe kini o se won to le se pelu ojo ori e odun mokanle logoji 41 years. Oh, what made all Milatano? I'm Mr. Balotu, Bonio, Chetica, Rado, Chios, Ilewasi, and I welcome. Near Duca, Siasco, I look at Siasco, Dawai, Yosipi, or Numaudi, La Dota, Bonio Jamila, 45 years, but to Albabonu, for the Lady Cameroon. So, you know, now tell me what you let me what you Kosikomuja, near Omuja, Okumudu, wasn't true. I want Balad to the Commerce, Epo Kumale, Ronaldo Chile was your coffee. I'm all caught on you. I get you some of you, Tonsibero. No, not about your team. If I get out to walk on, move that thing from Brazil, and no Brazil. What's your name? Bosga, and no Bosga. Let me walk on the
0: door. Let me talk my
1: father. Walk on the door, my father. I'm not sure I'm interested in me, but you walk on. And I'm not sure Argentina. I won't call it over. Come on, put on the bag. And what they
0: bought?
1: I'll leave money. I want to be a Jesse Lobby. Let the work part. I want to see it. Come on, Yaja. Ni only need that to Switzerland. No, at Colombia. What do I say? What do I boom yata? See, I want to do. It come my room, so it come the room, so lonely to read your door. Made my lolly, committed my lolly loony.
0: Then,
1: I call you alone, sir.
0: I call him. Tony, yeah. Whatever, I don't know. I said, I call Atletico Madrid. Really, they're spending long in La Liga. One wo inu iko PSG Paris Saint-Germain lo pe ah agba bodu kon wa me je pe tin ko ni tin ko ekun ni ohun wo na gamu pelu owo rogun 40 million euro lati to bo wa je pelu e pe lati ku won to ba se dada tabi ba fi eye awon tun ma san wo ele lori re si oruko re na ni e mo binu Kingsley Coman na oruko ti nje lati ni ko Paris Saint-Germain tun gba bodu leyin gbugun leyin ya bi defender ninu ko Paris Jumbo ba yo o da for Monaco Atletico de Madrid really the Spain o won of Villa Liga se lati to Ibrahim wole le leku o so
1: Ibrahim ko to so gogo o ko to so gogo ni suru ta lo mo to pe ni
2: agba bola Joshua
1: ada fun oja eh asita Joshua la o ti wa fun nkan la ro yo o ni ohun ro awon isakoso ba pa juro akon mo gba iko Barcelona and Split o ni ko wa e Haaland lo o ko lo ra o on to bale ra ile Haaland sinu iko Barcelona ohun fi lokan bale pe won fe gba gbo ife eye toni sa to nbo
0: e lo so pe lo Haaland yi o se o se bere lo rara pe ngba ta ba mu seka Haaland ni o Harry ni o ti ka o ni Mbappe ti mo ni Harry Kane bo lodo temi Haaland lo complete ju ni player ni temi o se ni ti mo ri Mbappe ve pe ba Harry Kane o da o da sugbon lo temi temi ri ko ye pelu Harry Kane Haaland
2: complete. Àwọn
1: ọmọ tó ṣiṣẹ́ fún kò gbà sáwọn òun ni tí ó yàtọ̀ sí pé dúró dé kò gbà sáwọn
2: ó fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Haaland yẹn ó fẹ́ dàbí Ronaldo nísìn kò ṣe Ronaldo ti tẹ́lẹ̀ ìgbà tó ti dàgbà
1: sí
2: ká ní pé àwọn Portugal yẹn ká ní pé wọ́n ń ṣe bọ́ọ̀ yẹn fún
1: o ma gba bọ
2: ni aro yi
1: amọ won ọtẹ ti won se
2: o buru ba re no wa gbe won to ba isin bi sin ata ba fi odun merin kun odun e melo ni o ko pe pupo nu won kino ti achieve
1: mi mo boye ti foro legit ti foro kon nigba ti won wa ni Manchester United gan awon nkan to se labele ti Ronaldo fi de ya fun maye bayi laje sile ni ala Ronaldo de se ni e bi le opin de ti de ball du e opolopo awon ti kan si gan mi mo boye sakeji opolopo won be na telu won ni o de ma to ba ti ni iso de ninu ko Portugal won ma pada ni Man U oru e pe iwa e Saudi lo si ma pada lo gbabun a de tun ba run Ronaldo
2: awon ebe na lo wa
1: nbe legit je ki Ibrahim pari oro e loro kan legit mo bere igbe yen lojo e soro ti o ba ti lo si bi odun kan bayi mo ni ninu Harry Kane Erling Braut Haaland ati Kylian Mbappe mo ni to ba je akoni mo gba ni e ninu iko e
3: o le fe ra gba bolu atamatase to daju to daju to je pe o le fun eni ifini lokan bale fun igba bolu sinu awon ti anfani e bade fun 98% no cousin o ti mo yan to ba mo o kon so ti
2: ba pe ni mamu
3: ba pe lo mamu legit
0: eli alan di na se ni
3: eli alan seri ni igba ti mo wo ifeso won se to waye laarin orilede England ati Congo bolu elekeji ti I came gba sinu awon o ba mi leru o je ki ni ife die si tele tele mi ko je eri pe njo yen ti opolopo amu amu Mbappe amu Erling Haaland amu Mbappe amu Kane ni bayi mo bere so pe o da ru tap o de dun fun ni eda o ya gbe fun jade gbe fun jade legit je ka wa ra le
4: awon yan te kan te so ti
3: o mo ro ba ko na o ra lu ku o lo tutu je wa le ko ninu Erling Haaland Kylian Mbappe ati Harry Kane legit e lo gbo re le keji second goal
5: Multivitamin, B, the water, the John Flower, the Yasharan, the

Oh, yes, I see.

sorry, Papa, I should want to not

0: bẹẹni oluwa talaba fi owe alereba odogba ko si adupe lati le se bond fm 92.9 keja bi a se ntesiwaju leni ago mesa baba si lugerege amalaba taju dine ajani oju elegba lori eto e defun wa dara ama ki pe ka ro o e ma ku se nbe yen e tin lo bi se e ni o ti wa nbi se oya e sa to ko e to ko da nbi te ba wa keje lati se ma je ka je awon to ba nkan je kolon ba le se ti wa na fun wa e se adupe lowo yin eh aki yin kabo lekan si kiki yen ko npoju lati le se monday film lati se dago meji labo a ma awon to ku wa se ti go yin gege bi ise wa e ma binu bi te wa yen o e ti gbe dada a se sise lori e gbogbo a lo dede mo se ye ko lo adupe lowo ma se to aye ti na fe se n duro ti wa eh temi so pe agbogba fun ri loruko mi won an kale e ba n kipo ku mi kabo sori eto yi
1: e karo gogo le gogo lolufe wa le sha bond fm 92.9 aku ojo laila aku eh to se data n ba ka kira ko ojo meta kan be ni asiku weli weli ojo se la fe ni mo ba yin e seun gogo yin
0: be ni o ba ye ojo meta
1: be ni adupe adupe gogo eyin olulufe wa to ti pada de re se aku si mi ayo na la fi wole e alafia ni gogo le wa alafia na ni baby na wa adupe e seun omo wa dada ni buku mi le so mi de ko loruko temi e ka bro le kan se seun o
0: adupe e ka bo yin yen wa ba si jade le nte won kan to ma je lo n to ma je wa ni padi e o agbadura ere gbogbo ah titaju di fi wa se e ja lo tori eto e da fun wa daro
2: se ni saju e pe owo omo
0: be ni owo omo ni e mu wa adupe e se adupe ti waju

3096.

听完。

ba ti district ya ti ma a e ti ri won bi tegmeta buro won lada lada ni se bi resi alafo je ha o ma se o e to de sele lopo lopo popo na tin ta drugs omo babo babo nle yo nle won te lo awon momo no wan da wahala adawo no momo bi ijoba ologun bayi adawo ni omo omo o be ni tita le nko tita le danu ni e o te kan mi ogun baba e luta woni gambari dalu bo sasi koto ni gbangan ehun temi eroko baba e lo danu koto eh tita le nko e ba eye dele olufemi ajayi sri ni college road ni pako e dakun e ba gbe gbese lori e koto baje jina opa mo mo say bread balance sweet ne wa ni solo o wa wajo yoku to sa fun ni o tenu ko tete boli ko won lo tun me kunu mo wa je won ba o le se fe bread to ni la ri si e pe mo sori 080 2844 8905 lori oro ito sugar ti mo ma so ye e pe mi leyin eto e pe mi leyin eto woli lola nlu e e pe mi sori 080 230 9493 080 230 9493 e pe mi lori oro ito sugar leyin eto iwe esin oro ti mo nta owe ni iwe mererin apa kini apa keji apa keta apa kerin bakan na be ba nfe ninu flash drive a ba se sibe iwe mererin 20,000 ni e ma bo ni bonde fe mi ke wa ra e ri sina tabi razak tabi yusuf e ba de fe ka mu wa sile yin eyin e pe mi leyin eto a denu ona leyin e kan so owo oko yo wa depend lori bi te ba ngbe mo dodo mu idi na detona automobile services ofa kilo road ni koko bus stop lagigi ja mo sape mo yanu okoko ti o rin mo e ma gbe bo dodo mu idi na detona olopolo pipe ni ko ra wonjo ibe ni mo ti ri obirebirin to fito bi sile to wo sokoto faith a wa so ro debo bi okan bembe ibro ko ni di ko lo machine awon oyinbo ani before ti wa ri eh lare o ma ko ba joko tengi oni ko pisi se yo to pada ko sa ti e sa ti ogun e ni pe e je ko ma gbo mala to ba ti n play mala oh omo n torin lo ni eh e pe won so 0066149154 mo dodo alaja yo yoye iya oni provision ni paja market sub 13 and 16 C e lo don ban do wupo adeleye ni chokio kwenye zari abakuta street ni ewa ni dimu 081 49 33 54 60 lori onro ese tu ba ndun to njoyin lenu Kitop Boutique 66 Ijayi Road ogba bus stop office wakan niye teba tunde 33 Akowojo Road Egbeda Lagos Kitop Boutique teba de kilometer 33 Lekki Epe Road Awolaya bus stop Kitop Boutique Echo sorry 080 62 209 768 080 62 90 97 68 Kitop Boutique. Awa so to pe bata fila hey oju to wo won ko se kini ko wo ko e do ko pelu won leni e ri perere luluwa e toni e de ko wo daran laujo eyi te n da idoti sinu gota ti owo ba te bi te mu were lo ni o mu e lo tori ti waya ori eda oba tu bi oro aburo mi aye ni romo a ni waya ori re ti tu ni emi omo pe waya nbe lori ma ro mudla blanga ni aburo bi ma n so yi ye yunusa aye ni romo eda so ma gbe idoti nu le o de eda sinu gota o ti gbagbe pe bi kan lomi o gbe idoti lo igba ti o ba rona mo a wa bo sori titi a wa perere aya se otun aya so si a ma ko ba won yen opa ofe omo mi ni lo fe se iko jade record e tutun ni ojo kini osu kejo 2026 ta wa yi olohun let mari amu ojo na ru opa orin ni o kin mo wi orin ni olohun ni fowo bogo re irawo re omo aye oni dowo bo oleni to sile ko ojo oni oleni to sile ko ojo oni eto ni e dekun wo daran lawujo e wa je ka fura pasa fura pasa jana ja fura jaji bo le o ba fura o le o ko omo yoruba ani akomora awon eyan pupo ju akomora ide ti yo wa lenu won ti

0: ilu eku ya leta iroyin leta la mbi lati le se wa bond fm 92.9 ikeja lati enu temi to pa guru akinrole ile se ijoba ipinle eko ti sede mo pe awon ti fowo ofin mu awon adojo afurasi nigbati awon si gba 100 awon alukupu okada awon ohun ija oloro ati awon nkan to ku ti won ji mu lodo awon eyan pelu awon ogun oloro mi lowo awon odaran nibi ti won sapamo si ni agbegbe igondo ati idimu ipinle eko ise ijade na ti won se ni won se labe agborun eto ti won pe ni ko saye to n lo lowo lowo eyi ti won fi n doju ko awon agbegbe ti awon odaran da ton sapamo si ni bola oko feeling ibuduko igondo ati awon agbegbe to ku ti won sapamo si ni agbegbe idimu area hem idimu nipinle eko gẹgẹ bi atẹjade naa tẹtẹ sode ile ise ọlọpa ipinle eko alukoro won sp abimbola adebisi so pe ise akọse naa ni awon lo se pelu iwa otele moye to peye sp adebisi so pe ile ise awon n tẹsiwaju lati ma lo pelu awon iko kọkọ won lati bi kan si ikeji lati sawari awon janduku ti won farapamọ si awon bi ti ko to ti won yo ilu lenu won to fi ku oro won pe awon afurasi ohun won ti wa lakata awon bayi ti won ti se iwadi lowo lati mo awon esun tabi igbese tenikeni ti kokon nu won gbe to je iwa odaran gege bi atejare na se so commissioner so pe eto ko saye yo tesi iwadi ni pele eto lati sawari awon odaran ni pele yi ki alafia le joba fun emi ati dukia gbogbo olugbe ipinle eko ile ise ijelera ipinle eko yen Lagos State Health Management Agency LASHMA ti o gbo olugbe ipinle eko lati lo foruko won sile tabe eto ilera eko lati le ri pe won je anfani na labe eto ti won sese gbe jade ti won pe ni telemedicine service eyi ti o fun awon olugbe eko lati je anfani ati ba awon dokita soro ninu ile won eni to je akọwe agba ajọ LASHMA nipinle eko doctor Emmanuel Azamba so pe eto naa ni awon gbe kale pelu awon eto ilana ilera lona ti o pe lati ile won opolopo awon olugbe eko lowo papa agbalagba won le wa ba awon doctor soro lori ero ibanisoro lati inu ile won tabi ibi kibi ti won ba wa doctor Azamba wo ye pe eto naa yoo je eyi ti yoo de la emi yoo si fun awon eyan lati janfani eto ilera lona akanti ni ipinle eko gbogbo ìgbà tí wọ́n bá nílò rẹ̀ wọ́n rọ gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ èkó láti lọ forúkọ sílẹ̀ fún ìlera èkó kí wọ́n jẹ àǹfààní ìgbádùn rẹ̀ níbikíbi tí wọ́n máa wà pẹ̀lú ìbámu ètò èyí tí wọ́n ní fi ẹnikẹ́ni sílẹ̀ láì jẹ àǹfààní náà nípínlẹ̀ yìí ìròyìn náà tata àárọ̀ èkó ní ju báyìí tó bá di ní aago 12 ẹkùnrin èrè la máa mú wá sí ti gbọ̀n ṣálí ìwòyànà lọ́lọ́tún ìròyìn yìí tẹni tọ́pẹ́ àgùrù àkínúndé lórúkọ mi adúpẹ́ pẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Bakun ko

ojo ni o omi lo ba de o ran okun kan ki ra hun yo o ran okun kan adamo okun ni yo eni kan ki ri di okun e ku le se dada la ba yin o aku ojo yo tura o kasinori asiwaju ni itija ni akoju na re ara si owo re ariye oja anodale okun re iyawo eyo wa wiri chukurale la iba tabalala oko ba nguri afefe iroyin nipa awon olorin ati awon osori ori tage abalale ikeji ibere ati dawon nipa awon olorin ati awon osori ori tage e ma je agbagbe ade pa global property and painting ogbe egun kale wa won po egun kale awon wojo ta ma se won ti gbegun pare lori sorisi ma je agbagbe balala oko iroyin remi aluko ni o okan ninu awon amoludun olorin fuje ni remi aluko ti so pe ilo to lohun ni pe ni ja oju pe awon yen fe ma fi tangrid ohun sugbon ohun o ohun je ke leyan bomu ti so mu lokan pe ohun kaluko lo ni pe ni ja ti e lotun losin bo ohun dupe lowo olorun pe ipe ni ja oju to ohun ni ko mo ninu life ohun ko ninu ise ohun ohun si n ta pon pon eko ti won le ko o de ngba le to to na duro o gba yo ba ipada bo omo to la johnson arewa osire theater ni book right le ngba to ti loyin bo de o wonu si o wonu location wa ti gbe film kan jade ki la po le film yi e ja se fun anti wa ipada bo omo to la johnson ah oku fun oye oku fun imo ati be be lo omo to la johnson e pada bo omo to la johnson lo trend lowo lowo bayi o he shemo abimbola mani abimbola o la nsoro nipa re yawo oloye kola olawuye o ma se yawo apo je pede pede ni eh oloye kola olawuye yawo won abimbola o ma ti jade laye lẹyin gba to lẹyin ku oko won to pe 19 years aisan ta pe lo se yawo kola oloye kola olawuye iyanu lo nje ohun to nsele ah in kombe ani ba won ne ja wa wa lagba olohun e ja di lagba mo nbo

0: mọ nkan buruku ni eyin na o ku die lowo ka to eje so e ma mo idile awon ti e fe ile pelu any contact won ti sele ba fe sele e le wa pelu won e le pe won ya luta continue labe ofin le wa
1: e ka ro sa o
0: oruko yin lati bi se tin pe
1: I'm
0: going to ẹda ori ile ọlọrun a se idẹkun fun na ninu igbisi aye e awon omo e na awon ebi e ọlọrun a se idẹkun yen fun won however ofin fi aye sile keyan so yi pe kuro nile mi sugbon e fun ni iwe bi o se to e ma gbagbon ta ko so e se idẹkun fun awon ti ejo nwa lori ile awon to wa ni somo na a se idẹkun fun igbisi aye yin however eyin tenant na to ma fi eto lori pe landlord mi na nkan to na fi nje oun niyan bi kan kan ma koja ofin ya en to ba fi eto edun lona kan number ti e ma pe 08038040123 le kan si 08038040123 the management of Lagos State Building Control Agency LAPSCA kiyin fun bi e se nse sugbon a tun fi ani reserve fun eyi to ku ti ti se awon matters to won waju yin e gbigbese to to ni ti kia kia pe lori ore la mama se o ni bara waja o ya aluta continue

Toma da lama sauraro sai a ce a mana afuwa kamar da yanda kuka samu mun samu tutsu ne na transmitter namu wato mika namu da muke watsa shirye-shirye. Sakamakon wasu matsaloli da muka samu injiniyan namu suka shawo kan matsalar. Sai a mana afuwa kamar kullun dai muna ƙara ba ku hakuri da kuma muna gode muku wajen ba mu haɗin kai da kuke a sake mana afuwa saboda dan matsaloli da muke fuskanta na na'urorin namu. Masauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin daga nan sashen Hausa na Fun FM da ke kan mita 92.9. Yau Alhamis idan kun yi haifar za ku ji ɗauke da shirye-shirye kamar yadda muka saba a kowane lokaci kusan yadda muke gudanar da shirye-shirye. Amma afuwa yau Talata insha Allah za ku ji mu da shirye-shirye kamar yadda muka saba. Sai ce amana afuwa yau Talata wato 7 ga watan Yuli na shekara 2026 wanda ya daidai da 22 ga watan Muharram. Idan muka kasance tare da mu duk za ku je mu dauke da shirye-shiryen mu kamar yadda muka saba. Ku kan ku ci shine shirin na farko fa'idar musulunci ya biyo baya. Sannan labaran duniya daga jiridu da kuma girke-girke idan ku shi a uwar gida yau duk za ta samu a cikin shirin namu. Sai za ku ga shirye-shiryen namu ba za su ringa zuwa muku a daidai lokutan da muka saba gabatar da kowane lokaci ba za mu ringa samu muna dan bata muku lokaci saboda dan wannan matsalar da muka samu na tangarda da muka samu na mitocin namu da muke watsa shirye-shiryen. A madadin wanda za ku ji mu a yau wato Aisha Abdullahi Idris da ni Halimatu Sani Jumaru da muke nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye nake cewa a gyara zama a ci gaba da sauraron Aisha sama sauraro abinda. Video baya na farko.

Aisha Kun idan ma sauraro za su iya tunawa 20 da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yadda tattaunawa ke kasancewa tsakanin Nana da Kaisa muka ji Nana tana tambayar sa amma wai da gaske aljanni yana auren mutum to ku ina na kuma tan kuke auren nan mutum yace ta ai ba aljannin soyayya bane da zaki tambaye ni Nana tace amma ka hana ni aure me yasa ka saka salon ciwon ciki ke ko duk matan bil adama sun kare ba zan aure masifaffiya mai azabar taurin kai kamar ke ba abin nan ne da ake cewa ka hoga ido yace wari yake na fa karfin ka ne kawai yace ko ka nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu tsaya mana don Allah ka gaya mini ya ake kuke auren bil adama ni ma ban sani ba sai dai zan ba ki wani littafi ki karanta soyayyar aljanni Ridwan da bil adama

hassan ya na kira ki ba duba jikin madubi ki zo ki gaya mini abin da kika gani mama ta ce wallahi ba zan kalla ba masifa da bala'i kawai kake nuna mu a cikin madubin nan Allah ya sa ya tarwatse wallahi sai kin kalla wata kila zuciyarki ta sadu da ki abin da ya dace kawai ta zanta a gaban madubin jamila ta gani a kwance babu kaya Hajiya Sa'ana ta tsira mata allurar nan tsirar jikin mama ya tashi ta rufe idanta ta ce don Allah me take yi mata jimila ce fa kwarai ita ce matar Fa'imar

ajiun yanzu ba zan yi karta cutar da Jamila shi yasa tun farko bana son yawon makwabtar nan da take wannan matar ba ita ta bayar da mijin ba kansar yace kwarai ita ce kuma ba wannan ba bayan cin yar ganga ya da koren za ta yi ba wannan ba bayan ayyudinki da kika rasa baban sana'ar sakon shugaba wata ƙila nan kusa komensa kaɗan ya bi ɗan nasa ba'a ba gaskiya ba ne kansar hakan ba zai taɓa yiwuwa ba daman ai ba gaya miki maidanki yadda ba ta ɗan yi shiru cikin jimami da tashin hankali ta ce yanzu ne abin yi ba na son Jamila ta faɗa ga halaka ta yi maganar cikin kuka kin fi nasarar abin yi aina na Asma'u a'a ban da wannan wannan ba mafita ba ce ba na gaya maka ba zan yi wannan ba ya ce to shi kenan sai ki jira idan mutane na cutuwa alhalin kina da yadda za ki yi ki taimaka musu a kaisar kawai ta ga tamkar margo ta waje ihu ta saka ganin tana faɗowa daga sama za ta faɗa cikin ruwa a rajina ta tashi tana faɗi ya Allah ta dafa sautin zuciyarta tana haƙe ita kaɗai ce a cikin ɗakin ta janyo wayarta ta duba lokaci ta ga uku da rabi na dare ta yi shiru domin tuna abin da ya razana ta daga baccin amma ta kasa kana faɗowarta daga dogon tsaunin da labarin kaisar

pojamsin ne kika ce yanzu? Jamila ta ce, ta yaya zan samo miki jinin nata? Yawwa Jamila, ba wani abu ne mai wahala ba. Magani zan baki a abinci ki kai mata ta ci, sai kuma abin da za a ajiye mata a ɗaki. Jamila ta ce, to shin kenan, babu damuwa, an gama. Kin tabbatar za ki iya? Ilana, yaya hana. Hajiya Sa'ada maman Khairat suka kalli juna suka sheke da dariya. Hajiya Sa'ada ce, yawwa Jamsi, zan gaya miki duk yadda za a yi. Jamila ta gama yaninta a gidan sannan ta tafi gida. Sai dai gaba ɗaya ta dinga jin ta wani iri tamkar akwai wani abu da ba daidai ba a tattare da ita.

yadda ake so wallahi yadda na tsara masa komai haka yabi dama abin yana cinsa a rai kirkiri mai kudi yazo ta ce ba ta so yayi dariya yace mu din na wasa ne gangaren ne ni fa ai duk taurin kan bukata muka dauki allo muka haukan juju mun gama da ita mama ta ce ai kuwa na ga zahiri malam saura na ƴan mata na a ba mu na farin jini wallahi duk samarin nasu ba na arziki sai tarkace babu wata mallora a tattare da samarin nasu ni kuma mai mulko nake so inda za mu jinjina mai huta kasan rayuwar ce sai a hankali ba zan so mu dawwama a talauci ba su yi gadon masifa ba yayyar mashi ya ce tabbas wahala a bar gudu ce za a san abin yi ki bayar da kuɗi za a siyo wasu abubuwa a yi musu aiki to kamar nawa kake ganin zai isa ya ɗan yi shiru ya ce ba da dai kuma 15 akwai turarukan da zan siya ganin buƙatar ta biya a baya ya sanya babu fargabar komai ta amince

sabon Najeriya kenan wato na wancan makon zamu ka muku sakamakon tangar da na'ura ne yasa duk sababbin shirye-shiryen ba za su zuwa cikin wannan lokacin ba.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كسارا. Jama'a mutanen Lagos da kewaye, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau zan yi bayani dangane da wasu cututtuka guda biyu da kuma bayani akan yanda cutar take illa ga jikin dan adam. A yau zan yi bayani akan rashin lafiya na ruhi da kuma rashin lafiya na gangan jiki. Menene rashin lafiya na ruhi? Sannan kuma menene rashin lafiya na gangan jiki? A yau zan yi bayani akan cututtuka wanda shaytanu suke sababawa a jikin dan adam da kuma yanda ake hada kai tsakanin mutum da aljani domin a sababa rashin lafiya a jikin dan adam. Wani lokacin a hada kai da mai da aljani domin a sababa wani rashin lafiya ko damuwa a jikin dan adam. Kuma zan yi bayani akan hanyoyi na warware sihiri. Sihiri na rashin lafiya shi ne sihirin marit. Sihiri na lalacewa harkar kasuwanci, kai ta kasuwanci babu ci gaba. Sihiri da ake yi domin a lalata harkar kasuwancin mutum, ka rika samun kudin amma ana lalata kudaden. Da kuma sihirin da ake yi a kawo farraku da rashin zaman lafiya tsakankanin ma'aurata. Da sihirin da ake yi domin a hana ma'aurata su samu karuwa, a samu haihuwa, shine sihirin da ake lamaita wanda mayu za a tura su hada kai da aljanu su sa ajiya a gefen mahaifar su rika lalata kwayoyin halittar manin. Kaga mutum yayi aure shekara da shekaru amma babu haihuwa. Kafin na ci gaba da bayani, zan bada lambobin wayata kuma zan bada adireshi na a inda za a same ni. Ni sarkin saiwar Afirka kuma dan masalin maganin gargajiya na Najeriya. Ga duk mutum da yake so ya same ni, zaka same ni a Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Ina nan a ajeji Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Da me neman karin bayani sai ka tuntube ni a lambobin waya ta kamar haka: 080 34 30 0 0 3 0 7, 080 34 30 0 0 3 0 7. Zan maimaita da Hausa: 0 3 0 7 0 3 0 7 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dangane da lalurori wanda mayu suke sabbabawa ga jikin ma'aurata domin a hana su zaman lafiya a zamantakewar auratayyarsu. Akwai sihirin da za a yi domin a wargaza auren, a lalata zaman lafiyar auren, ko kuma a saukar wa da mace jini ta rika zubar jini. Akwai rashin lafiyar da za a sababa wa matarka, a sa mata ɓacin rai da bugawar zuciya da yawan wasuwasi da kuma ciwon kafa wani lokacin bayan ta rika riƙewa yana bala'in ciwo. Akwai rashin lafiyar da za a sababa mata ta rika fama da fitar farin ruwa da ɗaukewar sha'awa da ɗaukewar ni'ima da kuma wani lokacin mace ta rika samun ciki-ciki yana lalacewa. Akwai sihirin da za a yi wa mace na maita ta rika muggan mafarkai, ta kwanta bacci ta rika mafarki tana saduwa da namiji, wani lokacin wannan namijin yana gamsar da ita amma a gefe guda ni'imarta ta ɗauke, sha'awarta ta ɗauke, ba ta sha'awar mijinta. Idan kana kwanciya da matarka gaba ɗaya ba ta jin gamsuwa lokacin saduwar aure, amma a gefe guda tana saduwa da wannan namijin daren yana gamsar da ita. Akwai sihirin da za a yi wa mace na maita sai ta rika mafarki tana shayar da jirajirai, ko ta yi mafarki ta haihu kuma tana shayar da jirajiran, wannan sihirin maita ne. Wani lokacin za ta yi bacci sai ta rika mafarki tana tashi sama, ko tana mafarki da matattu, ko tana mafarki ta faɗa ruwa, ko kuma tana mafarki an biyo ta a guje, ko kuma ta rika mafarki wani lokacin da maciji da ta ga wannan macijin to sai ta tashi da zubar jini ko da ku ciki ya shiga, amma wannan cikin zai lalace saboda wannan sihiri ne na maita. Akwai sihirin da za a yi wa mace a haukata ta, ko kuma a sabbaba mata kunci ta zamanto cewa ba ta ganin girman mijinta, ba ta ganin girman iyayenta, ya zamanto cewa gaba ɗaya an canja mata ɗabi'a, an canja mata tunani, an hana ta zaman aure da kuma zaman lafiya a gidan mijinta. Akwai sihirin da za a yi ya zamanto cewa yaro ne da kai a gida, amma an canja masa ɗabi'a, an sa masa shaye-shaye, an canja masa ɗabi'a daga mutumin kirki ya goma mutum ɗan shaye-shaye, ya koma ɗabi'arsa ta canja. Duk lokacin da ya tashi zai ma magana a matsayinka na mahaifinsa, sai dai rika gaya ma baƙaƙen maganganu, ya rika cin mutuncinka, yana tozarta ka, yana sa maka ƙunci, yana sa maka rashin jin daɗi a zamantakewarka ta rayuwarka. Bayan Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara, ku kiyaye ƴaƴanku daga shiga wuta. Idan kana da yaro an masa sihiri, ko kuma aljinu sun shiga jikinsa sun canja masa ɗabi'a, to za ka tuntuɓe ni a lambobin wayar ta kamar haka: 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 a trailer park gab da fadar sarkin Fulani. A yau ina bayani ne akan cuta ta rashin lafiya na ruhi da rashin lafiya na gangar jiki. Wani zai ce menene rashin lafiya na ruhi? Rashin lafiyar ruhi ita ce ka zauna ka rika muggan tunani, ka rika fama da damuwa, ka rika jin an canja maka rayuwa daga jin daɗi zuwa kunci. Ha, kawai sai ka ji babu wani abu wanda kake jin daɗin sa a rayuwarka. Wani lokacin ka rika jin ga kadai gangar jikinka lafiya kalau, babu wata rashin lafiya a jikinka, amma kuma kullum kana cikin kunci. Wani ga kuɗi Allah ya bashi, ga jama'a Allah ya bashi, amma kuma an masa sihiri na rashin lafiya ta ruhi. Kullun yana rama, baya iya bacci, bai samu wadataccen bacci, wani ma baya baccin ma gaba daya. Wannan rashin lafiya ne na ruhi. Wani zai rika jin kunci a rayuwar shi, ya rika jin damuwa bayan gaggar jikinsa babu wata rashin lafiya. To idan mutum yana fama da irin waɗannan rashin lafiyar, sai ya sai same na abbatuwa a nan a trailer park domin bayani da kuma bincike dangane da abin da ya shafi rashin lafiya na aljanu, ko rashin lafiya na sihiri, ko rashin lafiya na ruhi, ko kuma rashin lafiya na gangan jiki. Ana zuwa muna ɗauke da na'urori na gwaje-gwaje wanda za mu sa na'ura mu auna mu tabbatar da irin nau'in jinyar da yake damunka kafin mu baka magani. Wannan cibiya ta Global Fear Hijama muna tallanta a kafofin watsa labarai na Afirka. Muna kama gunguna daga Cairo, muna kama gunguna daga Egypt, muna kama gunguna daga India, muna kawo magunguna daga China dangane da saiwa da sassake da kuma ganyayyaki na lalata sihiri da kuma yanda muke kiran shaidanu idan sun je sun yi asiri, ko an sa aljini ya je ya yi kulli, ko an barbada maka abinci ka ci, an maka sihiri amma a cikin abinci aka barbada sihirin domin a cutar da rayuwarka, ko kuma an maka asiri, an ebi kasar da ka taka an je an maka asiri da ita, ko kuma an dauki rigarka, ko an dauki wandonka, ko an dauki warin takalminka, ko an ebi inuwarka an je an maka sihiri da ita. To muna bincike, muna addu'a. Idan muka yi addu'a, idan muka yi addu'a dangane da wanda ya bata, aka neme shi kwata-kwata aka rasa, to da izinin Allah, in Allah ya yarda, za mu kira shi da sunan Allah kuma zai bayyana. Duk mutumin da dan uwansa ya bata shekara da shekaru ba a gan shi ba, ko kuma ana ganinsa ya fita a guje a rasa inda yake, da izinin Allah za mu kira shi da sunan Allah kuma bai taɓa jin daɗi a rayuwarsa sai ya ji zuciyarsa kamar ta kama da wuta. Idan muka kira shi, in dai bai zo ga inda iyalinsa yake ba, to ba zai taɓa zaman lafiya ba. Muna kiranye da izinin Allah, muna yin addu'a. Idan lamari ya riga ya lalace, daga inda kake za mu maka addu'a domin Allah ya kawo maka waraka akan wannan rashin lafiya da kake fama da ita ta ruhi. Mutum ne kana bin sa kuɗi, ya hana ka kuɗinka, to za mu yi addu'a da izinin Allah ya baka kuɗinka. Harkokin rayuwa sun lalace, duk abin da ka taɓa ya lalace, a ɗauki bashi a baka kuɗin ya lalace. Da izinin Allah za mu baka dafa'i, za mu baka jalabi, za mu baka magani mai ƙunshe da tajriba. Da ikon Allah, Allah zai kawo maka mafita ta inda baka tsammani, domin babu abin da ya fi ƙarfin addu'a. Muna yin bincike, mu yi addu'a idan kana cikin rayuwa Allah kuma ya kawo maka dauki ta inda baka tunani ina dauke da lafiyoyi na guje-guje wanda muke gida rashin lafiya wanda muke auna cuta wanda muke auna jinya da gano jinyar ba baka magani kuma Allah ya warkar da jinyar kowace irin shi ban san iya mutanen da na ba mu magani dangane da abin da ya shafi rashin lafiya na hawan jini Allah ya warkar da su ba wani ciwon sukari ne da shi ya ramar da shi wani tafi kata suna da lafi ɗaukar zafi wani yana fama da matsalar kasala da mutuwan jiki wani yana yawan fitsari wani ya ɗauke mai sha'awa sha'awarsa ta ɗauke kamar ba namiji ba to muna ba da taimako dangane da abin da ya shafi wannan matsalar na ciwon sukari don haka rashin lafiya na ciwon suga diabetes ko kuma ya zamanto cewa ya daɗe yana damunka za ka zo yana da na'ura wacce za mu auna ƙarfin sukarin idan aka auna aka gano ciwon sai kuma a ba da magani da mai neman ƙarin bayani za ka same ni a nan ambatuwa a nan a tela park gabbafa da sarkin fulani wata wanda Allah ya jarrabta da matsalar hawan jini hannu ya taɓo ƙafa ta taɓo baki ya harɗe jijiyoyi sun daskare da izinin Allah ina ba da magani a kan matsalar mutuwar ƙwarin jiki kamar mutum bai taɓa yin wannan jinyar ba a duniya idan na baka maganin mutuwar ƙwarin jiki da ikon Allah da izinin Allah sai mutum ya ce kamar bai taɓa yin wannan jinyar ba a duniya
1: masu sauraro daidai abinda za mu iya kawo akan wannan tallaki ne lokaci ya yi kuma da za mu shiga ɗakin na labarin duniya.

Mai sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku ga labaran duniya mai karantowa Halima ta sanu Jumara a daidai wannan lokacin akan a tashar mu na Bon FM dake kan mita 92.9 yau talata 7 ga watan Yuli na shekara 2026 wanda yi daidai da 22 ga watan Muharram sai dai kafin nan barin fara karanto muhimman kanun su zamu ji cewa gwamnatin jihar Lagos yanzu ku a wani samamanta da ta kai na hare-haren bankado masu aikata laifi a jihar Lagos din ta kama mutane 150 da kuma kama wasu makamai da suka kai ma 100 da kuma babura da aka kama su ba bis da ba su da register sannan gwamnatin tarayya yanzu kuna shan karban ƴan Najeriya da za a dawo da su daga kasan Afirka ta kudu gobe idan Allah ya kai mu a kasan waje ku tsohon jami'in leken asiri na kasan Siriya yanzu ku an kama shi da laifin cin mutunci da kuma kuntatawa tsohon shugaban kasan wato Bashar al-Assad wanda kotu dake kasan Australia ta yanke masa hukunci yanzu dai ga labaran dalla gwamnatin jihar Lagos rundunar ƴan sanda a jihar Lagos ko ta kai wani samami a fadin jihar inda ta kama masu laifi 150 da babura marasa rajista 100 da manyan kwayoyi da kuma kayan sata da aka boye su a wasu mabuyin nasu da kuma masu laifi da aka kama su an kama su a wannan angwanni ne dake yankin Igandu da kuma Idumu Samaman ƴan sandan an yi shi su da an mishi take da suna ko tsaye dan bankado mabuya da kuma masu aikata laifi a fadin jihar wuraren da aka bankado masu laifin da kuma kama su ko ya hada da Bula da kuma Okofilin bus stop da Igandu da sauran wurare dake yankin Idumu a jawabin jami'i mai hulɗa da jama'a na ƴan sandan rundunar ƴan sandan SP Abinbola Adebisi ne ya ce samaman nasu an yi shi ne sakamakon rahotannin sirri da suka samu Yayin jawabin nasa ya kara da cewa an samu hadin gwiwar dukkanin jami'an tsaro a angwanni daban-daban a fadin jihar inda suka yi samun bankado da kuma kama masu laifi sannan ya ce duk wanda aka kama su yanzu haka ana ci gaba da bincike su domin kama su da laifukan da kowanne yayi a ta bakin commissioner ɗin sandan jihar Lagos ya ce shirin nasu na ko tsaye zai ci gaba da bankado da kuma kama masu aikata laifuka a fadin na jihar Lagos Hukumar NDLEA yanzu ko ta fadakar da jama'a kan zamba da wasu mayaudara ke yi da sunan su manyan ma'aikatan hukumar ne. Masu zamba na amfani da sunan sakatariyar Sharaj Haruna da sunan cewa suna tura sakonni ko ba da takardar aiki ko kuma kwace motoci inda suka ce sun kwace motocin suna sayar da motocin cikin farashi mai rahusa. Mai magana da yawun hukumar na NDLEA na ƙasa Femi Baba Femi ya to masu zamban na kwace kudin wasu mutane ne da suka san su sannan duk wani takardar aiki na ƙarya ne idan aka tura mu wani sannan ya ce ba wani jami'in hukumar nasu dake da izini ko iko ko kuma karfin iko da ya bada aikin ko kuma kwace mota da sunan zai saya ya ce idan har an karba ma motan wato idan ma ya faru ana karban mutane a lokacin da suka kai wasu ayyuka nasu inda ake sanya wasu kwayoyi duk abubuwan da ya danganci dukiyoyi idan aka kwace su a ta hukumar nasu ya danganci sayar da manyan kwayoyi ne don haka irin wannan aiki idan ma an samu rubunan dukiyoyin ko kuma motocin ana amfani da shi ne wajen aikata ayyukan da ya danganci a harkokin gwamnatin kasar daga ƙarshe an nemi mutane da su guji duk wani rahoto ko kuma sakonni da za a tura musu ko ta sadar da zumunta ko kuma kira da sunan cewa za a ba su aikin ko kuma karban motocin ya ce masu zamban na amfani da haka ne da sunan cewa suna amfani da sunan hukumar na NDLEA babban kotu a babban birnin tarayya Abuja yanzu ko ta bada umarnin kwace dukiyoyi na tsohon ministan harkokin wutar lantarki na ƙasa da kuma na dundundun da kuma wasu huduma da za a kwace ne dukiyoyi nasu da za a kwace su na wucin gadi kafin a kammala bincike Alkali James Omoto sun yi sanar da haka abu daga babban kotun babban birnin tarayya Abuja ya ce kwace dukiyoyi na tsohon ministan harkokin wutar lantarki Salim Mamman wanda zai kwashe shekaru 75 a gidan maza hakan ya biyo takardun da hukumar EFCC ne ta gabatar dukiyoyin nashi da za a kwace ko ya hada da wani cikin dukiyoyin nashi da za a kwace akwai wanda za a kwace na har abada wanda wani gini mai suna na Walid Jam da ke Labito Christian Husseto a babban birnin tarayya Abuja
sai kuma na wucin gadi da shi ma za a kwace kamar da AFCC sun suka bukata ya hada da Bloom Luxury Suite Nigeria Limited dake Agwarimi a jihar Kaduna kafin a kammala binciken Omoto shi ya ce hukuncin nas da da yawa wanda ake zargi yana da nasaba da yanda hukumar AFCC ta gabatar da takarda da kuma suka ce an mallaki wannan dukiyoyin ba bisa doka ba Salaman Munde idan an taba kama shi da laifukan cin hanci da rashuwa da kuɗi da ya kai naira biliyan 33.8 kada a shagala ana tare da sashen Hausa na Bon FM inda nake kawo muku labarin duniya a daidai wannan lokacin Gwamnatin Lagos ta ce za ta kawo kariya wajen haɓaka sha'anin yawon shakatawa a fadin jiha akan abubuwan da ya danganci gobara mai magana da tabakin gwamnatin jihar Lagos wato na akan sha'anin da ya danganci yawon shakatawa da kuma al'adu na jihar Mr Idris Arigbeni ya faɗa haka a lokacin da ya halarci taron kare rayuka akan gobara da ya gudana na duniya a babban birnin a angon Ikeja dake jihar Lagos inda ya sanar da haka A lokacin taron Mr. Arebe a wurin taron ya faɗa cewa muhimmancin taron kan kare gine-gine da kasuwanci da sauran abubuwan da ya danganci a kan sha'anin gobara zai ƙara ƙarfin guya wajen zuba jari da kuma kasuwanni idan an samu baki suna shigowa da kuma haɓaka al'adu a faɗin na jihar. Kariya wani abu muhimmanci ne da zai taka rawa wajen kare kawo wanda zai ƙara kawo martaba da kuma sha'anin yawon shakatawa a jihar da kuma inganta kasuwanci. Ya ce wannan taron da aka yi na duniya zai taimaka wajen ganin cewa an kare rayuka akan abin da ya danganci wutar gobara da ake yawan fuskanta a lokuta-lokuta a fadin na jihar Gwamnatin tarayya na shirin karban yan Najeriya da za a kwaso su daga Afirka ta Kudu da suka kai mu 270 gobe mai magana da yawun ma'aikatan harkokin kasan waje Kemibi Imoitemi ta ce jirgin zai tashi ne yau daga jihar Lagos zuwa Johannesburg hakan yana daga cikin aikin da gwamnatin kasan ke yi na kwaso yan kasanta da akan rikicin Afirka ta Kudu na tayyada ta zo makan na amincewa da baki da suke zaune a can kasar Tsohon jami'in leƙen asiri na ƙasar Siriya ko take babban birnin Raqqa yanzu an kama shi da laifin kuntatawa da cin mutuntun tsohon shugaban ƙasar Bashar al-Assad a kotun Vienna dake Austria. Sannan jami'i na biyu shi ma yanzu an kama shi da laifin cin mutunci da kuma cin mutuncin abokin hamayyar su a fannin siyasa. Dukkanin guda biyun da aka kama da Khalid al-Ifaha da kuma Musa Abu Rahman an kama su da laifuka daban-daban inda aka yanke musu hukuncin zaman gidan maza da ya kai shekaru 8 yanzu an yanke musu hukuncin zaman gidan yari ne na shekaru 8 sannan an kama su da laifin tursasawa da kuma tilastawa wajen kawo bacin rai da kuma tozalta abokanan takarar nasu masu sauraro iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan na kawo muku labaran duniya a daidai wannan lokacin daidai kafin ta shiga maimacin muhimman kanusu kamar yadda na karanto tun daga farko mun ji cewa gwamnatin jihar Lagos yanzu ko a wani samame da ta kai na bankado masu aikata laifi ta nasarin kama mutane 170 da kuma babura wanda ba su da rajista da suka kai ma 100 da kuma masu laifi wanda aka kama sai yanzu haka suna hannun hukuma ana binciken su kafin a gabatar musu da hukuncin su haka nan mun ji cewa hukumar NDLEA yanzu ko tana kira da jama'a da su guje fadawa hannun masu aikata zamban mayaudara da sunan cewa za su sayar musu da motoci bisa farashi mai rahusa da kuma ba su aikin yi idan muka leƙa ƙasan wuta tsohon jami'in liƙan asiri na ƙasan Siriya yanzu an kama shi da laifi wanda aka yanke mishi hukunci a daga kotun ƙasan Vienna dake can Austria a madadin editan mu Ayo Chidinma Halimatu san Jumare da na karanta na fasara daga nan sashen Hausa na Bon FM nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu

madalla masu sauraro sashin Hausa na Bona FM ake sauraro kai tsaye a daidai wannan lokacin inda muke kawo muku shirye-shiryen madafin na watsa shirye-shiryen mu kun kunce mun kawo muku labaran duniya daga jaridu da karfe 4 kuma kada ku yi sa da akwatin radion ku zamu tsako da kawo muku hukuki wanda zai kai mu zuwa karfe 4 da 15 daga nan kuma zamu kawo muku shirin girke-girke dan ce wani gidan na uwar gida da kuma masu da mai gida dukkanin ya shafi kowa da kowa ne amma kafin nan ga wannan sakon da muke da shi da muka samu inda muka samu labarin cewa ana cigen wata yarinya mai suna Ihsan ko kuma Rahmatullah ai shekara 11 da haihuwa ta bar gidansu ne da sunan zuwa makaranta a Ishiri jiya Litinin amma har yanzu babu labarin ta inda Allah ya sa an ganta a taimaka a kaita wajen sarkin Hausawa na Ishiri Alhaji Basi ko kuma a kira wannan number 080 3319750 wato 080333 wato 3333 sai 1970 sanarwa daga Alhaji Dauda na Alhaji Basi Ishiri Allah sa ya dace a ga wannan yarinya Thank you.

0: sai kuma maimaitan ana cikin wata yarinya mai suna Ihsan ko kuma Rahmatullah mai shekaru 11 da haihuwa ita dai wannan Isa Nufara ce ta bar gidansu da sunan zuwa makaranta a Isherijiya amma har yanzu babu labarin ta idan Allah ya sa an ganta a taimaka a kai ta wajen sarkin Hausawa na Isheri Alhaji Basi ko kuma a kira wannan number 08033917050 sanarwa daga Alhaji Dauda na Alhaji Basi Isheri Allah ya sa a dace a ganta amin
1: yani ne akan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da kanamiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun kaikayin gaba da kuma wanda yake dauke sha'awa ko kuma dauke ni'ima ko kuma dauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko da namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage kwayoyin haihuwa a aure shekara da shekaru a rika samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon yayi tasiri wajen lalata kwayoyin halitta ko wajen rage karfin sinadarin da yake samar da halittar dan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sauwar Afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na zaka same ni a nan abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga neman karin bayani zaka same ni a lambobin waya ta kamar haka 0834300307 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta dauke ni'imar ta dauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai ya rika fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan magani maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jinsin irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sa inda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amos sani na cikin jini da amos sanin mara haka za ka je ka fitsarin sa inda ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'aura ta miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan kai amfani da shi yana narka dukkan wasu kwayoyin cututtuka da shiga cikin jijiyoyin al'amurka ya bukar da su sai karfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan magani mai suna na gaske yana sa gaban mutum ya tsaye

gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko nan uwa ne ta taba gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin sai gaban ka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a Abdatuwa a nan a Trailer Park duk da fadar sarki Fulani da neman karin bayani ta neman a lambobin waya ta kamar haka 080-34-30-07 a duk inda a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin ba mutane maganin nan ban san

0: mu ciyawa ma shi ne sana'ar mu ta farko to ashe kaga ba abin da zaka yi ka taimaki talaka ka taimaki mutumin Sokoto illa ka gyara mai hanyar da zai yi abinci ne kuma shi ne ɗaya daga cikin abin da alhakin jagorori sannan bisa ga irin wannan tsaro da annan an ka samu irin wasu gurɓatattun mutane suna yin abin da bai dace ba har ya kasance wasu wurare za ka ga komowa ba a samu to bisa ga yunkurin da ya yi da ya taimaka ya gama da ta yi na cewa a yi wasu dakaru waɗanda za su zo su tabbatar da cewa kowane wuri an sa mutane sarakuna waɗannan manoma da kuma su kansu jami'an tsaro a haɗa gwiwa a tabbatar da cewa an kare ma su manoma da al'umma rayukansu da dukiyoyinsu wannan gaskiya abin jin daɗi ne bayan ya yi bayani cewa ya so tarihoci guda 250 kuma kashi 75 an biya wanda ya kawo su kuma waɗannan tarihoci suna daga cikin manya-manyan tarihocin da ake amfani da su shekaru da shekaru to kaji irin abubuwan da muke iya ƙara bayani bayanan da jawaban da ya yi da kuma waɗannan ƙarin ƙarfafa
1: Alhaji Muhammad Tukur Alƙali kwamishinan aikin gonan jihar Sokoto wannan kayakin da gidan gonan Sokoto ya sa manoma za a ba su kyauta ku a matsayinku na ainihin kana kwamishinan aikin gona ku a kusa matakai za ku ɗauka na gaskiya don ganin cewa wanda ya kamata a ba wannan kayakin sun samu musamman mutanen karkara
0: na farko shi ya yi kwamiti wanda yake kwamitin na an ba shi abin da aka ce ma legal backing ma'ana an tabbatar da an samu manhajar da za a yarda da cewa kuma ta san da shi kuma ta yarda da shi aiki na biyu za su yi aiki a ƙarƙashin wannan ma'aikata domin shawarwarin da muka ba su kuma shi kai ne shugaban wannan kwamiti ɗin ya yi godiya duk abin da za su yi wanda ya kasance na ƙa'ida to za su tuntuɓi ita wannan ma'aikata ta gona to alhamdulillah mu tun kamin wannan shi faru mun ƙoƙari mun kakkafa ƙungiyoyin manoma waɗanda ake kira cluster farms saboda ta hanyar da za a iya yin amfani da waɗanda abubuwa duk wani abu da an ka bai ko an ka haɗa kai da su manoma da hukuma a tabbatar da abin da ya kai gare su su an da abinsu don haka tsarin da mun ka yi na tabbatar da na cluster farmers ita ƙungiyar manoma ko wani manomi an san shi an san wani mai an san gona ta yi an san abin da suka iya yi to waɗannan ƙungiyoyi na jama'a su manoma su ne za a kira su kira mambobinsu su taho su a ba su takin nan daga gonakin su ce su kuma su kai shi don haka da zarar an yi abin da aka ce ma kauce ma ƙa'ida za a gano in kuma su sun kai su da al'adunsu sun san su ma kansu zalunci su ma waɗanda suka jagoranci zalunci ballantana ya an ka tare su tare da su za a hannunta musu wannan abin to haka shi abin da muka tsara musu abin da mu shi ne tarihocin da za a yi akan ɗauke su haya wani bisa gaskiya gona ta yi bai iya ɗauka haya ta wannan abu to mai girma gwamnati suna da ƙoƙarin cewa zai so ƙananan ganguna na zamani waɗanda yake zai kamar yadda ya ce za a koma ma a saki hanyar da a dawo ma noma irin na zamani za ka ga aikin da wata misali na'ura da za a yi amfani da ita ko yadda aka yi amfani da ita ana abin sarrafa ta hanyar hannu ko ta hanyar tsari famfo na da ake yi shi ta hanyar hasken rana da kuma kowane da su kansu manoma hanyar da za su iya yin aiki da waɗannan abu implement ɗin ta hanyar da za su sarrafa su so kaga waɗannan ƙungiyoyi da ilimin da an ka ba su da kayayyakin da za a raba musu su za a kira da kansu a hannunta musu kuma suna mun ka rubuta abin mu kuma suna yace duk abin da aka yi ɗan bayani da waɗanda abubuwa a jima a fitar mun ko a yadda mun haɗa mishi domin tsari irin wannan ta hanyar da za a iya yi

0: Allah.
1: Rajitukur alkali commissioner aikin gwamnati na jihar Sokoto wani irin kira musamman zaki zuwa ga manoman jihar Sokoto don ganin cewa su ma sun hada kai sun bar sa su gudunmawa don more wannan moriya ta girman gwamnati jihar Sokoto Ahmadu Alu
0: to mun shara da zan bai ko shi ita ce yake kokari in Allah ya baka ni'ima idan baka jagora mai tausaya maka to lallai ya kamata kai ko ka gode wa ni'imar nan ka ba shi jagoran nan gurin baya abin da dukkan jiya faɗa maka tunda har shi ka jagoranci kuma ya ɗauko dukiyar ku da sarrafa ta hanyar da za ku iya amfani da ita to babu dalilin da za ka ba da gurin baya ga abin da ya faɗa muku na kashe da ba da kuma shawarar da ya ba ku na ku yi ƙoƙari ku yi amfani da amfanin ku ne zai sa za a samar da aikin yi ciki za ka ɗauko ruwan da za a yaƙi da fatara ciki ya yaƙi da yunwa ciki sannan kuma za a samu haɗin kan al'umma to wannan ita shawarar da naka ba su a duk shugaba ya yi ma haka to ya bi haka kai kuwa abin da ya kamata ka yi ka ji tsoron Allah ka yi biyayya ka ba da goyon baya don amfanin kanka kai kanka da kanka
1: me za ka ce matasan da Sokoto cibiyar daular Usmaniya
0: to daga cikin dama abin da jawabi na ya kunsa kenan na cewa ya ba ni dama in je in samu waɗannan ƙungiyoyi in yi wannan da an ka kafa da kamfanta da sauransu duk abin da na samu da an ka kawo ya yarda da shi ya ba mu goyon baya ya ba mu kuɗi kayayyakin nan dama sun ƙunshi jinsin matasa da mata don su ne manyan gobe idan ka ilmantar da matan mu da yake al'adun mu nan ba a cika sanin mata su fito in ba ƙauyuka ba suna zuwa gonaki ne abubuwa to amma dai duk da haka to akwai noma na zamani wanda ake dabaru ana amfani da sinadarin da za su iya taimakon shuka to muna kira nayi home garden wannan mace na iya cikin gidan aurenta ta yi shuka daidai da abin da al'umma suka saba da shi kuma ta kai kasuwa kuma ta sayar kaji ta samu jari.

0: da ji tsoro da sauransu to an baka magani to in kuma ta hito daga ubangiji na babu ruwanka don ba ruwan kuɗinka ba ne tsoron da kuɗi na na wata ƙungiya da an ka samu da kuma ita gwamnati ta taimaka don haka babu hasara a ciki hasarar ka guda ya zama ba ka yi aikin da ya kamata ka yi ba domin abin
1: sauraro a nan za mu da sa'aya domin ku lokaci ya yi da za mu shiga shirinmu na gaba wato shirin girke-girke mu koma kitchen tare da mai wadda za ta girka mana namu mai suna Aisha tana kirshi special room special office duka a bakin nata idan ku bi ta za ku ji ta Aisha in kin shirya ja tare da masu sauraro.

sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da warhaka da fatan mun same ku cikin koshin lafiya to a cikin sabon shirin mu na yau na shirin na mu koma kitchen dake zuwa muku daga nan tashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake nan anguwan GRA Ikeja to a yau zan koya mana wani dandano ne da IN dandano watan juice kenan ruwan sha yau ba joki nazo mai da shi ba abun dandano ne da zan dan koya ma uwar gida da kuma amarya da fatan uwar gida da amarya za su kasance tare da ni to abun da nake dauke da shi a yau shine abun sha na da ake yi da waken suya wato idan uwar gida ta ji waken suya ba wai kawai aurane zai zo mata a rai ba waken suya ana abubuwa da dama da shi amma yau zan gwada mana yanda ake yin abun sha wato juice kenan da waken suya da kuma kwakwa idan kuma lokaci ya rage mana zan kuma koya mana yanda ake yin abun sha da dankalin Hausa da kuma kwakwa idan Allah ya yarda to da fatan uwar gida za ta biyo ni sannan a hankali domin jin yanda ake hada wannan abun sha din nan wato juice kenan da farko abinda ake bukata inda wajen hada wannan juice na waken suya da kwakwa ana bukatan uwar gida ko amarya samaruka har da yan matan gida da su tanadi waken suya su tanadi kwakwa su tanadi flavor ko na ruwa ko kuma na gari ana kuma bukatan suga idan uwar gida suna bukatan haka idan bukatan haka ta taso kenan sannan ana bukatan evaporated milk ruwan madaran ruwa ko kuma sannan kuma condensed milk madaran nan mai kauri din nan abinda ake bukata kenan amma kuma da farko ba za mu fada ingancin wannan dankalin ingancin wannan waken suya saboda da waken suya zamu fara yanzu abubuwan da waken suya yake yi a jikin dan adam wato shi waken suya nan amfanin sa yana saukar da yana dauke da sinadarin protein wanda ke taimakawa wajen gina tsoka da kuma gyaran jiki sannan kuma yana taimakawa wajen ciwon suga ga masu ciwon suga yana taimaka musu to da farko dai kuma yana taimakawa wajen narke abinci a jikin dan adam to da farko abinda kaman da na lissafa abinda ake bukata idan uwar gida ta samu wannan shi waken suyanta da abubuwan da na lissafa din nan to idan uwar gida za ta yi amfani da shi wannan abun sha din da safe ne to ana bukatun ta jika shi ya kwana saboda idan ta tashi da safe kafin in ta tashi da safe ya abun waken suyan ya riga da ya jiku sosai to idan uwar gida ta amfani da shi da safe kenan za ta jika shi ya kwana idan ya kwana aka wayi gari sai ta wanke shi waken nan nata waken suyan ta wanke shi sab ta cire sakuwan ta wanke shi ta cire sakuwan sannan kuma ta sake surfe shi sau domin cire wannan bawon nan sai uwar gida idan uwar tana da abun markadawa a gida to alhamdulillah idan kuma ba ta da shi sai ta aika a kai mata markade ta hada shi wannan waken suyan da kuma kwakwa a markada mata shi dan aka markada aka dawo da shi sai uwar gida ta tace shi safi idan ta tace shi ta cire wannan dusan sai ta dauko tukunyanta mai kyau sai ta aza akan wuta shi wutan ba a san ya ji wuta sosai ana so a sa shi a low heat ma'ana a dan rage wutan kasa sosai sai ta zuba shi wannan markadaddan waken suya da kwakwa da ta markado ta tace sai ta zuba akan wuta to a wannan lokaci sai ta dinga juya shi a hankali har ya dau zafi yana yi a hankali sai ta idan yayi ya mata kauri kaurin dai ba daidai bane za a iya sha a mazaunin juice sai ta sauke shi kasa idan ta sauke sai ta bari ya dan sanyi idan kuma yayi sanyi sai ta dauko wannan flavor din ta ko na ruwa ko na gari sai ta sa daidai yanda yawan shi wannan juice din kenan
idan ta sa sai ta dauko shi wannan madaran ruwan nata sai ta zuba ta dauko wannan madaran shi ma condensed milk mai kaurin nan shi ma sai ta zuba daidai yanda yanda ya danganta da yawan shi waken suyan nan nata idan yayi to idan ta gauraya shi sai uwar gida ta dandana idan tana bukatar suga a wannan lokacin to tana iya dan karo suga idan kuma bata bukata to haka ma ana iya shan shi sai uwar gida ta samu kankaranta idan akwai kankara a wannan lokacin sai ta sa kankara idan babu kuma sai ta sa a fridge idan yayi sanyi sai a sha to wannan fa shine yanda ake hada waken suya da kuma kwakwa domin abun sha da fatan uwar gida amarya zata gwada dan ta gaya mana yanda ta ji to da farko dai idan uwar gida bata manta ba mun ce waken suya da kuma kwakwa da madarar ruwa da kuma shi ma madara condensed milk mai kaurin nan sai flavor na ruwa ko na gari sai kuma suga idan aka markada aka jika shi ya kwana da idan ana bukatan shi da safe kenan za a jika shi ya kwana a wanke shi sab a sirfi a cire sakuwan a hada da kwakwa da aka bare sai a kai injin a markada idan aka dawo da shi a tace a sa a wuta a sa shi a low heat a rage wutan sosai sai a dinga gaurayawa har sai ya dan yayi kauri daidai da mutum zai iya sha idan ya sai a sauke shi kasa idan ya huce sai a dauko wannan madaran ruwan a zuba condensed milk mai madara mai kauri kenan a zuba daidai ya danganta da yawan shi waken suyan kenan sai a gauraya shi idan ana bukatan suga sai a sa idan kuma ba a bukata ana iya shan sa a haka to da fatan uwar gida za ta gwada ko amarya domin mu ji yanda ta hada nata din bara mu shakata da wannan wakan.

To barkanmu da dawowa. Idan masu sauraro ma'ana uwar gida amarya hadda ƴan matan gida suna biye da mu na gwada mana yanda ake yin abun sha na waken suya da kuma dankali. To yanzu zan waken suya da kwakwa. To yanzu kuma zan gwada mana yanda ake yin wa'en dankali da kuma kwakwa shi ma abun sha ne. To shi abun da ake bukata anan ana bukata dankali, ana bukata dankalin Hausa, ana bukata kwakwa, ana bukata suga shi ma, sannan kuma ana bukata madara, shi madara ruwa ake bukata. To da farko dankalin shi dankalin Hausan nan abubuwan da yake karawa a jiki yana da sinadarai masu amfani kaman vitamin B6, yana da potassium, yana da magnesium da kuma wasu sinadarai da ke taimakawa lafiyar jiki. To da farko abin da uwar zata fara yi shine ta wanke dankalin nan nata saf, saboda shi dankalin yana zuwa da kasa wani lokacin. To ta wanke shi saf, bayan ta wanke sai ta bare shi. Idan ta bare sai ta aje a gefe, sai ta dauko shi kwakwan nan nata. Shi ma kwakwan ta wanke shi, idan ta wanke ta cire shi kwakwan daga cikin bawon sa, sai ta kankare shi bayan. Idan ta kankare sai ta hada da wannan dankali ta markada shi. Ta markada shi ya markadu yayi laushi. Idan ta markada yayi laushi sai ta tace shi. Shi wannan dankali da kwakwa ba wani wahala yake da shi. Da kudin kadan zaka iya yi ma mai gida da kuma yaran gida su yi amfani da shi. To idan uwar gida kin tace shi wannan kwakwan ki da dankalin da kika markada, sai ki aje a gefe, sai ki kawo shi wannan madaran ruwan sai ki zuba. Idan ki zuba wannan madaran ruwan sai ki kawo sugar ki dan ana bukata. Idan kuma ba a bukata, shi dankali dama yana da sugar a jikinsa. To ana iya amfani da shi haka, sai ki samo kankaran ki ko ki sa a fridge yayi sanyi. To uwar gida fa an gama hada abun sha na dankali da kuma kwakwa, da fatan zaki gwada wa mai gida da kuma yaran gida. In ba a manta ba, na ce dankalin Hausa ne da kuma kwakwa da madaran ruwa. Idan aka bare dankali, aka bare shi kwakwa, aka kankare bawon kwakwan, sai a hada gaba daya, sai a markada, a tace. Idan aka tace sai a kawo suga da kuma madaran ruwa, sai a zuba a gauraya. Shikenan an gama hadin abun sha na dankali da kuma kwakwa. Da fatan uwar gida zaki ji dadin sa, kuma zaki gwadawa ma yaran gida ke musu dan su gwada su taba su ji. To ma sauraron mu, a haka muka kawo shi karshen shirin mu na girki na yau. Sai wani mako idan Allah ya kai mu huta lafiya.

0: E kuro le ni gbugbu ti ngbele ise Bond FM 92.90 kale sori eto wa piru soko. Bawo ni gbugbu adugbo yin sere eje ka mo e pe wa. E te wa laago eje ka mo. Ka mo ba adugbo yin sere. Bawo ni weli weli ojo. Leni atu wa lara
1: lagbaro. Show mi le ri ni abojo.
0: Na wota.
1: To ba jo mi ni eja abojo ojo ni. Pe na lo da.
0: Na di wota. Na di wota. Yes
1: baby. Kini wori la adugbo eje wole ro.
0: Na na agbara.
1: Na agbara.
0: Agbara.
1: Olagbara, olagbara, olagbara. Omo pe Eko la wa.
0: Beni.
1: Eko lo lo mi na.
0: Beni, beni.
1: Awa lo la
0: mi na. Awa lo lo.
1: Beni. Awa lo lo fo mi ke.
0: Beni.
1: Eh, bo ba se wa ri lodo ti 08038420649. 08038420649.
0: Awo mo ni. Beni. Egba wa la go ba lo se ri lodo ti wa. Se teri mama wa Olorun jeda. Iya lalbarika. Iya yen gbogbo gba no pe mo ni aise iya mi nkan ni se yin o mama te ba ngbo wa le se Bond FM 92.9 eto pero soke o ti wa lakotun atende bi atende
1: atende
0: bi atende
1: hello
2: hello
1: Oluwa lon to oruko yin ati bi te tin pe wa sa.
2: A
0: e seun baba wa.
1: Ni adugbo Obosa.
0: Orisunbare.
1: Orisunbare ni Sasa Limo
0: be.
1: E se.
2: Se wa ri ejo lori Olorun e ba wa bejo be Eko. Ona wa kan na o kan la won ti won se apaka ti won se nbe o ti bele si wu. Gbogbo mi ti ma nbo lati dimu ti won se titi lati dimu wa Orisunbare gbogbo mi be na na dagba. Opolopo ojo to do lati ti bijo meta ni opolopo la ro na gba rara to gbogbo ti baje patapata.
0: No ashanu
2: wa omi oni pe wa lo
0: ami won ti gbo wa bayi
1: be na won ni alimo
0: na
1: kan la won kan la won
0: be ni be
2: o pa ke won ka ti da ko si be ri
1: o da sa olorun ashi
0: baba
1: o da sa ise ngon
0: my driver
1: imi mare
0: o my driver
1: eh
0: mo ti ba du goje e ti ba du goje e da ba ti ba du goje
1: ori toke
0: yes baby
1: je wo fun mi lero gba tojo yen bere ni jejo bolo sapamo si pelu moto
0: my driver
1: oh don't know hello
2: hello e kuro le
0: ewa e kuro le baba wa
2: iru soko
0: eto ni baba wa deniji
2: am kete ni yana paja nbi ogbeni adeniji jp ni o
0: e seun baba wa won awon gbo wa kete kete ni yana ipaja e seun baba e se ku gba gbogbo o e pe fun wa sa e seun go sa lagbaro la tu wa lara lagbaro olorun
2: ami ati ju pe pe o te le oru lo
0: be ni oru ye po oru ye po
2: se o mo ki ne ku se o
0: se baba ami ami ami ami ami
2: ami
0: olorun ami olorun ami olorun ami olorun
1: e se
0: ba ni
2: sa ni pe so o ju abe la o tu awa na lara nbi
0: e se o baba e se o sa
2: e se o
0: sa e se o sa e se adupe my driver
1: emi niyan o
0: mo mejo wa ni
1: ejo oya oya
0: je ki mo won ba egbon ti ba adugbo je
1: eh
0: ti ba adugbo je
1: sa ni ni
0: rabri kon ba adugbo je
1: eh hello hello sir
2: e ku se o
0: do eh sir
1: yes sir
2: ko ni eh aba oni ka so
0: e ka so sir ki lo ko nbele tin po wa sir
2: lata ti wa ta jo pe tele na baba baba pe ru agba
0: ah era daddy wa
1: sir
0: ja won ara adugbo wa ni awon daddy ni
2: o e ba ma po bo se pa bo ni lati jo yi papa padu esi
0: yes sir yes sir
2: eh lati bo de eh
0: ki la oyegun a
2: oyegun wa yo da fa ti po
0: ami ami ami e se mo
2: ba ma fra padu fo o na ti buruju sa
0: e se mo baba wa
1: o daruko won sa o
0: ah
2: e ga ti wa o buruko mi go
1: e daruko
0: e da ma yi baba
2: all
0: right
2: yes sir
0: all right yes sir yes sir ah baba tun de agbo meji hello
1: hello won tin so
0: hello
1: soke sir je ka won ara le gbo yin
2: oruko se mi ni baba tun de abi ona eke agbo meji
0: baba tun de abi ona eke agbo era baba wa e ku je beta
2: lata ge ge jom beta
0: eh sir era sir shala fi ale wa sir okay,
1: my driver
0: koda mo ti fe join ise kai bayi Bẹ́ẹ̀ni mo binu tan.
1: O binu tan e.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Oya.
0: Bọ́ o li obirin. A de to ti gba kuku ojo bayi. A de lo gbo ke. Awo si. To ba gbe ke ibada. Panpashi. E mo panpashi.
1: Ah lo ma lo ma da si na gbara.
0: O biri biri. Koda oju mi lo se.
1: Oju e
0: lo se. Mo fe ko fun mi ni aye. Mo fe ko gbalẹ lati osodi lo si songo. Ijo to ba to gba ton ni emi o emi o idajo temi niyan lati osodi ko bere ijo to ba to gba ton ni ko to ma lo le
1: to ba lo ma sun si
0: iyan o kaye iba ibi to ba ibi to ba gba de na ni ko sun si
1: ofin ti yin lagbara go o sugbon ka so toro
0: eyin ewo
1: ka so to nigba to ba ti gbo pojo fero to wa gbe gbogbo pampers omo e
0: wa ngbe si
1: ki lo de se pampers o se da sinu le ti to ba doti ko de
0: ko da fun awon se ni yo se dajo lowo are ni bi mo se nwo arabirin be mo mi ri ba sugbon ni wa dupe arabirin kan o mo mi
1: ah
0: o ba lo ba won pe ah awo lo fi to wa ladugbo yin
1: e ba ko si wa la won ma to je tan
0: yes ba
1: awon ma to je tan
0: awon ma to je
1: tan awon ma to je tan ara won ta fe
0: arabirin ma wa ji oruko yin
1: ba wa
0: ma wa o
1: e wa fun wa
0: ma wa gidi
1: ah awa ti do se awa gbase kai awa gbase last month gbase wole wole
0: gbase
1: gbogbo
0: ase jo bere ni
1: ajo bere ni
0: be ni
1: e ko le baje
0: be ni
1: ah
0: e le balu ije mo lori
1: o mo ko to
0: baje lori alara
1: eh
0: ogun le lana ko ba
1: wa
0: de
1: lo wa o je pe lori
0: e le ba
1: dugbe
0: e le ba dugbe je e le ba dugbe je
1: wa sere wa sere
0: bye baby
1: emi se like ohun yen sugbon ka so nkan ti an so pe ni ijejo
0: yes ke
1: nigba lati omi de
0: to de
1: won de so fun won ni korodu lo wa
0: ah eh awon aye ti gbe fun yi
1: ah won ni ikorodu lo wa o
0: mo gbe ja lo be ni
1: eh
0: se awon eyan mo gbo wa island
1: se won gbo wa ni won gbo wa won pe gbe ja lo si ikorodu rara o ko sere lo ni o
0: ki
1: ja
0: island lord oh god
1: o ki ja ama mi
0: ninu moto bayi mo kase sori sori da sori sit ni fo oluwa lodu shagun temi ni ki o shalai ni
1: mo to yan wa duro bayi
0: omi o gbodo gbe mi lo
1: o gbe e lo
0: e lo mi se
1: gege
0: ni baba mi ti so fun mi pe ohun oni fo mi paye re ah ohun lo se wa ri bayi oluwa gbe mi fun
1: nigba ti le
0: ti e ye fodo o ya
1: be fefo nigba ti ojo ti le to ni mo oni oluwa oluwa wa
0: be ni o ko re ti ni ito ni gbogbo agbaye
1: baba o
0: la sere
1: eyin le lo mi o eyin le lojo
0: won ni baba
1: wa lo mi
0: eyin le de da wa omo yin
1: won
0: le da wa omo yin
1: nitori pe ti yin ti oni ti re ni awa se
0: won ni ti yin ni ti yin ni awa nse
1: oluwa awon
0: oluwa
1: won ni ojo ojo ti oni
0: awon iya wa pada lo nu e won ni ke fun wa ni ojo pa awon iya olorun de pada gbo
1: olorun gbo olorun o ni e kete mi emi yo si down
0: bye wo yi
1: baba dada ni
0: no mi mo pe tu gba se oluwa mo
1: ah
0: bye bye
1: ah
0: prophetess
1: yes
0: mother in Israel
1: yes
0: ah my
1: oluwa
0: baba ri
1: ba se fun aloju ojo niyan
0: kai
1: oluwa fun aloju ojo yen o ko je kara tu wa ni
0: be ni
1: je kara ni wa rara je kara ni wa sugbon olorun ba mi so pe to ba de ale o le dara to ba won ohun o
0: ah my
1: baba baba wa egbo
0: my driver ah ku da
1: no lo ti e so yi e gba yin wa
0: my driver ah e ma je ki baba tu o ti pili ile lale e ma pe no ma awon ale ba ku
1: so gbogbo eyan lo nfe wa ina wa ni ba jayo la ma yo
0: amen
1: ani pe nbo le yin tin gbo ile
0: ise
1: fm lo
0: you go
1: work clearly
0: ben
1: is 080 080 38 38 42 4 0 6 0 6 4 9 4 9 eko wa awon mo yin wa nkale awon mo yin wa nkale eko je ka mo ni boya ke nigba ojo yen ro yen
0: ojo yen to ti be latoro mo ni ah martin ejide
1: ah omo mi omo mi 77 is the number
0: mo ni
1: pe ru awon ko won le ojo ojo ti won bayi apere ma so le
0: ah latoru mo ni to baba mi
1: ah
0: lagbara
1: Martins
0: Martins
1: o lagbara o lagbara wa shopo
0: Amen. Amen. Fire.

0: ijoba ihe na fe solo lori e no a fe solo lori e
1: e ba de ateju mo bi te ba da ero ko won fi le decorate adugbo yi ni orile osodi nbi
0: ejo ojo lo de tun nro yi
1: e mo ke yan da adugbo ke wo pe ile re shed headquarters won le ah ah
0: ejo
1: ejo shanu wa
0: ah mo nkan to pa ni wa
1: gomina wa won ti so pe ki awon psp ki won
0: kon bere se kon sise
1: ejo
0: be na ni o be na ni layo o na o ka ka kiri ka kiri ni le ko
1: ma je ki se ni ma ja rogun aja ka le
0: compound gbogbo ni gbogbo compound ladugbo ile
1: ti
0: po ju
1: po ju ejo shanu ana awon mo kekeke ma ja raja ka le awon
0: ejo ba ro ti awon omo lewe ba nbo ti o ba je bi to mi ti po to mi kun sibe ese yen na ran ma kibo mi omo mi de ma dele bayi iye oni mo pe a je nko ese je
1: oni o ti eni so le
0: ni awon kankan ta gbodo buso mi fo mo ti mo sanwo opolowo
1: abi be ni o sanwo e hello
2: hello
0: hello sir
2: hello sir rama
0: yes sir oruko yin ati bi te tin pe wa
2: eko
0: yes sir
2: eko eto
0: yes sir da yin lo sir
1: da yin lo
2: come
0: in
2: Taiwo
0: Ibisode
2: lati captain
0: oda no ba Taiwo lati Ibisode era sa o
2: yes
0: e pele sir yes sir
2: yes ma
0: yes sir
2: adu awa gba mo ko cricket en bi gan ni
0: oluwa seun
1: seun baba
0: ni Ibisode ni bo niyan
1: ni olota captain
0: olota
2: captain
0: olota captain oda no sir
2: abule gba
0: sir abule gba oda no sir
1: seun baba wa eje ki won gbalẹ lati osodi lo sango ijo to ba fe to ba fi gba ton ni ibi ti le ba su e si sun sibe won ti da ro je keji ko le bere si mule ko bere si se nkan temi wa so so ti wa
0: poju emi de wa ri pe awon ijoba wa na won gbianju
1: won gbianju
0: pe bi omi se n to mi se lodun ibayi akiyesi ma ti wa fa won na won ti wo bi to ye ki be ni ibi ti kana gbodo wa lodun to nbo ibi ti gota gidi gbodo wa eh anu mo ni mo so akiyesi won niyan lodun bi asa won le wa ni observation ejo gbogbo nkan ti awon eyan ti te
1: my driver
0: yes ke bo se ti joba ijo to ba kayan la
1: lanji kuku
0: ah bo se ka
1: ni ani to ma du mi ni lo bi ani nkan ba nkan ya ni no ki lo de eyin go e da lo wa ra yin
0: ki la nse
1: e ti ba du gboje e ti ba du gboje
0: o te like sintune yi
1: sita toto ni iyan kan mi o le je ke yo ba eko je
0: won ni ba
1: se ye yin
0: possible
1: o da
0: it's not possible
1: it's not possible
0: it's not possible
1: it's not possible
0: baba wa taiwo ibiso de
1: lati lo sa captain
0: won ni wuro lasi oye toro
1: won ni ko se gba won ni won se gba won le pe moto wole
0: gbe jade baba wa na ma wa tun gbe yin na la moran ni odo yin yen na lohun na pe ibi to ba ye te ba le gbe ju gege bi cd cda cdc se mo ko ma wa london awon eyan kan erin kaakiri bi te ba wo to ba ye ke gbe awon kokan si te le fi ran adugbo lowo boyo mi to wa ni titi to le ma lo si
1: environmental to ni ka ma se inu mi
0: dun no ko to
1: oni kaluku to aye ka e se
0: ko to aye ka se
1: e ba opa pi

0: Princess Olayin ka ni gba loruko temi.
1: Ah, my baby.
0: Princess.
1: My baby.
0: Aki oki oki o.
1: Omo. Ori to ka ni ji loki. E ma dara po mo alose to bo lagbara Olo. E ja to adugbo wa se o. E ma ba adugbo. Ma ba adugbo je. E ma ba adugbo je.

Lagos money shoe.

Ọ̀tún bọ̀ yẹn náà kó náà wá sórí ètò olùṣèwádìí kó lè dá à ń bọ̀ náà.

kaabo pada eto ki lo nsele nto esiwaju ni le ise wa Bond FM 92.9 mo ni bawo lo se nlo lodo ti yin gege bi mo se so kin to lo si eka ipolowo oja ni le ise BS Media mo ni akoko ta wa akoko ojo ni awon ti a wa fe ba soro loni ohun ni awon ti won ma gbe omode sori okada pe oya olokada lo gbe omo olokada lo ba mi gbe omo awon na la fe soro ni pe lakoko yejo mama ati baba eje ka wa nkan mi se nitori pe se mo pe tojo ba ro bayi otutu a le wa fi omode a le fi wi agba koda lakoko igan eni ba larugbo nle ori toke o bawo lo se ye ko se pe larugbo e ko toju e nitori akoko ojo orisirisi nkan lo ma nwu jade bomode se nwu ko be na mama se kata be lagbalagba mama pariwo orunkun o eje ka awon mama ton ba ti dagba yin ejo nitori olorun ile la ni ka mu wa fun wa ile la wo akoko la gbegbe wa la fi wo pe ti e wo tojo e ba po to ba nro ti won ba ni kon lo gbe omode wa omo ton ti gbe lo si lewe Olorun aku je ka won omo isorire tori kan le isorire na ni gbogbo kirakita sugbon lakoko tojo ba wa emi o ba ni eyin obi gangan e moju to awon omo yin te ba wa ri kojo ipo laaro e je ka won omo iduro nle nibi to ba je pe dodan ni won gbodo ogun okada ki won to lo sibe o abi kan wo keke na pe to je pe ojo ona yin olomi repe tojo e de ti ka won omo le e je duro a ni foju sun kun omo orire yin duro da won mi won ma se dodan ni o ti won ti olorun ti ko mo won ejo ele la mu wa fun wa bakan na ni awon mama ton wa nle eja ma bere won o awon mama eja ma bere won awon awa omo ngba mi ale ma le raye lowo awon mama wa ose mi je ose meta awon mama mi de be gbe phone le won lowo koda mama ti fi sabe pillow ko si ko to ko won ko sene ta feran si won sugbon la koko ojo eje ka lo ma ka ma gburo won eni ba ni agba boya iwo aburo to olegbon agba ton ti daru eja bere won e je ka bere fun itoju won e je ka ranyan si won e je ka so fun won kon ba won ra won nkan ki awon mama ma mu tea ni tea e ba ra tea fa awon mama ki gbogbo e se kini ko ma gba yaga yaga lara won ni kon ma mu tea kon ma mu mi gbona lakoko kon de ma logun to ba ye kon lo ke de ma ri pe n bere alaafia won ba se n toju awon omo wa wewe ka ma toju awon agba wa na lagbara olohun a ni daamu ele la mu wa fun wa lori eto ki lo nsele lojo tuni gbogbo nti e ba ti ngbo wa te ti ngbo le ise wa e mo pe ta wo ba ri awa oni so akoko ya akoko otutu ni o gbogbo nta ba fe je na ta fe fomode je ta wa gan fe je e je ka re po ngbona yeri yeri yeri e ko nse pe ka ma je nkan tutu abi ka lo ma mu omi tutu akoko o nsa akoko teyan e ba nwo kini e so tutu so ni block inu e jo ntori olohun bara wa ba ti eyi ji pe ba ta la yi yongi ara wa bo wa dara agba na lojo kan o tori awa na awa goke agba lojo kan oke agba ta ba degun ko ni jabo mo wa lowo la se ledumare koko beju ni pe awon omo wa ton lo lewe e ja ri pa toju won akoko ta n gbo mo sori okada kan ni le nitori otutu e ba ni ewo cardigan ewo gba fun won otutu yen ko si ni ta tegun to n fe nitori aya omode agbara olohun a ni na wodi lawon omo wa lori la se ledumare oba so ele la mu wa fun wa lori eto ki lo nsele loni to ba di rose to nbo lagbara olohun e tun ma pade wa pelu akotun eto mi ati to nsele lagbegbe wa e ma wa ja gbagbe o ba se so pa koko jore e ma ja ma dale tojo ba ti de pe ojo lo ti nro yi o ya ke dogbon lo gbele o lo egbe le yin yen na lo ma lo duro si e be ni ngba tojo ojo keji ba ma de be a da omi yen pada sinu le yin ki se pe nkan to nsele ni e tori pe won ni omi ko se en to le de na momi omi ma wo na lati lo ni awa na de la le waye fomi to mi o fi ni gbale wa olorun ni je ko mi gbale mo wa lowo awon ton dale sojo agbara gan ai mo ye ona ile mi to mi ti gba mo won lowo ba de ola fate pe mi ori to ke o ni gbogbo odo awon ladugbo won boyo ni pana abi nkan ni o ni gbogbo be bayi kiki omi olorun ti e kokko ere lohun pe ere lohun pe mo ni se gota wa lodo yin e ko gota ni se kana wa ni gbogbo e lo sa so ni o ra salaye ejo nitori olohun omi ko se en to nde na mo mi o ba dale ju soju gota awa na lo ma pada gbomi e wa ba ejo nitori olohun adupe lowo olohun be se teti si wa loni to ba dose to nbo atun ni pade ayo adupe lowo le se bs media e seun popo ojo ni tin mama wa folashade kadri mo dupe lowo yin otun ba elugbaju
how far now you day? Show you now rain abi na why do you carry you commot? Anyhow, sha. Apa de ayo. Princess Olayinka ni mi aloruko temi. Adupe be se nti ti siwa. O dabo.

Latile Shed Bond 92.9 FM. Eshe Beshe Teti Siwa Ekwi Kale. Lodjo na gan ni ya tunjin ti eti okubo. Lẹyin ti o ti pari awẹ ti won yan fun to si lo se itore anu bi wo le esikeli se ti ni ko se nigba ti won de idiko moshalashi oko bosi to wo daku awako ati awon omose re se titi oko osise gbogbo awon eniyan sokale won ba won ti sugbo ko sise ni asiko yi gan ni kunle rin jade lati opopona ajigbeda o nbo ni diko moshalashi awon eniyan tuka iya tunji na kokko sa ki o to wo ni tohun daada ti o si ri pe oko ohun ni ara re o gba o sumo o dimu ki a o tun gele ori re o lo mo kan re nidi o si be awon eniyan ki won ba ohun da takisi duro won ran lowo lati gbe kunle sinu takisi na o di odo woli esike nile ijosin won ti o wa ni opopona dami ngoro ni olateju mushin leyin ojo mokanle logun ti kunle ti gba awe pelu tulasi ti iya tunji na o si fomi benu iye kunle shi o ranti ohun gbogbo olakunle dupe lowo woli esikeli o dupe lowo iyawo re o be ki o foriji ohun ise isu ni o tun ki fun suru re to ni woli esikeli dupe lowo olorun pe o mu ki awon se aseyori si rere o dupe bakan na lowo iya tunji fun suru re gege bi ohun ti so fun pe suru lere bi o ba le se bo ba je obirin miran ni a ti sa lo olakunle ati iyawo re wa sabule won oro po nile onisegun ti iya kunle mu lo laaro ojo keji bi o ti le je pe o ti lo so fun isegun na lati ale ana pe awon bo laaro yi nile babalawo ni kunle ti gbo pe bi npe ki nsomo ajasepo baba to si se ogun fun ki nsomo ajasepo o ni gbogbo awon eniyan ti ohun mo lo mo ajasepo ko si osika ninu won eniyan jeje ati enire lawon omo ajasepo onisegun na ki nse yoruba omo ile tapa ni ona ilu bida lo ti wa ki nse ilu bida gan ni ilu epapa okan ninu awon abule to wa legbe bida lo ti wa nigbati o sawode ile yoruba niyin ni won gba lalejo si ilu ajasepo nibe lo ti so ara re di ewe je ajibo ogun soro ki nse be loruko re idakogi abudu karibu loruko re ayoka alarinrin le ngbo lati le ise bond 92.9 fm gbogbo oro ti kunle gbo yi lo ya lenu o fi itara bere lowo babalawo na pe bawo lo se mo gbogbo re be ko le ye o ogbere ni o gbogbo irin re pata ni mo ti wo ninu ikoko mi aye nile awo mi lale ana ti iya re ti wa so fun mi pe ohun mu obo laaro yi gbogbo oru ni mo ti fi se iwadi ibi toro na ti wa ju gbogbo re lo baba lawo ni bi arigi segi ba segi tan ori ara re ni fi ru be ni bi awon losun losun ba lo osun tan
ara won ni won ko fi dowo bi okiti ogan ba si jin a ti sori ara re eni to se ise na yo foju ara re ri bi agbalagba o ba ti ju lati gun ketekete ketekete na ko ni ti ju lati gbe agba lole boya won ti gbagbe pe ibi ti muni muni wa ibe na ni gbanigba ni wa ibi ti un pa o wa ibe na ni un gba o wa be eyan ba si mo nkan toju o ye ko ma ranti pe nikan be to mo wa.

eri ayipada rere lati ri pe eto gbalumo ohun kiko akitan to wa laye ti oto e ti won se fun awon olugbe ipile ko kese jari ijoba apapo dawo ko lori sisamulo awon ofi tutun to le sakoba fun oro aje lori aye lukara bi ajere ijoba olede Ghana ti sun abewo to fe se si olede South Africa siwaju latari ikolu ewifalejo ko lo ti won se ni South Africa wa yoro yore lekrere latenu abiodun folorun so gomina babajide sanwoolu ti seleri o idasi imo ero pelu ifosopo pelu ijoba apapo lati ri pe omi to ndarogun ati isele ekun omi lojuna Lagos Kalaba orodo olomumi gomina soro eni ile ijoba to nbe ni marina ni ilu eko nigba to ngbalejo minister fun ise ode senator David Umahi ati awon olegbumo asofin to ri si oro ise ode latari ekun omi eti won ni o je dodon ko sele ni ipile ko tori pe aro mi salegbelegbe ni wa o gomina sowo lu salaye pe ta ba wo ile ti ipile ko ni ko to ida kan ninu 100 ile ta ni ni Nigeria pupo ile lo si je pe abetu ati ese kuku re omi ni o otute si waju pe gbogbo awon nkan yi na lo fa ti asimani isele ekun omi wa nipa bambari e ni awon to ndale si aye ti ko to to ndi ko to idaminu awon gangan na ni gi woroko ti ndanoru aro woroko ti ndobenu lori oro ti Lagos Calabar Coastal Highway gomina sawolu ni pe ijoba ipile ko ti setan lati fo so po pelu ijoba apapo lati ko ko koto idaminu si awon egbegbe ojuna na lati ri pe omi amada gerege bakan na lawon ti ra awon irinse to dabi katakata eti won fi ngbalẹ ko jona na le wa ni mimo toni toni ko le bati agba nlaye mu saaju ni minister fun ise ode senator David Umahi ti salaye pe won se ojuna na bi pe ko le ma koju isele ekun omi to ba fe wa ni ori e fun ogun odun ogbon odun gbon gbon ba na ni toke o awa benu atelu awon to ngbe kiri ori aye ka bi ajere bi pe oju ona na lo fa isele omi yale to nsele ni awon abule ati aroko to nbe ni agbegbe na pe iro patapata iro gboni won si seleri bi won se dabobo awon ilu kereje kereje to nbe ni agbegbe oju ona hun ajo akole akodo ti ipile eko ti salaye pe eto gbalumo ta won se lowo lowo bayi patapata ti aja nla mi ni o awon ko gbogbo okitile to nbe ni aye ti ko to ni ipile ti eko gege bi eni si o je iga won omowe mu iwa gbadege sise so

0: ọlọrun ọba wa baba tọjọ wa doni ta tọ fi lanfani adu wa lere eto ara ile waja ile ise bond fm 92.9 to wa ni gbogbo je ari ni keja ọlọrun cheun fun wa lọpọlọpọ ah ti gbọdọ po ore ọlọrun mọra abi ese eledumare ọba lagbara julọ adupe ti wa o ọlọrun ti rin wa lọwọ ọlọrun ti ti wa lẹyin ọlọrun ti opara lẹyin wa ọlọrun ti ba wa chen gbogbo gba gbogbo asiko ọlọrun agbinga o adupe lọwọ ya wa ọmọ ba deni ke wuro la degunke ọmọ adu baba ti we wo ogun baba dani ko ta baba dani ko ya baba dani ko ro baba dani ko bere ye ọmọ adu awaye ni mama ni man ki won le ke oro mi la baba to doloko to rin loko to joju konko lale do ko ladu awaye njo si mama e ton ba ko aji bayi lagbara ologun ba ah baba yin pe o okay te si n gbogbo lagbara ologun ba e ni jabo adupe lowo engineer prince adiyemi oke ọmọ oke wele ti opara emo alache precious paint alache hansel petroleum alache letra park valley hotel alache letra ebenezer hotel to wa nla jinle ina oni tan owo yin o lagbara ologun ba e ma mo che o e ni chin che o e ma mo nowo ni won ni bi egun ba loju acho e ma njekun ni owo ma jekun repete so lowo ni lagbara ologun oba e ni neke neke to mi ologun ni para leyin adupe o lowo awon igbo egbe wa to npe ni egbe oke ngilobu e to je egbe ti awo mo oke gun ta nche leko e je ma ki are wa Alhaji Rashid Afolabi e je nki igbakeji are dile abegunde e je nki akowe lukmanu tujani ki nki akako Mansuratu Aziz ki aki alukoro teri ola taiwo lai ani gbagbe engineer gani owo labi ti won je lai waye oke ogun akowe owo ni won gbogbo patapata na laki o e je won eku aduro si wa omo ba olalere agbe omo ba ilu le baba to fere ilu ebi kasi nke mo ki o e to bo pe fun alagbara ologun oba aki awon agbagba to wa nkale baba wa paese olubi akin yo be la se ki awon igbon to je pe won tun ko egbe nebo tele ko to kan agbon ta wa ni enu re bayi reverend mu ade konju akin yo reverend jade emi agbagbe yin igbon patapata ne laki o akin le mo mu ope lo yero ye dogun baba oke futin gbe chacha o ma wa pade ngbogun yi sa pade baba Alhaji Saladin ayu kunku baba o kaka akan one o o ma wa pade gan o na gbe chacha gbogun patapata ne laki o be tin wa pade patapata akin yo eyan mo oke ngogo tokun ni e to je pe e ti wa pade sugbon te nle ro kan lojo kan pe to e wa pade ologun oba yo ba wa fisin lokin ke le ma wa pade ni tori o ti ko je pe njo te ba wa pade le da ba ti o mu ilo si waju ba wa loke ogun tori nkan ta ngbe ti npade ilo si waju oke ogun ilo si waju awon oluwa ni bala je o ti joba nu awon oluwa loke ogun ati pe ba ti gba na ke toja ti gbogbo oto so yuke na e ti o bi oche awon ti a ma jiro nbe pade ni ologun oba loju ni yo ba tun awon oluwa se lo gbe awon oluwa lo soke gbogbo apata ni rile adupe lowo gbo yin o adupe won je olalekan leko mi abere gbolohun ti gun yen gbogbo ara agbara ojo ti ba ija tan ti gboju yen koja apa keke ma ti orule na binot eni mateni keje avid marija tile fun ide won agbalagba omo fakore de ayinde ni mi lagbo leluko ton gbo lu ijo meso mo ki pe e ka le o lorde yi o
1: e ka le o gbogbo eyin omo ko oke ogun patapata se ode ndon se gbogbo en lo ni me lo me lo adupe lowo ologun oba ẹyin emi ọmọ pe ibi ara papala abẹtu ibi gijala abẹkun ojojo kan o ni tọwọ kọwọ manaja ọmọ ara yi o ni so wa lokun bi ọbọ bẹẹ igba yi o ni gbari ọwọ wa sọna lache Edumare ebeli ọjẹtọnde ni nkiyin pe ẹka alẹ o
0: awọ ọrun fara bi ọjọ pe o
1: bẹẹni
0: anoyin ọlọrun wa lojun baba wa Pastor Joseph Adebayo Adelakun baba yewa ti bo imo si amone tete ma bo baba ton ti e po rin kan ti ton kan jade ama ati gbe jade ri eto ile ri eto ile ti koko gbo iyan olorun ni nla ti dupe nitori pe ala ti mo ri olorun oba
1: ta
0: ton gbadun ile ka fi chara ni di ka fi yin olorun wa logun.

0: 15, 10, 0, 7, 0, 40, 60, 24, 23. Precious faith. I said that we go back. What on that?
1: Ale wa jale ro ze ngbadon o bon de fm la wa 92.9 be ni e do fe so wa po to kari aye ibe la kan jo mo je to de o wa nje jo be ni nke ke tin komi lomi no mo so re le lori mo se ri akoro pon e so ba mi so re leyin re ti won ke sara si mi ge ton lu mi lo ko e leri nke ti mo so ni wipe ah oro nla mo so oro nla mo so ju abe ni ku oro mo si so bi oro ti ri lokan mi won ni o da be wa ko so wa awon eyan lati gbo kisi ati pe won gbo lasen bi kiti ki won gba
2: to
1: olorun ba lojo ni odowo re o
2: olorun
1: ti rin ni lowo oba tin tin leyin olo e ma para leyin wa aton de lo ni aton so ru e
2: ori
1: pe ibi ta bayi today lo se to koja ni latan gunle
2: oni ka ton bere
1: kini ni nko mi lomi na
2: be ni
1: ngba ti ma so lere eto yi pe eh awon nkan mere mere nbe ti olorun ba to da fun wa ni oke ogun ayen ti o de be ti won mo npa e oro ke boya nke nkun oluwa lati ni ama ino mi don lere oro afa ti mo so lo se to koja ki agba afa ni so nipa yi pe awon keke to je won alumoni ti won wa ni awon apo oke oya pe won ti chin wa si odo wa ni ipinle oyo ti won ti an wa nke won ni aba bi ti an lo lo ni mi po so kini kan ti mo duro lere e ni ose to koja mo ni emi oko pe kan ma wa nkenke na lo in so pe to boya ti abari nkan na lo to je pe o je nkan to le dowo fun wa ka ma chamulo re ama kini anfani ti nkan ni nche funu
2: kini nche funu
1: je ki se pe iwon ba awon eyan kan ni won ke mu nkan ni to je pe o nje anfani re e gbo nkan ni baba ni so o ye ngbo won si eri ategun ni won ni nkan ti won yo na le ni won ni million repete ni won ta million repete ti won ta ni won ni to ba ti ayo kan ba ti ko won kini se awon ti won je alolupo okada ti nbe ladugo ni won ni to ba ti le gbe akoke ti won gbe lo sinu oja egberun mejila naira ni won ni awon ti won je olokada ladugo ni pe won ri egbelemu ko owo pe owo ti won ri million million ni won ri e ni awon ti won je awon alolupo okada ni adugo ni lase ayin to ba ti le mu ki awon ti won ba gbe oja kan ma fun won ni egbelemu ko dadaju egbelemu ko owo to po ni won ri
2: ni won ri leri e
1: nbo ni awon ko owo mi si abi olorun lo didi da ilu wa nbo olorun da ilu wa o si fun wa ni awon kemere ko si nkan yi to olorun fe ka fi awon kemere mi ni se yi bi se pe
2: ka
1: bi to lu wa se
2: be ni
1: ka fi mu ida ba wo ba ilu wa ka fi mu ida ba soke ba ara wa gan ni ta je omo ilu omo ilu melo ni njanfa ni awon ke won ni leyin an alalupo okada ti won so pe won ba ogbe debe bo ba si je pe awon alalupo okada won won ba mo nke ni to mo pe to kini ni owo nla ni to je owo bowo awon ni ni do seri egberun meji la jo ngba ni ati pe gan o ye ka pe wa sa kiesi ye tori pe to wa je amu yin ne iwo awon alalupo okada to n gba won gbe kini won sa mo po won wa kile ti awon alalupo okada to ba ye ko omo ilu to to ni won ti won fi oke won ji ti won fara won ji fun ilu won kile ti won o pe won nija pe to kini nkan te n wa igan kile fi n se kilo ti te
2: fi
1: n wa awon nkan kan si n be to ba gbagbe kolon ba wa dile fun amuneji wa ne eni won ba wa gabriel atanda okun ade adegoke arije tele oye baba ni o wa kusaka akiran ilu e ma dine wo nji o meso o da o gegun ni pe ti abale re nikan to gbe oni kusaka pe wa kusaka nji o meso nke bayi nke bayi nke bayi ni o chele si mo ro pe eni ti opolopo re to ba ye fun won ni lokan lati pon fe che ru e o che won lowo che won le egun eyin lati pe to won o gbe awon ti n wa kusaka wa si ji o meso lati awa kusaka tori pe awon nke to je nke mere okan ji o nbe lai ti ri cement to ye pe ba ti n lo ba yo ma kusin le se ni oni o che nigba to ma n so fun yin be an ro ko ba ye o ma ri awon okuta tẹ́ẹ̀kì yọ máa dé bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ńgbà àti nǹkan tó wúlò fún àwọn nǹkan bá fi ṣe àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá tán dé àwọn ibì kẹ ẹ tó máa kẹ epo lójú omi lọ
2: ni
1: ṣùgbọ́n ń jò látòrí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé yọ jẹ́ àwọn èèyàn wa gẹ́gẹ́ tó jẹ́ ọmọ olúwa gẹ́gẹ́ tó ti jẹ́ onímọ̀ àti tó tiẹ́ pẹ̀lú òótọ́ torí èmi ọkọ̀ pé ká má lo àwọn nǹkan mèremère tí ọlọ́run dá sídọ̀ olúwa àbí ká má ṣàmúlò ẹ̀
2: ṣùgbọ́n
1: báwo la ṣe fi òótọ́ ọ̀nà ṣe tó fi jẹ́ pé yóò wúlò fún olúwa tí ó fi mú ìdàgbàsókè bá ìlú wa tí ó fi mú ìdàgbàsókè bá àwa kọ̀ọ̀kẹ́ náà ta jẹ́ aráàlú
2: àtàgbègbè wa lápapọ̀
1: torí mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá ní lọ́pọ̀ ọgbà èyí ó jókòó sí eré àpótí owó báyìí tí ò ní mọ̀ pé owó lọ́wọ́
2: àbẹ́
1: lọ́pọ̀ ọgbà èyí ó jókòó sí oúnjẹ báyìí tí ò sì ní mọ̀ pé oúnjẹ lọ́wọ́ àwájú tèmi ó sì máa pa ìmọ̀ ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ̀ ọ̀gá lọ́jọ́ ni kó gbogún ìmọ̀ tó péye fún wa báwo la ti fẹ́ ṣe àwọn ìlú tí wọ́n ti ń wa kùsà yìí ẹ̀yìn wo lẹ́mọ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn owó ní ń jẹ àǹfààní àwọn kùsà tí wọ́n wà ń bẹ̀ tori ngba ti mo gba awon owo ti won ni nbe na kin te ba mu nti odu bi phone yi lowo te ba mu na kin ti won gba te ba ni lasan won to won so iye to je te odu bi phone ti mo gba won ni o ke ti won wa ni won ni bi oko ba si na phone ko le ti je won ni bi o ba si na computer ko le je won ni bi o ba si na oko ko le rin awon ti won wa na le ni o oni mi won ti nlo to kan ra ken si ngba te mo nlo ta fi nlo ta ni ko musa kan de ko le dada ki la to fe ba nosa mo ngo ko sa to ba wa tan e ki la fe bi chanfalu funlu
2: be ni
1: awon kan ni je owo ni awon kan ni gba awon kan no je onimo to je pe won mo npa ni to je pe awon lojo nle de awon pelu awon to n wa
2: kusa
1: awon ni
2: be ni
1: tori pe opolopo lu ti won ti wa kusa emi ori anfani ah emi won wa nlu yi
2: won wa ndi ko
1: ni ko le
2: won wa o
1: ki la anfani e se bi awon wo lo ngbo we
2: ah ni kankan
1: mo no ko we si mo le ko we si ebi alenu lorun lu ni won e wo ah
2: ba bi won dakun
1: iwo lowo eni ka ti bere ewo iwo na so mo awon oloye ilu to se ma nlo lu dada
2: mo so mo won eh nbe
1: nbo
2: so mo won ni aya
1: nbe nbo si
2: ah ri na ri le
1: bo ti wa nno gbogbo awon oluwa loke ogun ni ati awon oluwa npinle oyo ton tin wa awon kin won ni kini anfani ta nje nbe kini won fi nche olorun didi da kini fun ilu fun ilo si waju ilu ni ama ni odun kan eh an soro nipa awon nke meremere ti olodun da si jiume so aso npa cement aso nipa awon okuta wewe so ton fin se yoyo
2: okuta ye bi
1: so fin se yoyo
2: be ni
1: eh aso yi ne yato si okuta ye bi ti pe o n de bere bere bi golu tan so aso nipa ibi ti epo wa irisi nkan la so baba kan de pe eh eni kan ko de be so mo ti ge npe ni kan o de be ma so kini ke pe ara nti bibeli fi so pa pe awon yin mi nchegbe
2: nipa ti won ni mo ni
1: awon nke won ni olodun didi se lojo ipe ka le lo fun ilosiwaju ati idagbasoke ilu wa ni
2: be ni
1: ati idagbasoke eni kokan wa na jugbo nti egun ti won gun ni pe eni ti o ba wa lona ti oto ti nkan o se en to ba le chamulu e bo ti ati bo ti ye to pe lati mu idagbasoke fun ilu ah ah acheye ni o se
2: mo
1: ni nkan ti nchele ni ni gbogbo ilu ton tin wa tori ilu po ni ipinle oyo ton tin wa kini ni eta ba ri la ri eta ba mo ni kan la mo
2: be ni
1: anfani wo le nje nbe eyin te je omo ilu e pe awon ti won je ile ilu jo o te je ko je pe won kan fi boya elo kan won kan fi bo awon baba lowo ni won ba wa nkan lo nti won e te a je omo we e te jade to je pe eni mo e beere lowo awon baba ilu e gba lowo won e chewe elo no ma mu wa ti o ma ki la nkan to te che si lu gan ti o mu ki lo si waju obalu gbogbo nkan won lo ye ke gbe yuke che je apo aro ati odo fin no wa wa nkan che
2: Ah,
1: judgment you can make igbese o tori pe ta ba ni koke wa ta dakita ken wo re yo pada ken wa
2: tori ngba to
1: ba dak gbawo ah yo ti pada ken wa ngba ba dak gbawo ori gbogbo na pada ja si oju chewo chewo yo pada ja oju yale yale yo ja gbogbo oro ti gbadu ogbo oju tapo tabo wa yo pada ja ti lu ba da lu ba gbogbo apata lokin olodun je ti aburike lokin wa ara liwaja le ngbadon bo FM lawa 92.9

0: ara le wa ja nte si waju se gbagbe pe te ba ri oda kan to ko precious minutes la ti mo pe
1: oda oke ogun ni
0: be ba dile to ra kan te ko pa value te dis la ti mo pe ile to ra ya toke ogun ni be ba dile epo kan te ri to ko hansley petroleum si lara abi won te se aye ko le epo ni pada ama ngba ti e wori si te ja nte ba nbe ni hansley petroleum e ti mo pe ile epo yi toke ogun ni mi ta re si ma npe pe pe tori pe awa ki yin eyan je aye si ni gba kan bo kan nu be ni be ba ni ne wo che loke ogun ba pajulo en te je ti ijoba bile iwajo wa ni oke ogun pile oyo te ba ni ne wo che ile itura ibi nsa hotel wa ni lajin le ile itura ibi nsa hotel si re ah koda be ba npe ile ati ibojo gbo yo gba te fun layo olohun sunbe oni koda ina ndo ni bu ya lo balagbo ah oroyin oroyin
1: arin tun bun lo si wa
0: arin bun lo wa koda o si lu ti lajin le osan mo ere egbinju e de be loni ile itura ebenezer hotel e gbadun ara en dada be ba lo nti newo nbe e ku awon yen ti won wo sibe awon yen yo ma royin ni pe ah eni yo fi aje wa ngo tele lo si ilu e lati oba se nawo olohun bo loju eni yo to oba ru en to je alase ato datle ile itura yi ati bu ile ise tokun yo ba ru lagbare ni engineer prince adeyemi oke omo oke were ti opare mo akin akin yo ebe la kan jowo je to de ka to lagbere lale agbodo ki eyen wa eni wa egbon wa mama wa anti wa eyen yin eyen la eyen
1: dada
0: iya ti e fi toro ya ati ti e fi toro anti e to de fi toro egbon ah mama wa iya ji o meso mama wa chief mrs lucia bola Eniola omo faleti
1: omo faleti
0: ni jio meso
1: ni gboro jio meso
0: mama akin akin yo ini gangan gangan ne lojo bi won
1: be ni
0: omo ile olukotan ni won bo le je pe omo ile jabata won ba binu ba ti ki won lo si ile olukotan ti gbagbe ni pe teni teni ba ko jo aje ni pe sodo
1: ne
0: mo fi so pe nitori ogege ohun ororo
1: nitori aje ohun aje
0: sori ki ororo ka lo pe baba omo eye yi omo ni ma mu lowo lo mo se ni ko ka re ile iya re mo se mu lo si agbole olukotan tori pe nto kemi gbegbe ni
1: teni teni ba
0: tori de
1: eh
0: o la ni soki o ba mi dogbo ki awon ogelende ton ma binu
1: gbogbo eyan mo gelende e ku orire orire tani orire ayeye ojo bi iya wa iya ji o mama mi eni ola omo paleti o ma ni mo nki lowo lowo e ku orire ase isamodun e ma sami ase e o samodun loruko Jesu Kristi omo gelende won gba le baba re lo ogelende oko re ko lasa oko leke tokun tokun oko won dia tohun terin rin oko gba won dia teyin funfun na lenu omo olorun koko to be keji pa e to dudu eni abini bini tun ni se ogelende oko re ko lasa oko leke tokun tokun agba to ko fuja tohun terin rin oko gba won dia teyin funfun na lenu
0: adupe o
1: adupe
0: mama lagbara olorun ba e rogbo
1: ase
0: olorun ba lojo ni yo to ba da yin lagbaju bayi
1: lo
0: gbogbo be ti wa wo ke dagba ke dogbo to e ni mo sari omo agbara olorun ba o nje omo yo jine fun ije
1: amen
0: a mo ri yin gan iyaji o eyan eyan yin ni eyan dada
1: ni
0: olorun ba lojo ni ko ni kuro emi ni
1: fun wa
0: e to bo pe fun wa olorun bi e ba anti bayi yo ro ko mo ge ton ni won olorun ba yo wa da yin lagba ah ati fine laye adupe gan eh olorun ba yo so ba da yin lagba
1: amen
0: a lo lo ni a to pada le simbola chain ma lere tun eto eto ara le waja ki olotu wa ola yin ka ni boya
1: omo ba ni
0: be lasiki awon ti ojo ise ne be lati ri eri to ke adeniji afam ti o lai oye lokun nrc akin ne o be la ki gbogbo awon ti ojo ise pada adigba gbe gandia to be lo aya ba chiru achi ne gbogbo yin pata ne lake e ja lo ni ka pada resin bo la che mari ton ji olalekan le ko mi 08098444710 08098444710 le ba mi so tabi ke ton lo 07088100154 07088100154 ton ji olalekan the charismatic representative ni dagbere pe a to pade lo se tin bo la che mari le reto ara le waja ire o
1: bo si je mi na le fe pe e pe mi seri 08100733466 08100733466 Ebel ojetonde ni dagbere fun yin pe o digba kene

Oh, yeah, I'm a boy.

I'm

0: ni ka play
1: o ti ba so la fe
0: ibo obini ka play jo
2: seyin le jo ni en ti ro en te pa e wa nda soro ijo
3: ah de ro nke lenu e emi ti fan anu ijo ale oni e da yan mo
0: o be le o ki lo fa to to mu
2: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni be gi loju se o mo lo gbogi baba agba dura mi gba mo so panu
3: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte koloba mo bo lo wa ara tita oro si so mi n gaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni teyan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gbogbo apata la mo wi pe alaafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburu wi pe awon ni faisan lugba
4: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo kabe aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ni apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wipe aisan tabi arun lo nbo nu agun ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ade o ma jani elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan lo ma ma fi pipipi nu agun are to ba tin lawon kan bayi
4: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo tun ele yasi number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni lu ikotun lekun
3: baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju rewesi okan yin na ke gbera fayo bayi pe ikotun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni lu ikotun e ba ti de ikotun
5: ero bani soro te le fi pe ni 08068216859 08068216859
4: amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859
3: 08068216859 ti o da ti le dogun fun boyo orin orin orin te koloba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ibitoju ati mara nipa tewe tegbe
4: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
3: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koloba ati ni di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
4: ma bo sodo baba agba awa ni number 20 amoka street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
1: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
3: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gogun ni ati se igbanse doran ni te lo mi ti ba bo lo nsa nu wa to ba gbo wan gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba bele mechanic ni elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are afi ori ko si tan ni ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo ala logun ko se ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya on ni bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni gbogbo apa oromi egbe kara oromi ati gbera gan baba ni party ayo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun o ni ja ogun angbe ni sugbe ni to angbe ni sugbe ni to ameri o andi magidi mo pe ka to ni olorun ni je keri sugbon adua laso ran ju ka gbe igbese nkan to oju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
4: si number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Lodo baba agba te ni be gloju.
1: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
3: E titi kole te ba ngbo lale e jide be ndaji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin se kebe kebe sagbadere marugo ta kebe lodo baba agba te ni be giloju ilu maka onisegun ibile to n fe we ategbo somarae lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wan judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba te ni be gbo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse fe mi bo ya gbo ara lo nte ni ara yin eni owo kan mi ni e pe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbono gbe igbese lati wa toju ara
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859.
6: Baba agba te ni begi loju opo lo ti lowo lowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to lelomi ma so pe Ikotun jina o
7: baba agba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fayo bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni begi loju
3: ki lo ndo la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so gbo birin ni gbogbo tokun to birin lo ni ta so yo sugbon won to ba won wa woju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe giloju ona abaye olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi mapaisa atarun to ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomade lagba olobo ni so wa den to ma tiro a to se afi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti dege won no ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dudu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti da ni eh eyin ba ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o da je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba te nbe gbo
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: e wa ke wa janfani ewe ati gbo gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo kino nsi o kino yu elenu wahala ti damu oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese bi wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jeje ni bi ni ele iwo si bi ni olodun oni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ni ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi tema boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbaraje awon arun kan wa to je pe ma nbaraje were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugba de yan ba ti wa ri eje ka tete gbe nse ka mo pe odo baba agba se nbe di loju
4: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
8: me ma ba agba te nbe di loju wa
9: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan ba so ejo itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pari won na ni ati so pe awon ti sise giri ojabo loke pe awon ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boyo n fori abi nfin kaka gbabi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to rayan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je talabefe afefe buku ni feluwa
4: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout e wo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba ngboko obo Abara Jero ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo to ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero ni mbi koto leko mbi
3: ibe baba gba wa ero bani so hotel fi pe mi
9: 08068216859 08068216859
7: en de wa so pe koto ju le koto ju na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nje buure tan gbera tan yoju ti ikoto idi na la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle bayi e mo abo ninu ikoto mi ti baba gba te do sin we number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ninu ikoto ikoto ji na o amare ti o
10: ha ragen ro wa wara ile
11: ame bo na profession
10: o da se won lo ori bo se rin ni ori ton te koloba o tun rin won ku won ku
11: ijo ori wa da bayi ha nkan kan ma n ba eni yi fa
12: ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbagba gbese odi ni rada owo le ori keri ki ara ro ni abo nwu ara tita ara nja ni je ko ri o ma gbaye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita latoke dele ke yo ma rin ko da bi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi keke mario a lo ra isan ti gbon ni lowo ti n da ni wole ti finish esin baba agbate ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jeru Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba agba 08068216859 08068216859 wa ka do foju nu wo ka se fi ti ta wo
13: baba agbate ni begi loju se o mo lo gbogi baba agbadu amigba
14: Eku dede asiko yo eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro Yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irinisi ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain leg chain, bold earring and the likes fawon yawo won at awon girlfriends won awon ko nko atare pe won ko ri rai please don't try to look like anyone but create your own fashion style awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church asala tu party awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo si awon shops yin awon store e le lo won ke look good ke ma dazzle Ele pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 edele tun ba wa soro lori WhatsApp bakan na lori number 08023496546 46 and awon Jerry's running gold replica to je pe e ma lo lalope to we ode to gara e ma re won lorisirisi ni ambi Jerry's and accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lo perete e le pe ambi Jerry's and accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 e se gan

0: toni toni ko si je nkan ti o se mu yogan fun gbogbo olugbe ati omo ilu Eko won ni ipele ti oro fo ilu Eko mo hun wa ni awon ti bi jare ilu awon agbigbe won yi fade yi shiro moroko shomolu marine bridge mobile ni a papa ajegunle a papa alimoso a kun ojo itire ati awon agbigbe ti awon o le daruko ti gbogbo okiri ti le ti won ko ojo si ni awon ti daju pe awon ko logon ti o si si egbin kankan to nda won laamu ni agbegbe ohun papa julo lati dena aisan buruku ko ma ba wo ipinle Eko ijoba ipinle Ogun ti kede wi pe awon ti pa lase fun awon ti won mo nipa eto ayika papa julo isele to lewu fun emi awon eyan lati defuya ti oro afefe buruku to run to si lewu fun awon omo lewe ni agbegbe ilu Ijebu gomina ipinle Ogun dapo Abiodun ni won te pepe eleyi nigba ti won salaye si waju se bi pe awon lati gbe igbesi ohun pe awon omo lewe ki won joko sile ki anfani le wa fun awon ojogbon ohun lati wadi ibi ti afefe gas ohun to tin ru wa ko ma ba se okunfa iku ojiji fun ikeyi ninu awon omo ileewe na ijoba ipinle Eko ti setan lati gba alejo edije eleri esin fun igba koko ti won si pe akori re ni pe sare wonu ogo ojo ola re latari ati mu idagba soke igba ibafe ati asa ati ise ni ile adulawo akowi agba fun eka ijoba ipinle Eko to ri si igbafe asa ati ise arabirin olohun toyin oye kan ismaila ni won kede eleyi loni nigba ti won ba won oniroyin soro latari igbaradi fun idije ilere esin ohun eni to je asoju arabirin ohun ohun ni oga leka fun eto ati idagbasoke omo eda ogbeni taori dosumu ti won gbo won akowi agba soro bi pe ojo meta gbako ni idije ire esin ohun o fi waye ti yo si bere lati ojo kokonla osu kesan ti ojo ketala osu kesan ninu gbogan papako isere national stadium ni suru lere ti won si gba lero pe yo bu eto oro aje ipinle Eko soke ati idagbasoke afejuba ati asa ati ise iroyin ni soke lati le se bon 92.9 koni ju bayi lo sheli weyanu lo se akojopo iroyin ade oluwa ade folarin okun ade luka e pade okan ninu awon akegbe mi ti o ma mu iroyin aleta wa se ti gboyin ni oro ola e ka le o e se tentete si le se bond 92.9
1: Edumare lojiri ewa fakuko
2: Edumare lojiri ewa fakuko
1: Oba oke lojiri ewa fakuko
2: Edumare lojiri ewa fakuko Nibi kakede ati polowo o se royin

Animo Kaye Abba Spiritual Therapy. Ba Batapa World Wild. 61 Santos Avenue, Abule Gba Bus Stop ni Ipinle Eko, won ni ara lile lo ogun oro, eda to ba ni alaafia, ohun gbogbo lo ni o. Agbo to gba ni lowo abiku, omi ori re ko gbodo gbe o. Amo siwaju ohun gbogbo, e ko oju opo yi sile, yo se yin lanfani lati pe won 0803-373-5570 tabi 0708-927-4444 ohun ta ba fin je ko abe we lo wa adara masha isokan o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo eda olorun o se bi o eyan ni ebe be ni omo raye ko le pa kadara da ni toto amo latari agbara teledu afiji nki eda awon omo dare hun ma nsi lo won le fi fowo ago seyin Olorun oba anu yo pese omo alaru barika fun gbogbo awon ton sunkun aiwe bi soso nile atarekun atare kan ki ko ti e labo fun ashiri gbigba adua kalamu adua.

0: nanka le adwa ba batapo worldwide ni ke kan si ni Santos Avenue Abule gba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aisun alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni ba finra awon kokoro ifojuri majele onje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase oyun nini e jawe abi were layo lagbara olohun oba anu eyin agan e towo ola bosun fi pomo lara lori ike yeson arun alalobo airo orun sun ni iba poju poto ni arun mo legun ni tabi fo ni ku fo ladide ki igbese aye da ma ni itumo kori nkan di mu lori epe gege bi ohun re olohun ni je ka baraye fowo ti eyin e sha ti pe soju oko baba tapa worldwide 0803-373-5570 tabi 0708-927-4444 alafia anyi ko ni di fia fia o animo kaye baba tapa worldwide lo sobe mwani mote te de mori regba mokpa layi anu shemi etamara ke konsi leshe animo kaye abba spiritual therapy baba tapa worldwide alafia wa o ni di fia fia o e shamiye
1: roti pe ore mi biyanju o ma da be jojo koja lori apata ti o si ni pa ni maye
2: awo dupe lowo olohun oba mi edumare se won ni gbagada la ro da gbagada la ro be eku le o ni bi kibi che ti lamfa ni lati ma gbo mi lale tuni kaabo sori eto tuwa itunyin eto olohun oba mi do ori bond fm lawa 92.9 ikane na leti ma lamfa ni ati gbo wa ni gbogbo akoko yi adupe o etite akoko fe n gbo wa oni di ai die odun ohun o ku sata ah anemo kaye baba tapa ni won so ni gbowo eto yi eje ndupe lowo won tori won ni ka fori fe ni ori tosi ka fo la fe ni olaye ai awon ni aje ele ma lanfani ati ma gbo wa ke se tun ma ko ogbon ka tun ma jo kora wa logbon ati bi tin lo lori eto yi e se o be tin tati so wa o adupe o tori pe ogbon yin teyin na fun wa ta wa na ri lo eh ope ni folohun ope ni folohun animo kai baba tapa won wa ni number 61 Santos Avenue ni lu eko ni be ni won kale si eyin ko yi gbogbo en ba mo abule egba be ba ti dabule egba te de bi bridge yen ni edge bridge yen e ti ri le epo kan bayi lowo otun yin erin sale e ti ra won olokada e le lo si Santos Avenue number 61 Santos Avenue won o pe yin debe tabi ke pe won lori ero banisoro won e gba won laago 0803373-5570 0803373-5570 number te fi lanfani lati pe won niye nje le mo wi pe opolopo eda lo dabi eni wi pe won a mo sasiri ara won sita bi an ba sasiri ara won sita letu pe won wa imoran abi ona abayo sugbo opo ta nso asiri ara eni fun ni won je alati leyin ogun tin jani be ni opo ta rin mo abi ta nso asiri eni fun ni won je alati leyin ogun tin ba ni finra eni ha be ni abi gba langba lo dakun dele ami tinurun e te n soro ara yin fun to ba je pe inu se gba ti won ba si to dabi television te n wo e mo wi pe owo takute ile n koro ara yin si be ni owo takute e dani elomi a lo ba alohun lo bo re yo si wa rojo omo re latoke dele bo mo re tin se yoro choko e bi se oko re ti nlo eni o wa pe lore o nga la lati leyin ogun ti nja ni nje le mo be abi opo yin le mo wi pe ewo nbe ninu ayanmo ewo nbe ninu ogbo ewo nbe ninu rin ewo nbe ninu nta nje abi ta mu be ni sa nje le mo wi pe iroyin te ri un bi an ba nsoro iroyin iroyin ni wa ma fi iroyin mu yan eni ha eje la tori la han mi ni bataru lotu fe awu adele aye yi to jo meta ati ropon de ro ka baba ari bi arara gbe ngori aro tin fi o so be nta mo le mo ta ni omo pe aja anu we o le bu ni je beni awu eni e foro lo to ni to n baje ki lo loro wa si o eni te n ko ro ara yin le lowo gangan te pe lore te pe ni kore kosun imu ni yi si oto ba ti kuro nbe nti oye yin nu opolopo a ma na oro are sita abi so ri lagbaja bo se lohun olowo to omo soku iya re omo larinrin eyan awa ni o se o larinrin o se o koja ahin be ni taun wi o wa so fun opo un lo yawo ni o gbese lo je o to fi soku iya e sugbon iwo lo ro li ni royin to lo ro fota to lo ro fa won awon alajulo o wa sokutan ona di asokutan wahala sele osokutan corona gbegba mo eyi gbese korisan dakun ko mama wi pe ni to n soro ara awon fun gan la lati leyin ogun nibo leyin na ti soro ara yin de awon wo le ti fara aye aye ara yin le lowo abi nibi inu kan tejo te nlo le o oninu kan abi je lo wo lo mo pe iwo lo pa ise oko re nje lo mo wi pe iwo lo mu are ata isan wole soko re lara abi mo nlo bi kan lale tuni e ki sara e ja ma fura pa sa ofura o jana aja ofura ajajin bo nle na ba fura o le oko e wo e je ndupe lowo eni sunu gbo wetu hawo be ba ri ntin ru yin loju e bere yala loju lori oja yin yala lori irin ajo yala lori ibi e fe lo yala nte e fe se e fe soku e fe ririn ajo e fe bayan se nkan e ma bere si abi bi n ba wa so fun yin pe ina njo lori omi eni nkeru e wa oni ti baba tapa ta pe ni ani makaye afa nla ni won o number 61 Santos Avenue ni won wa labule ba gbogbo en ba fe lo be e ko gba won laago number won ri 080 33 73 5570 080 33 73 5570 number baba ni makaye baba tapa e je dele ise won pa ka to ma bo ti lo e ku kale
3: baba papa kaabo se daada mi ti ati reti re kaabo se daada mi ti papa la ti ri kaabo se daada mi ti oko soso lo su pa o kaabo se daada lu de
4: asiri be lo wa awon baba wa to mu won de gbe aye iro ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategbo ni olodumare wa fe nikan je nkan lo agba isegbo ti won mo nilo ewi ategbo ti olorun fun se ni baba papa nimo kaye okan pataki ni won kini won la koja kilo doju ko olohun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lowo doju ko aye iwo sati ko si baba papa animo kaye loni ni number 61 Santos Avenue Abule Egbalega tabi ke ma pe 08033735570 legacy 08033735570 animo kaye baba papa oko meji
3: se daada mi de
2: bo ti wa no eni o mo na la sato mo so fun yin jo si mo ni ori eni a mo lana fun ni ori ni o fa ire wa fun ni ori eni ni o sile ku ola fun ni ori eni ni o ni ja siyan ori eni ni oni ja sigbe gbugbu abi amo ti ngbo mi omo yin omo ni sileya o lagbara olohun oba mi mare eyi kunrin oni saya fe eyi birin na ko ni si oko fe o nibo mo nlo lale tuni ibi ti mo nlo lale tuni re arabirin yi pelu oko e won mo bi an ti jo nse ninu ile won mo bi an ti jo manage were were were won boro ara won bo arakunrin ti mo wi yi ise battery lo nse o si tun mo ko wa ta ba soro nipa driver gidi qualified driver arakunrin mo ko wa o arakunrin gbeyanju won lo mo meta awon meta ta n rele owe eyi ko yi change wole die die die gbara ti eyawo mu ore ore yi mara gbogbo oro ko a ma so bi se oko ti nlo a ma so bi rin ajo won ti ri ko si nkan kan ti fi pa ma fu o ma se o ta le pari ija yi lale yi arabirin yi atun atoko re bi mo ti so fun yin won o ni nkan kan ti won fi pa ma fu ra won won ba toko ba mu wale asiri won si nbo won ri je won ri mu e ma gbagbe o pe nigba ti ore iwonu aye to wole si iyawo lara wahala bere o wahala de o si nti iyawo yi ki so fore re awon mejeje a ma soro ara won asi ore to n soro fun ase inu re o do si asi ore n wo bi o ti gba oko mo lowo tabi esi mu mo nika o ti mu oba nika ni yo mo gboorun ase bi okoloko bere aisan owo osimo gbogbo nkan daru bo ti n wa oko be ni se battery saja eni n wa ko fun iyen gboko lowo e o pada shobu e o se battery charger re nbe o sise re were were eyin ko yi won ba to ba mu ri mu lo le ina ni mu lo bi nkan ti n baje be lo re o dake iyawo n so fore ore ni se begbe se ore ni n ja owo won wale ore ni n fa go won le die die die ama lojo kan ore yi o ma lo ya so o ni ore mi o fe fun mi laso ore kan o de kan be ti mo fe lo mo se ha eyan be o eyan wa ore ka so lo ojo kini ojo keji ojo keta ore o da so pada o ngba ti o de jo kesan o ma ka so de won ti pari ise sara so okuku wo oko lo bi won ti sise si lara ni eyin ko yi won pari ise saso yi lara o pada o wa ko wa fun yawo yawo tojo re o ngba sonti e to o ti wonu ko board olohun si ore mi aso egan si lokan mi wa wo lola o o na le mi na ti ro be pe o ti n pe ju lowo mi o ya ma ki esara tori pe baba ki esara olohun ma je nkan buruko ba yan o arabirin ko aso wo nijo keji olo bi ti olo pada bi obo so le o won ki won kaabo ku ode ngba ti o dijo keta to wo so wahala de o wahala de arakunrin wonu aise aise mo ni agbara abi eni ti nkan kan o se tele to di pe nkan le si ninu ara to di pe nkan ja je ninu ara o wa bere si ni mo ru o iba ni an pe bo loyun ni abi ba ponju ni eleyi ni won gbeyanju le lori lai mo wi pe ibi an ro ko si ko ti e gba be emi mo la ja o aja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni mo saja mi o ah number ni mo kai ri 0803 373 5570 0803 373 5570 number 61 Santos Avenue Gabriel Egba in the Kaleshi sale pari cho lale me me aye ni o sani ti o le olohun oba mi bi mari ni ko ma so ni o ore mi awon wo lo wa nroju ara re fun awon wo lo nba soro ara re ore si tun pe ore mi sala afia o fe mo boya se down abi o down sala afia ni ore mi o ore ni daada mo ni daada ni amo kini yin seun o o na lo mo tun mu kaakiri amo si mo bi kan o be ni o pe baba mo ti mo bo o pe nba mo dodo yin iye bayi iye bayi o ni ke gba lowo re o e ti mo pe be mi na ba nlo a sa si be ha kabisi lo oko ti o ni ga ti o ni go o bere si ni ma yawo kiri wi pe ki yawo won mo ba ku ha owo ki awon ebi ndawo fun be ni won gbe yawo kiri be ni won nawo le lori gbogbo oja ti nbe shop yawo ni an ti tatan omo se o awa mo wale lale a mo fe wa danu nje foko bo ti ndanu nje foko be lo nfi nkan sinu nje foko abi oko okukuma won ti fokan tan won ti ro pa won ti re eyan ah ta le yan
5: bimbo ore e ko lanko
6: olomo ma je kin be ni to wa aye wa lara re se
5: bi ti bawo
6: ojojumo lo pin si bi bi igba ti messenger ba npi letter ile ise o sowo o fi di re mi bo se se ajo lo njo danu
5: so ti wa gbe ejo ani makaye baba tagba
7: ani makaye baba tagba
5: And you are Kayapa Fataba, Sapano, Buna Labuna, Bukuna, or Polojipuna, the Jajabi Ajere, a Wimbe, a Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, Bua, If we are to Bebe,
2: 083 373 5570 won gba lo mi aforo lagba ni mo saja mi o je aforo ti lagba arakure kan lo wa ta oko re lolobo nbe an ti ngbe yawo oje wa baba kan be se mi mo o baba yi ta ba nsoro onisegun onisegun la ba pe ki so onisegun onisegun to ba bori ni won pe ni onisegun onisegun to ba saseyege ni won pe ni onisegun e ri segun pelu ase olohun oba mi mari e segun le o e segun lode e segun ota le e segun ota odi lagbara olohun won o ni fi olu omo yin pa yin lekun o pelu ase olohun oba mi mari eyin ko yi won ma dodo baba baba wo won oni won ti arabirin yen le e te sile adua won te le adua kai kabisi olohun baba wa ni kin to so nkohun se mo le ri ore ti arabirin te nba rin ore to sumo yin timotimo ore to ya laso ah baba yi ni oko ba re re pe ah ni ran lowo wa ni da yo wa le mi ni isin o ti pe mi e yo bandana onje tora mo gbonje wa fun mi lati le oko e baba le rin baba ni iwo na to ojo ko iṣẹ ti pari lori oro re arakunrin yi ongba eto nbon die ni an ba po re o won pe edakun se le yoju bi oje bi ago merin role oni hawo won de be oku tun laya olo olo be nbo je pe o ti ro pa foju n gbogbo eyan afa nbe asiri nbe o lọwọ awọn eni ọlọrun ati woli atafa asire nbe lọwọ won eyin ko yi won pe arabirin wa bo ti dodo baba baba soju abenku baba ni wa wa arabirin kilo me merin se fun o to fi fe padanu aso re to ya lolo se nkan si nijo bayi nigba bayi oko re na gbogbo nje to nfun be lo nfogun fe si kilo de kilo gba lowo re kilo ra ngba re be la arabirin ni ha on ko ani ha baba ni to ba soro agidi le soro ni isin la arabirin ba kunle wo o bere si ni ma so lo nka lo bere si ni ma so ha ei ta le nforo ara yin lo e wo we otan lenu lale yoku ko lagbara ologun oba mi edumare ijo mejo lato lanfani ati pade lori eto e mo gbagbe o anumo kai baba tapa o wa ni number 61 santos avenue ni abule egba ni ilu eko number won re 0833735570 0833735570 e pe won wo yoju si won won ki paro won ki si tan yan bo ba ti ri gan ni baba o so ebi ari mo lale tun ni re titi igba mi ta firi atayo pade ta o salami loruko mi o ajibe n to lawon kan pe mi ni gboro aye be ba wa fe pe mi 0706943 9624 0706943 9624 titi igba mi ta firi atayo pade o de wo bi ojoro
8: ani mo kaye ara da kera bi lo pe soko ipe to mo pe so mo be ipe ko wa tutu wa na be ile se mo
9: o ya ma wa na lo mi ra nle mo da ke mo le odo ani mo kaye ara kera bi ni ko lo fun itoju to peye ide abajo ni pe ani o ja mi sami le wi atejo nke ti won ba ti foju ko ani mo kaye worldwide mo lo ti gbo lo wa iso lojo dupe ati le to se se bere tori arun agba iso kokon lo logun kokon ni le se ani mo kaye aba therapy ibudo ikisile lowo arun aitaita to damu e dalagun ara o ya kan si le se ani mo kaye worldwide
10: 61 santos avenue abule egba leko
9: ero ipade soro won re 0803373 5570 0803373 5570 ani mo kaye aba therapy
11: ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí kò sí kékeré akàn tí kì í nílé lórí abálájọ tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn olùgbé àlímọ̀ṣọ́ ìgọ́ndò ìkọ̀tún ìjẹgun ìjẹdòdò ìjẹagẹmọ ìṣẹ́rí àti gbogbo agbègbè rẹ̀ fi ń dà lọ́gọ́ọ̀rọ̀ lọ sí iléeṣẹ́ àpamọ́ venture tí wọ́n ń ta ojúlówó ilẹ̀ ilé dúkìá land houses and assets bákan náà ni wọ́n tún jẹ́ developer tó ń báni kọ́lé ìbẹ̀rù ọlọ́run nílé-iṣẹ́ olóyè múrísíkù àpàọ̀mọ̀ fi ń báwọn oníbàárà wọn ṣe àwọn tí wọ́n ti dán ilé-iṣẹ́ àpàọ̀mọ̀ ventures wò gbogbo wọn náà kan sára sí òótọ́ ọ̀nú tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ láti bá wọn dòwò pọ̀ ẹ̀yìn náà pé aládé alhaj múrísíkù àpàọ̀mọ̀ abulẹ̀ ṣòwò 08032751648 lẹ́ẹ̀kan sí 08032751648 ẹ̀yin náà bá wọn dòwò pọ̀ lẹ́nìí kẹgbà pé ìkan kì sẹ́sẹ̀ ràgbó.
12: Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wa. Mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo sì kí obìnrin. Èmi ọmọ yín bàbókè o. Gbogbo àwọn èèyàn náà ti mọ bàbókè o lórí nǹkan ẹyọ kan. Òun náà ni iṣan ara tí máa fa ìdákọ̀lẹ̀ fún ọmọkùnrin tí kì í jẹ́ kí ọmọkùnrin lè sojúṣe rẹ̀ déédéé lọ́dọ̀ aya ẹ̀. Àwọn nǹkan tó máa fa àwọn nǹkan yìí àkọ́kọ́ ńbẹ̀ òun ni tọkùnrin bá ti ní àrùn gbajúmọ̀ rí. Ẹlòmíì kó máa bá obìnrin ṣeré lásìkò tó ń ṣe àládà lọ́wọ́ a máa ṣàkóbá fún àwọn iṣan ara tí máa sọ ara di ọ̀lẹ́. Ìwọ mọ ọkùnrin tó jẹ́ sí pé láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì ara rẹ̀ tó bá ti dìde yóò ti sáré wálẹ̀. Àbíkọ́ tiẹ̀ má le ṣe bí ẹ̀mejì bí ẹ̀mẹ́ ta kile to mo abi ko je pe ara ati o ti e ni dide dada depo pe o le ba obi lolufe re sere dada iwo to ba ti ni ipinija nipa iti ma so omokunrin di ole mo ni ko dide le ko mo bo wa baba boke o ni shop number 10 a Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeafa Igbe Road ibe ni baba boke wa bayi ero ba ni soro mi 08094471143 lekazi 08094471143 lori ailera olomokunrin ti mo nsoro npa e o je nkan to ti se mi gan fura mi ri ti mo si lori sirisi nkan olohun to gbe mi pade baba tolohun lo fun mi ohun lo fi ja si pe ni gbogbo awon eyan tan wa sodo baba boke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na mo pe olohun fun enikan si ju enikan lo omo odun melo wa ni wo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 60 years to je pe laarin iseju kan si meji iru ara re o ti wale a wa ni shop number 10 a Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeafa Igbe Road ibe ni baba oke wa bayi tin kisara to ba wa lagbara a ma fa kiyan mo le rese gbe karin laarin iseju kan si meji ka bere si ma mi helele elomi yo ma rin gege bi eni ti fata fe boyo lese re karin ka ma terin abi ki ara bere si ma tani elomi yo dabi gba to fe po nkan ti ko ni ripo ninu ara mo ni to ba ti mo po ni pe ni ja awon nkan ti mo ndaruko yi a ni ero igbalode eyi ta ma fi asi ayewo ti wo no si ma foju ri gbogbo ntin si o ninu ara lati ni ajegun adayeba eyi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun a wa ni
13: shop number 10 a Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeafa Igbe Road ibe ni baba oke wa bayi
12: ero ba ni soro mi 08094471143 08094471143 kereo
14: kereo etexi kede pataki engineer Mukaila Odeb oyibo ni generator service won wa ni 178 Ikotu Idimu Road Council Bus Stop Idimu Lagos State loju lowo ileise to nta ero amunawa generator titun 1 kv generator si 500 kv fun eyin ileise lanla ileise kereje kereje ile josi ile tura abi ile igbafe eyin onile taja supermarket ilegbe oru generator o le nfera e dara po mo won owo re ko gara rara e pe engineer Bukala Odeb oyinbo ni generator sori 08023448276 08023448276 tabi 08067832948 08067832948

Mojibukori, Mojibukori, Mojibukori, Avivala Unyoda.